0: ogo ni fun olorun loke orun mo ki olorun to da orun ohun aye mo ki gbogbo eyin omo olorun ni bi gbogbo ti e tin gbo ohun mi ni bi gbogbo ti afefe ikanni yi fe de oni ni ojo Wednesday bo tin gbo ohun mi yi be ni mo fe ko ma sami ni bi gbogbo to tin gbo mi bi oluwa tin be ti emi e wa loruko jesu aanu yanju oro re mo kede re ni oruko oluwa jehovah eni ti mo kede re loruko jesu aanu yanju oro re mo wi ni igba keta loruko baba omo ati emi mimo aanu yanju oro re mo wi pelu ase olodumare omiran aso ni bi kekere ni waju re loruko jesu ko subu lule omiran to ma so ni di kekere omiran to ma so eni nla di kekere loruko jesu omiran yen subu ni waju e ajoji owo to ji olayo lo ajoji owo to ji ologo loruko jesu o agba ogo re lowo e o da ogo re pada omiran teri edaba ton teri re ba ton teri awon mo re ba loruko jesu abisubu lojiji orin yen so pe omiran asubu emi adide ona mi ala laye o ma joba omiran asubu emi adide ona mi ala laye o ma joba mo so tele omiran atako ni waju re lese kese oya ko subu lule bayi ni oluwa jehovah wi owo olowo lara re loruko jesu o gbinodanu yara ko sese ti won toju iwo ati omo re si loruko baba mo ati emi mo arugbu ojo mu ojade nbe ofa ogun ti o se salaye ti aye ta si o bayi ni oluwa wi ofa yen gbina ofa ogun to le salaye e ninu aye omo re emi wi ni oruko oluwa eni ti mo nkede e loruko jesu ofa yen lana mi o mo bi to tin gbo mi mi o mo boya wa sami nbe bayi ni oluwa wi alagbara to ni afiko nfogo re sofo alagbara to ni afiko nfogo awon mo re sofo emi wi bi nasiri olodumare iru eni be o ma para re loruko jesu yo para re mo wi ni oruko oluwa olorun ti o da aye ati orun seke seke atijo ti won fi di opa seke seke atijo ti won fi di owo re ti won o je ko rona lo loruko jesu seke seke yen gbina bibeli wi pe a n teri eda ba oni ki se idunu eda oni agbara to n teri re ba oni oni ete lori re agbara to ni ete lori e to n teri re ba to n teri awon omo re ba loruko jesu agbara yen subu agbara yen subu gbogbo eni to n fi omi je re gbokun loruko jesu o ma subu lule gbogbo eni ti inu re dun si ni igba ti ibanuje ba ti de ba o loruko baba omo ati emi mimo aye ipinu re le lori mo gbadua aye re wo yara anu aye re wo yara iranlowo aye re wo yara ojurere loruko jesu atu ogbedide atu ogbedide contract yen o ya lo gba loruko jesu employment yen o ya lo gba loruko jesu admission yen o ya lo gba loruko jesu mo kede re ohun ti owo re nleyi owo re ko lo ba ohun ti owo re nleyi owo re ko lo mu ohun ti owo re nleyi owo re ko lo te loruko jesu o yara anugba ijire dawoduo ogun se fun o o ya wonu ogo wonu iserere wonu igbedide loruko jesu o se daduo mo o ti dide o ti wonu ogo ori be koni yi pada jesu oluwa wa amen. Oruko mi ni Woli ati Ajirere Femi Joshua Dairo ti gbogbo eniyan mo si baba anu yanju e
1: latinu ijo Christ Apostolic Church Goshenland ile anuyanju e ti olorun gbe wa si eyin Muna Glossary Hotel ti awon kan mo si Miriam O ni idojukoju Olororo Estate Gomo Road Ilorin Kwara State gbogbo omo olorun ti o ngbo mi o fe fi akoko iso fun won pe ni ola ago mesan abo ni aro la ri pe iwo na wa ninu ipade anuyanju e wo o ma lagbara gan ni ago mesan abo si ago meji labo ni ola Thursday o ma ni agbara mo fe ki iwo na ko ri pe o wa nbe bi oluwa tin be ti emi e wa orun anu o ma si fun orun ojure o ma si fun anu to kaju e o ma yanju oro re gbo mo fe ka lo sinu iwe Romans chapter 9 verse 15 to 16 Romans chapter 9 verse 15 to 16 kini bibeli so bibeli pe ki se fun eni tin fe tabi eni tin sare bi ko se ti olorun to nsanu gbogbo omo olorun to ngbo mi sori olorun oni olorun alaanu odo re ni anu wa ko si eyan kankan to le se eyan laanu bi ko se pe olorun ba ran si o gbo eni ti olorun ba ran si o ohun lo le sanu fun o mo su asotele ni oruko Oluwa Jehovah enikan ti aye re nilo to ma yi itan re pada enikan ti aye re nilo to ma gbe odidi enikan ti aye re nilo to ma gbe owo yara ogo bayi ni Oluwa Jehovah wi loruko Jesu o ma pade e pelu ase tin be ninu oruko Jesu wa pade e aye re nilo anu aye re nilo enikan ti o se olaanu e gbe ninu iwe John chapter 5 omokunrin yen o wa ni eti odo Bethsaida for 38 good years gbogbo omo Olorun o lohun o leyan ti iba gbe ohun tori pe gbogbo awon to gbe wa be awon eyan re ton gbe wa be won gbe de eti odo yen tan won de wa gunle sibe gbogbo won de ba ti won lo gbogbo won gbagbe e gbo awon eniyan kan wa ninu aye eyan to je ko won o le bo rin ajo pe won a ja ojule na ni sugbon gbo omokunrin wa wa nbe fun 38 good years ko ri eni kankan to ma ran lowo e gbo gbogbo awon to ye ko ran lowo gbogbo won ti sa lo ko ri eni kankan ni agbegbe ti odo yen to le help we ko si ah o wo titi e kan lodun de ni ise iyanu yi ma n waye e gbo awon to le eyan to le gbe won won a ti ti eyan won sibe ko to di pe ohun debe awon eyan ti da lara dida sugbon ni ojo kan ma je mu dide o de wa koju si o ba alalejo bo ti debe e gbo mi sa o bere lowo e omokunrin kilo se nbi kilo sele o olohun o le eyan ni sugbon Jesu sakiyesi pe o ti pe to ti wa be o duro leti odo yen o re ti se iyanu o re ti se ami bo ko le eyan ti o ti sinu odo mo so asotele si o loruko baba o ma ti e mo gbogbo ibi to ti kuwo nikan to o ti le eyan ti iba gbe o gbogbo ibi to ti kuwo nikan to o ti le eyan ti iba saanu re emi so ni oruko Oluwa Jehovah eni ti o da ohun aye anu ma gbe o Maika Saida loruko Jesu anu ma gbe ofo loruko Jesu anu ma gbe ofo gbogbo omo Olorun to ngbo mi ah Jesu so fun mokunrin pe bi akete re mo rin gbo emi fun ara mi ni mo wayo angeli ko lo wa ru omi bayi emi ti mo ko si inu angeli ti o fi ru omi emi yen ni mo wa ba o bayi tori pe ma je mu dodo e eh lese kese o gbe akete re o de dide o be se pariwo Jesu kaakiri nitori wi pe Jesu onise iyanu o de lati sanu e mo gbadua loruko baba omo ati emi mimo eni ti aran si o to ma mu oku ni oju kan to wa lati odun to pe yi to ma mu oku ni oju kan to wa lati opolopo odun yi loruko Jesu o ma pade e angeli re ma yo si o loruko baba ma ti emi mimo ki ohun ose yi to wo ki ohun osu yi to wo angeli re yo yo si o malia kapaliada angeli re o ma yo si o ki ohun osu yi ko to wo angeli re o yo si o angeli ta ran si o lati sanu e loruko baba loruko mo loruko Olorun emi mimo o ma yo si o iye anu to ba ri gba ohun lo ma so ru iye ran lowo to ma wa fun iye ran lowo to ba de ri gba ohun lo ma so ru aye ti wa gbe mo so aso tele ni oruko oluwa anu ati ran lowo to ma yi aye e pada to ma gbe owo ipele tutun loruko oluwa jehova o ya ko wonu aye re wa ko wonu aye re wa ko wonu aye re wa ko wonu aye re wa o ni ki se fun eni to nfe tabi eni to nsare o ni sugbon ti olorun to nsanu ah mo so tele olorun alaanu o jesu akirisore o jesu alaanu o loruko jesu o ya ko wa be owo ko so ohun ti o le se ko so ohun ti o le faanu yanju ko si oro to ta koko ti ko le faanu yanju e mo so aso tele ni oruko oluwa jehova olorun ko da orun ohun aye loruko jesu o ya o anu yanju oro re anu yanju oro re anu yanju oro re anu yanju oro re ija dopin ogun si tan o ni olugbala jagun o lo si bori mo so aso tele loruko oluwa jehova ija re dopin ogun re se anu yanju oro re ogun re loruko jesu atamole re jade o ni iho mi ni ohun o gbe soke bi iho agbanrere mo so tele iho re agbe soke bi iho agbanrere anu sise fun o ori ofe sise fun o anu sise fun o ori ofe sise fun o oju ko di ti o be lo ma ri ogo ni foruko oluwa gbogbo omo olorun to gbo mi ni ola ago meso abo aro si ago meji labo je kemi ati wojo pade ni ile anu yanju e wa dapo mo awon eleri wa dapo mo awon ti olorun ti setan lati fi anu yanju oro won je ka jo pe olorun anu yo si da wa lohun anu a de tun itan re ko loruko jesu oke isoro yen a di pe tele gbo gbogbo omo olorun to gbo mi o le pe mi sori ero yi 08032404977 08032404977 keni kan lo so fe nikan pe lodun yi anu yanju e
2: o fe simi leti o npa rere dokan ikone diamond 88.7 fm
3: ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikone ti eti mo bi eni mowo diamond 88.7 fm e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o diamond fm Ikoni tonton, nyerin, nyerin.

0: wa wa ibi mo tin wa ibi lati bi odun meji ebi ati oko mi lajo ma wa o sale wi pe bi awon omo mi ba ti de omo marun ni mo bi fun oko mi ta omo mi ba ti de bayi loko mi o ti ni ya kole o ti ma ni sa yo ni kin jara mi ni bre yo logun aye re ti de o ti mo omo mi bi kanu awon omo mi ba ti de nu omo marun ti mo bi fun yo logun mi ti de yo ni tin ba si kafu dada ebi le lo si o ile leyi baba kunle ife ri an laye debi pe awon okunrin meta eta ti mo bi ati sogun di odun meta mo wa wa bi ni ije ngbo ya gan mo pinu ni okan mi pori mi o lo church kankan mo ori awon eyan gan so lojo te wa ilu iperindo awon eyan ma mi daada pe mo ma nwa ori oke yi mo wa dan laarin ta gbangba mo ni emi ntemi bi o ba ku emi bo ba ku emi ni ilu iperindo pori mi ma lo oko to titi to gba aye mi o fi senu bi wa la se denu lọkọ mi ba ni osaya ti lo sosajo ma wa ni egba mo wa wa ni jejo mo ti wa ti pe o okan mi kan so fun mi pe kin wa ni jejo wa de bi ni jejo mo ni loni ti olorun ba ti segun mi lori ope yi loni pa mi mo ni ko pa mi o mo ni ni lo lai se pe aida ko gun mi se kin lo kin meri wa tabi ko pa mi mo ba lo egba mo dele ngo di Wednesday na ba mo ti ko jade le mi atomo oko mi ti pe mi pe baba ko jade emi kan o lo si ko jade le gbogbo aye gan lo ti gbe esin mi omo mi meji ni jale be ni eyi te mo ti fe na lo lu oyibo aso do le nti mo sa wa fe fa yo nbe ni pe mo fe ki ori ki gbogbo radio gan gbe pe olorun oko to mo ri anu gba lori pe oko to afi bo se di pe mo lala an pe mi ni pe rindo tan ba ti jale larugbo emi ni omo mi oko mi ogun mi si bayi yo ma ni o le ni yawo atoma re o gbogbo to ba ti sonu wa wa bi pe mo se wa pada ni Wednesday be na se pe mi pe ara adugo ti mo ngbe ibi ti mo ti koko ni be o to ibi si rojo awa na tu pe mi o pe ki ko o da mo se wa ri pe mo lala fun alara mi pe asa ngba ko nbi nijo Wednesday mojuma asa so kale ni ma se ra para para ba gbogbo ta jo duo po gbogbo won ba sa bo ba yo ma ta lesa mi mo ri a mo na sare asa aye ni bi mo se gbogbo awon ma di emi na ba so re mo ba pa mo pa na ba sa mo to fi afi bo se di laaro ana lobirin kan ba de lo ba bere si ni bu mi o ni ya ole o lo ladugo yi ni o wa le kini o wa le keji duin da lo ngbo da le mo ba da lo ba so fun mi pe
1: ki lo sele
0: o lo nsi oko mi o
1: o je wo
0: be mo ka
1: Olo lo nsi oko mi. So pe eji o ka lo se yi.
2: Eji o ka lo se yi.
1: O fe ji o ka ni. Ogun yen ti se.
3: Eyin ara sango.
4: Gogo sango ata.
3: E ma gbagbe ojo Sunday.
4: Sunday.
3: O ti ni ise wo ni ta nba bo.
4: Bani o.
3: Ati gbadua.
4: Bani sa.
3: Sinu owo yen.
4: Oh yes sir.
3: Mama.
4: Kabese o.
3: Ati da ororo.
4: Ao.
3: Sinu owo yen.
4: Oh yes.
3: Mama.
4: Ayeraya.
3: Oluwa wipe.
4: Kabese o.
3: Ki awon iranse Olorun. Ati
4: yes sir
3: iyawo mi
4: ao
3: mo ki won parapo
4: kabeso
3: ki won gba awe
4: ao
3: ati adua
4: hallelujah
3: ajepo
4: bani o
3: ajata
4: kabeso
3: ajeyo
4: drive fast ni o
3: won ma gba awe yen
4: kabeso olorun
3: awe funfun
4: awe funfun ni
3: ti won ba ti gba
4: ao
3: oluwa wi pe
4: yes sir
3: ki won gbe igbese
4: jos
3: agbara
4: jos
3: won ma ma kasam
4: bani sir
3: sinu ororo yen
4: bani sir
3: ati owo yen
4: bani sir
3: won ma ka Psalm sinu e.
4: God bless Olorun.
3: Won ka Psalm 1.
4: Yes sir.
3: Nigba meje. Psalm 2.
4: Yes sir.
3: Nigba meje. Psalm 3. Nigba meje. Psalm 4. Nigba meje. Psalm 5. Nigba meje. Psalm 6. Nigba meje. Titi dori Psalm 150.
4: Mama fi dori 150.
3: Eni ba ma ka Psalm 119 yen. Mo beat you again.
4: God bless Olorun.
3: Tori yo ka Psalm 119
4: yen. Yes sir.
3: Nigba meje na.
4: Meje.
3: Oga.
4: yes sir.
3: Won ma ka si owo yen.
4: Adani wa yen.
3: Ati si ororo yen.
4: Kabeso.
3: O le ma jiya lo.
4: Yes sir.
3: Nkan kan na ni o yoju iya yen.
4: Bani o.
3: Nkan kan ni o ta o ise yen.
4: Bani o.
3: Wo bi.
4: Oh yes sir.
3: Mo so fun awon eniyan mi.
4: Kabeso Olorun.
3: Oluwa ni ki so fun o pe.
4: Yes sir.
3: Sori nta fe se fun eyi.
4: Ah o.
3: Oga.
4: Yes sir.
3: Ki se pe.
4: Kabeso
3: Olorun. Yo so di millionaire.
4: Ara o.
3: Lo se kan orukan. Le se pe.
4: Yes sir.
3: O da wole ise kan.
4: Ah o.
3: To ba da wole ise kan.
4: To ba wa nkan se.
3: To da wole nkan kan.
4: Yes sir.
3: Ti a wa fun eni owo yen.
4: Kabeso.
3: Ati ororo yen.
4: Ati ororo yen
3: ti o lo pelu e.
4: Yes sir.
3: Oni o so di nla.
4: Kabeso.
3: A idi ise yen.
4: Yes sir.
3: Ni wa ti ri anugba.
4: Adani wa
3: yo. Mi o mo.
4: Yes sir.
3: E wo ti mo bere lojo Sunday.
4: Kabeso.
3: Arabirin yen.
4: Ah o.
3: O lo ma nta eyin.
4: Eyin lo nta
3: o. Oni to ba ni 20,000.
4: Bani sir.
3: Won wa lo bere pada.
4: Bani.
3: Mo fun ni 30,000.
4: Oh yeah.
3: Lese kese.
4: Kabeso.
3: Ki so wo yen gengen ni koko.
4: Rara o.
3: In to fe da wole yen ni.
4: Yes sir.
3: Samba ti gba owo yen.
4: Kabeso.
3: E a de tun fun ni ororo yen.
4: Yes sir.
3: Ati owo ta presi.
4: Ah o.
3: Yes sir.
4: Sir.
3: Mo nreti re ko pada wa.
4: Kabeso.
3: Leyin osu meji.
4: Adani wa yen.
3: Si meta.
4: Pelu eri la.
3: Pelu eri.
4: Kabeso.
3: Ko ti e wa se ida mewa.
4: Yes sir.
3: Pe woli.
4: Woli mi o.
3: Eh 30,000 le fun mi gba yen.
4: Kabeso.
3: Mo wa da 30,000 yen pada.
4: Yes sir.
3: Fun ida mewa.
4: Adani wa yen o.
3: Ere 300,000 ti mo ri.
4: 300,000 to ri ni.
3: Elu bi daru ana.
4: Kabeso Olorun
3: o. Ayabada leke rubi nata.
4: Yes sir.
3: Mo kele pelu majemu.
4: Oh yes sir.
3: Anu nla.
4: Oruko Jesu.
3: Ko so ise re di nla.
4: Abi Jesu.
3: Ito ni woli.
4: Bani o.
3: Lo ma tele.
4: O je tele to ni.
3: Yes sir.
4: Kabeso Olorun.
3: Ni ojo Sunday.
4: Sunday ni o.
3: Yes ma.
4: Yes sir.
3: Ni ojo Sunday.
4: Sunday ni o.
3: Ri ko wa me.
4: Ri ko wa o.
3: Yes sir.
4: Kabeso Olorun.
3: Leyin ise yen.
4: Yes sir.
3: Oluwa tun wi pe.
4: Ah o.
3: Mo rira mi loju iran ni.
4: Kabeso Olorun.
3: Pe mo wa so woli.
4: Yes sir.
3: Alawo kupa.
4: Ah o.
3: Aso woli.
4: Yes sir.
3: Wine color.
4: Wine color.
3: Bi mo ti wo.
4: Kabeso.
3: Awon eyan wa ntun to si lara. Mo ni kile leyin mi.
4: Jesu.
3: Ese kese.
4: Oh yes sir.
3: Mo ni ka lo ba mi ranso woli.
4: Ayeraye
3: o. Won ti lo ran o.
4: Hallelujah.
3: Aso woli.
4: Aso woli ni.
3: Yes sir.
4: Kabeso.
3: Alawo kupa.
4: Kabeso.
3: Ti mo ba ti gbe wo.
4: Yes sir.
3: Awon eyan ma gbadua.
4: Eh o.
3: Won ma ran ase ti won.
4: Ayeraye o.
3: Gbese won.
4: Jesu.
3: Ifanuje won.
4: Kabeso.
3: Iponju won.
4: Olorun so ni.
3: Won ma ran.
4: Ah o.
3: Jade sinu aso yen.
4: Olorun mole.
3: Won ma tuto si aso yen lara.
4: Oh yes sir.
3: Won ma tuto si lara.
4: Kabeso.
3: Ribada leke runeta. Didi orun ni eyi.
4: Oh yeah.
3: Ogun re se.
4: Ah mi Jesus.
3: Ya daba.
4: Kabeso.
3: Inita rubida.
4: Oh yes.
3: Ogun re se.
4: Ah mi Jesus.
3: Ide re ja.
4: Ah mi Jesus.
3: Ogun re se.
4: Ah mi Jesus.
3: Ide re ja.
4: Ah mi Jesus.
3: Ogun re se.
4: Ah mi Jesus.
3: Ide re ja.
4: Ah mi Jesus.
3: Mo ran se jade si e.
4: Yara yara.
3: Ohun ti won ni so fun e pe.
4: Oruko Jesus.
3: Ase ti jade lare.
4: Ah mi Jesus.
3: Won ma ran iponju won.
4: Bani sir.
3: Gbese won.
4: Bani sir.
3: Idamu.
4: Ah o.
3: Ati ase ti.
4: Oh yeah.
3: Mo ran si ara so ti mo ba wo.
4: Kabeso.
3: Won ma tuto si lara.
4: Oh yes sir.
3: Won ma tuto si lara.
4: Ayeraye o.
3: Ira da money healer.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbun mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Wednesday. Oh my God, gbogbo leo mo n kiyin to logun to logun, mo n kiyin te leso te leso, mo n kiyin loruko Jesu eni to ku to si jinde. Gbogbo eyan omo Olorun e dide nle oni to ni ojo anu mi gege bi mo se mo wi ojo meta ni awa ki bi se awe wa ninu ose enikan ni esawu ojo Sunday bibeli ni eran ti ojo isinmi lati ya si mimo ojo Wednesday bi eleyi eleyi ti awon Yoruba gbagbo ninu ede won pe oni lojo ru ojo irubo ni an pe ni ojo ru ti awo ni bibeli gbagbo pe ojo anu ati ojo jimo ojo Friday ojo jimo oloyin awon ojo meteta ojo agbara ni mo layo lati la gbogbo enu le poni tun lojo anu mi ojo ti adua mo gba ojo ti ebo mo fin ojo ti ebo mo da awon Yoruba gbagbo pe irubo ojo Wednesday mo fin pastor Dekunle Epaphras woli yin mo ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gbagi titun ni ilu Ibadan gbogbo le adua meta ni Olorun ki ko Olorun aye wo nu bibeli fini fini gbogbo igba to ba ti gbo ti adua meteta lo soke yo da ise duro ni enikan ni esawu mo bo ni bi pepe eje agbadua meteta ko si ni ko fun wo na ko ni si fun ola aro yi enikan ni ki adua yen alakoko ni adu ope Olorun ki ko ki n to ni edobale a ni ti edobale lo duro ni bi pepe so le nawo ko dupe a pada dobale tori adua meteta yen ko si bo se gba ti oni mu dobale ati kikunle lowo nibi pepe ni e ma bo dide mami ki lo ti e gbe ode bi to ode igan emi ti mo ndu yi anu lo gbe mi de bayi awa to ye ki won ta ki won fowo ti wa la jango bulabula ti anu wa nsogo lori ite idajo fun aye wa eyin te ba mo pe ki se nipa agbara eyin te mo pe ki se nipa ipa eyin te mo pa anu lo gbe ode bi ni gbogbo bi to ba wa please wake up e ma bo ni bi pepe o omode atagba e ja wa yin orin yen oke engineer kin lo gbe wa debi ta dey se ba anu ni ajo mo ko ni wa wa mo mi mo ti dobale mi ikunle mi bi pepe joju yo labi to mo titun engineer eyin kini oke tan patapata.

0: O gbe yen ki gbe ni o se Olorun baba mi mo gbe ogo Olorun emi awon woli o ma se e ma se alaanu mi ni gbogbo iya ogo ni fun o Jesu gbogbo eyan omo Olorun wa ja dide o fe ka ki hallelujah nla meje ogo meje e wa gbe ese meta si waju 1 2 3 ibe yen ni o duro si gbogbo omo Olorun pata to ba jo omo Olorun ni o awon mi eso ni da wa lohun. Somebody stand up and shout seven hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. E wa gbe owo soke esi ogo meje na. Ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. E ba mi juwo si. Alaanu wa ni gbogbo iya, o ma se. Adupe fun gbogbo tawon eyan send. Ada ope pada. Adua keji ti Olorun ki ko ni adua fun idariji ese to ba gbo ti eniyan ba n gbadua yen yo duro pa ni o ni mi ofe iku elese bi o se ko ronu piwada and eni kan pastor se mo wa n dese se iwo le se pesi pe dese bibeli so pe bi awa ba ni awa ko di ese ko si otito kan ninu wa gbogbo eyan omo Olorun nibi to ba wa mo fe ke kunle baba do bale mo fe ka jo gbadua o ni bi iwo ba n sami ese ta le ni to to be to le duo oni sugbe idariji nbe lojo re kaliba ma beru orisi ese meji lo wa ese aimo atese to mo moda bibeli wa so oni a fi ese awon kan han e to buruju ni pe ese awon kan tele won lo si idajo aisha ninu oro lasan eyan mo dese ninu isesi o le se lohun a ni aye ki mo tun wo yan ni isin bo nbi te ba wa e dide sa e wa kunle e dide ma e do bale mo jora re loju e je gbogbo wo do bale pe dariji mi oluwa omo kekere ni mi ti re lagbara dariji mi oluwa so bo se do bale yen wa mo yi olorun jo mi ni padanu ebi mi gbogbo ese lero loro ati ni se mi olorun dariji mi o sanu mi oniwo ofe ku elese bi o se ko ronu piwada o le n ba je wo ese to si ko le ninu proverb 28 verse 13 oni yo si ra anu gba so olorun dari ese mi je mi mo ra mu ni waju e ko mo be ojo ti olorun ba dari jin eda ojo yen ni idahun adua re bere olorun dari jin gbogbo awon mo re oni ki n pase oni bi n ba ni ki ese nikan ko du oni yo du ti n ba ni ki ese awon kan ko lo yo lo Olorun o gbogbo wa lajo do balẹ nwaju re emi na do balẹ nu studio nbi dari ese wa jin wa we wa ni awe mo fe we isopu fo wa wa o mo awo fofoju egbon wulo Olorun sanu fun wa ogo ni fun o Jesu Jesu oluwa wa ogo ni fun o Jesu so nigbagbo ko dari jin alaanu ni alaanu ni dide nle e ja gbadu eleketa ti Olorun ki ko enikan le wo to ni number 3 o ni adua fun anu o so ninu iwe Roman chapter 9 Roman chapter 9 verse 15 o le mi o sanu fun eni temi o ba sanu fun emi o yonu si eni ti ma ba yonu si Israeli ba po bi yanrin eti okun awon ti ma sanu na ma sanu mama so le foke ninu awon ti o ra anu gba laye ninu awon ti won fi sapere oriire bo ba foke ni igba meje loruko Jesu kaka o mo ka nbe wa nbe wa nbe wa nbe wa nbe wa nbe in the name of Jesus oni la ri odun ma so ise meji oni ti emi ba nbinu ma si ranti anu mi se yo lenu sa gbogbo eni to ri tin so testimony won ra anu gba ni am bo church la ro isa ona meji ni o pin si ikanni for service elekeji ni agumeni agumeju abola lakoko gbogbo eyan omo Olorun te n gbo mi nawo oya gbe ese merin siwaju 1 2 3 4 wa wa kigbe baba mi bi eyan ti wuli opo tonu aye Olorun je mi ori temi se je anu mu mi ri temi se anu amu ni ri se Olorun je obo sori mi in the name of Jesus Christ oye wa nawo mejeji e gbe ese merin pada si eyin gbe ese yen eyin ni o fi rin mo kede si oloni gbogbo eni ti n gbo mi kakakiri agba laaye anu ti oni je o wale lofo loni anu ti oni je o pari osu lofo anu ti mo je eyin oyi je laarin awon yoku oya gba in the name of Jesus Christ on le mi fi mo kesa o pe ni gbogbo ojo Wednesday mo ru ebu anu ki payan ki si sa fi pa se but asiri fun awon eni to ba gbon o le mi o sanu fun awon eni temi o sanu fun bi israel ba po bi yan eti okun pa atewo yen ni igba meje yo pe mejo wa kan pa ni pa gba in ba ti ni start bo se n patewo iwo atomo mo ri yin bo inu agbada anu loruko jesu oya gba anu oya bere down down down down down down down down in the name of Jesus wara anugba e so ni igba meta mara anugba mara anugba mara anugba in Jesus name on ta se la we iya to o ma so nkan kan sa ti o je asiri ni gbogbo bi te ba tin bo mi e je nse bayi gbogbo eyin odo jesu e ma mura le convention yi next week ni ojo ose ti nbo lati ojo Thursday Friday Saturday lagbare ni to ni aye atorun ose ti nbo lohun gbogbo eyin odo jesu ibe ni weje wemu gbogbo ojo mete tata wa nbe bi oluwa se nbe ati ni gbogbo sona church gbogbo eyin odo christi e ma mura le o is our youth convention bi oluwa se nbe ti emi nbe laye arise and shine your light has come convention 2026 ambo church laaro isa ni agbara olohun gbogbo eyin te ngba olohun gbo fun ise oni na la pade isin meji ni e to ba convenient fun yin ikan ni 8:30 laaro yi ikeji o bere ni ago merin oju ba yen lo line waste akoko eyin omo olohun ni bo le tin gbo mi e je ki n pe sister kinkile iwole ki n koko gbo bolo n se si oju e nipa anu engineer e wo
1: oruko mi ni Gbemisola mo wa lati Bodija Oluwa se mi lore to po mo give testimony on the 31st ni ibi bayi Oluwa tu wa se mi ni ore mi mo ni kin fe mi mo re han nigbati a pari arugbo ojo de 10 days after mo tin be Olorun fun confirmation letter ni bi se mi cuz digital marketer ni mi so ta ba make sales won kin le confirm wa won ti le awon eyan lo to ye pe mi nikan loku asa January oga mi sa so pe awon believe pe nkan kan wa ninu mi ti mo fe mu jade so ni ojo arugbo ojo ni mo sa ngbadura so Olorun pe Olorun jo ma doju ti mi kemi na kin ti e o ti e je yo kan ni mo ma ni ti mo ma fi gba letter e kin ti e ma wa sise nbe mo o temi Olorun so 10 days after Olorun sa fun mi ni sales yen ma yen kan pe mi bi a ohun tin recall mi lati jojo e pe so ohun ti ready lati se certificate ohun de san fun mi ni ojo yen mo gba confirmation letter
2: confirmation yin ti jade
1: so leyin yen ni after ojo yen e gbadura kan ni aro pe eyan kan wa to nsise sugbon Olorun ni ko ohun fe da no ko ko loso Oluwa fe mu sa kiss because any ka mu kan mo kan mo ma nta awon bubu bayi mi ki se te lo mu kan ma ra ni oja mo ma tun ta
2: so ologbon ni mo dori eja mu
1: so mo sa trust Olorun ko le after ojo yen ku mi ko wa pe mi bi awon aso e to nta yen awon ti e ma ra awon fe ra 100 pieces mani
2: melo
1: 100 pieces mani ah okay ko si wahala pe bo emi oni owo ti mo ma fi bayin lo ra sile o e ma fun mi ni owo ti ma fun san ki ma ori tawon ba ti de awon ma send owo yen si mi pe ma lo ra sojo wednesday eni a nse owo mi ma bo so ti mo se de lo wa pe mi awon ti de o ki wa ba won ni Jericho mo sa lo ba won won ni e won sa damjo lati aro di 7 pm mo ti e ti give up pe mi lo an ki sa duro pe lo ni mo ni mo noke aso mo ma ta fun yin 77000 per one that's 700 iye ti mo de ma ra loja normally is like 35 won sa ni okay pe awon ma san won sa send 500000 si mi join pe ki lo ra mo ra gba ti mo di won send balance mi si mi that was 700000 so gba ti mo ra mo ni okay ki
2: eyin kokko bo seyin eyo 350
1: mo sa ninu 350 e ma no keke ma ko sanwo lasan lo le pe ki nra die sowo gba ti mo dele mo sa ya picture mo post e mo sene sa won pe e ba mi post e o gba ti ko kun se owo mi na ere mi ni mo fi ra bi lady ko se mi chat mi lati uk ni e pe a ohun ni di awon aso e mo ni melo le fun ohun fe bi 100 292,500 I didn't know she was going to pay o ko sa so pe okay ohun ready in between eni meji meta gbogbo aso yen o sa turn in the space of 1 week mo de je glory lady so pe awon so pe awon mara cement semi na ko account number yen pa mo jo emu lo fi sori shelf mi so but Olorun se nse fun mi mo se send
2: inu to
1: mo pe eni yi can give testimony e pe kin mad bori Olorun
2: so e ti wa nta ru awon bubu bayi
1: ben sir in the space of 1 week mo make 1 million plus
2: laarin ose kan sira won nowhere aso wo bun ba won ba nse yen ile ise je tin wa confirmation letter ki won ise e je npase fun awon 1000 bo ba le se ami koju e o si on ti o so do loro oju e si si

0: us. Gbogbo eyan omo Olorun bi awada bi ere o ye ka gba Holy Communion ni Wema ati ni gbogbo Sona Church. A ni anfani lati se fun idi kan to se pataki to se pataki. Bo ni agbara Olorun ko sin ti o ye ni ojo Sunday tin boy. Now lagbara eni to laye atohun ni ojo Sunday lei ko sin to le ye. Mo le so le je meta meta gan. E kuku ti mo pe woli yin o compensate yin na ni sa. Gbogbo se nje ti Olorun.
1: Oruko mi ni Oloye ti Aminu Yada Isaka asojo wa lati ilu Iwo. Mo dupe lowo Olorun ijo yi. Tori pe lati gba ti mo ti ma ijo yi asojo oba ni mi ko si bi ti mo de ma ma ko mi ma oba ni lati gba yen. Mo ma ra moto aloku mo ma nta. Mo ra Toyota Sienna kan. Mo ra ni 2 million. Mo na bi one something si. Gba ti mo fa ta fe ti mo fa ta fun. Mo ti gbowo kin lo gbe fun. Oko ba wo jiam. So mo ba gbe mo ba so fe ni mo fe ta moto fun pe moto yo wo jiam. Ki la wa si mo ni lo ba yin tun si. Mo gbe lo susugbo. Mo lo gbe fun adogbon ja kan pere mo fin lo die die mo gbe fun ti oba mi se. O 77 ku ola. O wa dale ejo yen kan ale ejo yen o ma se mi mo wa so mo pe mo ma fe ta moto jiam se. Ah oni ro sele so oga mi era jia o. Oni 1,700,000, 1,590,000 ta jia re o. E ra jia si moto yen. Ah gbese leleyi. Inu mi baje. So mi so fun yawo mi ni aro ojo keji 77. Mi mo ko ji mo ba gba Jesus ti lo. Ijo Jesus si mo tete ma un wa. Gba ti mo de be. Mo an be Olorun pe iwo Olorun ma je ki baba o pe ore abami loni o. Kin le fi bo Olorun wijo. So ngo
0: e pe baun pe kin po ri abami.
1: Abami.
0: Se eyun ti ma gbara ti nbe nu.
1: Oni mo ma sin gbo gba te ba ti pe. Pe kin le fi bo Olorun wijo. Ni baba ni 10,000 mo lo se mo ba fo oke mo ba ntete lo giri ba bori pepe nkan meji mo bere mo ni moto ti mo gbe lo si bi onje ayi 2 million mo ra o je a 1 million 7 ko mo si nkan kan ma de se mani je won ori je ise o mo so fun Olorun Olorun ojiji Olorun baba mi odekun je won ori se o elekeji mo ni okada ni mo ma gun se moto fun mi o meje ti mo bere igba ti mo wa n pada a fe wowo ma yen ba pe mi pe di ayi ti gbo o ah
0: o lo ti gbo
1: gbo mo ba lo gbe oko mo sa gbe fun eni ti mo ta oko fun bo si gba lowo mi nu in raja 1 million 7 ma o pe lodo Olorun pe lo n gbo adu ami lori e elekeji ni pe ti ijo 77 mo ma n mi fe nitori o ma sele ki ba n se nu ile n fi ile mo lo 77 oka ko si moto lowo mi ni moto mo pelu awon laluri kan okada ni mo ma gbe wa awon baba to awon baba oba won ni moto yin ko ni okada mo gbe wa ona wo da so in sama
0: e mo wa nkan wi
1: wa nkan wi e ma gbon okada njo ka ojo ka mo jo na o pa agbada mo lorun gbogbo okada ti mo gbe wa na mo nya ni o
0: e to ma ya ni
1: ya ni ojo wa nro mo
0: e je nko ko pase ogo ti o ba ojo ori re dogba ni mo ye yin ta le se ami mo ni ki won o ju si o
1: ojo kan mo n bo ni 77 ojo ba de mo n go machine bo na ni ojo ti wa pa mi mo wa pe bo ni wa sise agbara kan wa wa bi odo ka to de so mo ba won o ba ko bata mi jeji ma lese
0: o se kini
1: o ko bata lo
0: agbara gbe mo bata yin
1: o ba ko bata mi jeji o ba ko lo mo se wa de 77 mo wa lo wa sumi ka pe kin ti e wa bata kan gba na kin ti e wo wole ki on fi jade mo sa re ni ko sa fun mi bata kan mo wa wo wole sugbajo e ni kabiyesi opa ife n pe awon ra moto won wa dupe mo ni ti wo Olorun temi na o temi ta in mo se in fe ja suju oba oni okada mo o to ge o mo an gbadua
0: mo like baba igan won o tori iyen ki won lawon oni wa mo pe awon eyan mo mo fi mi se yeye igba mi ti Olorun ba n den yin kan wo le fail igberago je won sanu e mo eyin kan ti gbanju o ti gberagaju ni oje ora anu jo lo won mo bo se wa mo frame mo dogbon si mo bo bo se ri si waju Olorun
1: ne sugba si ale na me Olorun ti pese moto kekere kan fun mi ti
0: e ti ra ka kan ba n gbe si eyi ina okere n gboro aye Nash ibiji wo ti ma complain pe won pe ore. So boya lo mo pa won kan mo gbadura ko lo je npe ore. Asiri to yato niyan. Awon eyan o fi ore gbogbo eyin te ba ni ore anu. Olorun sanu emi na. Mu ida mewa eyin te ba ni fe san ida mewa owo to Olorun ti fun o. Ki gbogbo eyan wa mo kan mu akan si ore. Enikan ni bi lo ni mu. Bi 1000 o le gbe 1000 le. O le gbe 2000 le. Iwa awon owo ti mo ma pe nu njo to ri mi ba wa wu tan ti ba gbo mo le pe 10000 nu so si ni pe ri lori radio o bo ba fe ba wa dashi pe ka fi se tola bo ba si se pe nto lo ba minister si o specially o le se bo ba si ni nkan kan to fe san na ko si nkan kan ta a fagidi meni kankan olohun ni a fagidi mu enikeni to ba ni o le fun ore anu mo san 2000 mo san 1000 e tun fi owo mi se tola ojo to ba kajo adabi ala se ba soju oba wo niyan wa wo ru ka to lo ra fun won o fine gidigan e je n fi account number church ile 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank bi yin oba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade gbogbo eyan omo Olorun o ya lo mu ra bayi 8:30 la pade laaro mi enikan ni mo mo ngo pe fe mo mo se nkan kan jo Sunday de yen mo de mo o ya eyin ti won bi loni e wa kunle eyin te mark wedding anniversary yin e kunle enikan ni e mo juwe church lati Iwo Road e wo moto gbagi ele fe so kale ni where my bere church olorun ojiji bi garage yen ago mejo abo isin elekeje ago merin ni gbogbo eyin te n woju oluwa fun ise mi ni waste akoko sa oya lai ni waste akoko ese bibeli ta ka loni ah gbogbo eyin omo olorun loni e je ka ka iwe John chapter 1 titi wo chapter 10 iwe Joanu chapter 1 titi wo chapter 10 aside iwe Joanu loni bayi I'm born church laaro isa ona meji ni o pin si ikanni for service elekeji ni agomeju abola lakoko lati Iwo Road e wo moto gbagi ele fe so kale ni where my bere church olorun ojiji bi garage yen agomeju abo isin elekeji agomerin ni gbogbo eyin te nwoju oluwa fun ise e je ngbadura fa awon olorun ti won bi lori iwaju bayi ni ope bi ti mo resi agbara ti o so aye re di kiki yanu ton fi mo gba lojojumo loruko baba ton ma ti temi mimo oya gba gbogbo eyin te mark wedding anniversary yin aye yin o dun ile yin yo dun in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary enikan ni woli mo fe ba yin soro mo fe send the testimony mi call loud bi oba loud ni gbe o e wo number yi clear 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you

ni mo ba gbera ni August ke n se ojo ibi ni mo ba wa bi mo se debe ni gbogbo eyan wonu inu yara aduka mo ba wonu be mi te mo tori mi tori okere.

0: lori oro eto idibo egbo eto idibo ki se bobo pa bobo bu lese o tani fokenke oro sigbura ye bi iroyin ba wora tan e la nfani lati gbo lojumo toni o
1: bo ba je ri pe are bola me tinubu fe fi ki fe je ki egbe oselu apc ki wa wole ni papa ntiti kuku oyo ti tari mi lo si ipinle osun tan wi be
0: iwo wo Aya re orilede wa Nigeria si so loju ego ise akanse kan ni ipinle Ogun bo ti lo bo ti bo gbogbo e lanfani lati gbo lo ni kongbe konbo ki lojumo toni o
1: e wo ni ipinle Osun awon omo egbe wa bi Ogun ni won se be se kupa awon gbon ni won gba itoju lowo akodu lo wi be
0: o da se la sise papo pelu egbe oselu akodu lati gberu egbe oselu APC lateyin egbe oselu wo lo fo kenke oro be bi iroyin ba wora tan lanfani lati gbo ni kokundo laaro toni
1: Ofin fese mule lori eto irina awon loko ni ipinle Kwara ta nwi be
0: o mi
1: naam
0: cementi tori un kini ohun owo re o ma jawale gan o ni ile Kenya te mo ile Togo jubi kini ohun bo ti wa lo nile wa Nigeria ta lo fo kenke oro bi royin ba wora tan e la nfani lati gbo ni kokundo laaro toni
1: ara awon koko woye ati awon miran la ma tari si eti igbo yin
0: yes ke
1: ngba iroyin ba wora tan e ku ojumo ni gbogbo bi kimi ta e ti la nfani lati ma gbo iko
0: yes ke
1: Yes, ke. Yes, ke. Aki yila pari. Wa ila ori wa onu. Kere mi, omido la yin ka mounje.
0: Oda.
1: Eye meji ije. Asha. Kila asha lebo?
0: Yonati.
1: Mwa do law school.
0: Ejo.
1: Oh, law school ni.
0: Yonwa.
1: Asha is. Asha is.
0: Oh, what do law school?
1: Mwa fe. Nuwa omi fe proud ni.
0: Ole wo fe proud. Oda pride ni.
1: Awon kale mo pe mo
0: mo. O tun mo yin bo asaba.
1: Awon kale mo pe mo mo.
0: Awo di go.
1: Awo di an.
0: Ki lo pe.
1: Awo di an.
0: E go ju ba ti go ju ba mo ni gogo aye. Ka ye ti go a lojumo to ni ode o da bi oko yin ko aya yin ko awon mo yin ko yin ko ni se wa o. Awon la mo gbe on to da se iko wa ni pa laanu wa ati awa ti won yo sa. Agbe on te mo je de oyin mo ma dugba ni ko guna tun pa le royin o mo to sogun ba.
1: E je ajo mo yo mo.
0: Awon mejeji ta jo ma popo ti o tu ki po. Bi sale ajo lo fun na le ngbon wa lo ni kongbe konbo ki bo ba tin lo. Lajo mo gbenu si ta mo ganu si loko kejeje. Olare waju oye wole lo ko temi o.
1: Oda ba ti ma gbe ta ma tari ese ti gbo yin lojumo toni
0: yes,
1: e je mo ninu iwe iroyin alakoko to wa waju mi yin
0: daily
1: trust ni won pe
0: okay.
1: Lo ba so pe trust mi fa iba je pe are bola me tinubu o fe ki egbe oselu apc wale ni dodogbon ni trust ni awon ti tari mi yo ti ni gba ipinle osun lo nje ta nwi be eni to je minister for olu ilu ile wa labuja o ye samuike o won lo foko nke oro be o je ko di mimo ni ojo isego lasiko to ba awon royin awon gege ara to ba won tagu so iyen ni agbegbe maitama nilu abuja nibi ti isele akoya mi to tin yo won lenu wike soro ye o ni egbe oselu apc o ba ti gbe Oke ni ipinle Osun bo ba je pe are ba se be to run panuse sinu akitiyan eto oselu ni yo oni koda are bi are ba fe ki egbe oselu APC wole ni ti party kuku yo ti tari mi si ipinle Osun emi ki mo sa
0: okay
1: e wi ke ni wi be ni wa lo daily trust lo wa
0: igba to sa pariwo iwo mo wo pe to igba olowa do loselu oda fere gege o di wo ninu wero yin guardian to jade lojumo toni omi lori kuku keke kuku lagbo oselu ba tin gbara bi fun eto idibo gbogbogbo ti o waye lodo 2027 e bo bi o ohun to ni se pa loro eto idibo ki mo se bobo pa bobo bu lese o tinubu lo fun kenke oro be se ti gbogbogbo awon olu dj patapata porogodo olori oko bambam nile wa Nigeria jaga baba ogun omo lodo de kini o ya asuro ki lai lodo ile wa Nigeria gangan are bola ahmed tinubu baba mo ti paro wa si egbe egbe egbe oselu patapata porogoro to nbe lori lede Nigeria te mo gugu omo oye labe pepe yike ye egbe oselu oleye ti won jo ma gbenu si gbenu se bo ba di akogo eto edibo gogogo ti o waye lodo 2027 are mo paro wa si won o oni egbo e je ki ife ori lede Nigeria gogogo lokan waju onkon lo o e yago fun onkon to ba le domi alafia ori lede Nigeria ro oni e yago fun ansoro ko ba kugbe ko betire ka mo ye ye are ni foro gba so lare ni bore ni si o pelu awon oro alufansa ti o bara dogba oni e yago fun gogbo e oni e je ka ri daju pe amu kini ohun bo ti ye ko ri o ko si lo ni tubinu bi ko lo ni rowo rose be ni o je ko di mo pe oro eto edibo lorilede Nigeria ki mo se bobo pa bobo bo lese omi
1: naam
0: Are Tinubu ni o ma tari oro na o fi agbagba oro hun gbalẹ si so loju egun re o lasiko ti won buwo lo iwe kan yi ti won pe National Peace Accord won ni kini ohun o mo ni o lati ri daju pe eto alafia o gogo o si joba lasiko eto edugo gogo ti o waye lodun 2027 won ni eto ohun lo mo waye o nilu Abuja won ni igbimo kan yi to ri si oro alafia papo ni ifowo so po pelu Kuka Center ni won mo si agbekale eto ohun o won ni Are Bola Ahmed Tinubu eni tin se akowe apapo orilede yi lo ma soju fun Are Bola Ahmed Tinubu nibi eto ohun iyen George Akume o gbosu barabande fun igbimo oluseto alafia ohun o ni egbo e mo ku omo se o si kan sara si won eyi ti won ni ogagun eni tin se are ile wa teleri iyen General Abdulsalami Abubakar leyi ti o dari eto ohun o gba balance re loni so ki omi bobo Oske, ye wo ni o tele guardian na tu seri e laaro to ni pa.
1: Egbe oselu akodu ni pile osun ti to ni benu pe ko sa wo wa ni di se ku se iranke. E wo,
0: ohun egan, okay.
1: Awon ara leti ra,
0: ma ro yen bo.
1: Egbe wo, e je se be tun ta ko so sinu wewe yin Daily Post o jade lojumo tani.
0: All right.
1: Seri egbe oselu akodu, e ka ti pile osun ti tako esu wipe awon omo egbe awon se akodo si awon lati leyin egbe oselu APC iyan leyin eto idibo ojo kedogun osu kejo eleyi to waye ni ipile na egbe oselu akodo ninu atejade ti won fi lede iyan lana ojo isegun gba ti owo alaga won iyan alagba Victor Akode won se apejuwe awon esu na gege bi rogba ti o lo to kokon ninu egbe oselu akodo Akodu won ni koda awon megbe awon ni won te waju lati ma koju awon ifiyajeni iyan ni nipose latowo awon ti won je gidi gonku ati lawi tinu egbe oselu APC ati won je kodi mimo ati awon kan ninu ajo lopa ipile na won ni leyin koda leyin ti eto idibo gomina ipile osun ti pari won wa nsalaye ipe se mo ipe apapo awon megbe akodu ton lo bi ogun ni won se pupa lasiko ti won pale mo eto idibo na lowo won ni koda lowo lowo bayi baye won ni awon bi agbon ni won gba itoju lowo fun awon gbe ota ibon e wo Daily Post lo gbe jade la ro toni
0: o tun ya o e ja orinrin ajo o di wo ninu wo royin Daily Post to jade lojumo to ni omi aya re ile wa Nigeria ma ti so loju egun awon akanse ilegbe kan o e ti won pe ni Muhammadu Buhari Estate ni ipinle Ogun aya re ile wa orilede Nigeria mama senator Olureme Tinubu mama ma ti si so loju egun awon ilegbe kan leyin ti won fi so ori are ile wa nigba kan na ri yen Muhammadu Buhari ti won pe ni Muhammadu Buhari Estate be lojuwe ise akanse na gege bi asiori lala o ninu irin ajo ati pese awon ilegbe te mo ayika to duore fun awon eniyan ki won si ri daju pe owo ilegbe kini ohun o ma roju o fo teru tomo ni ipinle na won ni estate ohun ni awon ojule dojule ojule dojule lekarjeka kini ohun lo mo le ni 100 kan o ti won pe ni 108 housing unit won ni ile ohun lo mo bẹni ojo na oke mosa ko ba pe ni ojo na mona mosa na maruse nibi ti won fi kini ohun mo fi di re kale kasi o won ni lara awon to peju pese sibi eto na la mo ti di awon ikan ikan ninu ise joba ni ipinle ogun te ma won agbagba to je sebi atawon alenu loro leka oro to ni se pelu ilegbe ni ojo isegun ni eto ohun ni won mo lo waye o ni ipinle ogun o gbo balance re abi o mi baba mo wo ske ye wo ni o tele daily post na tu seri e laaro otuni o
1: ajo lapo ipinle kwara ti bere eto tutu ko eleyi ti yo kan pa fun awon awako ni ipinle ye lati tele awon ofin to ni se pelu eto irina seri akose ise ye ni won pe ni operation velvet o ti gbe la so latana eyi ni won kede lati pese alukoro fajo olopa iyen ni ipile kwara wa ni ayin eyun ade to won ejire ade yemi ajo olopa ni won je ko di mimo ipe eto operation velvet yi bere labe amojuto commissioner fajo olopa ni ipile yin eyun ojo ade kimi won te waju o won ni igbese yi la won gbe latari ase latoke ti nse ase latodo oga agba patapata fajo olopa lorilede ye olatuju dizo lati le firi wipe awon awako won tele ofi eto irina ni ipinle kwara inu iwe iroyin the punch ni royin ohun wa
0: oda o e tun jajo onirin ajo ipinle osun yo di wo ninu iwe iroyin daily post to jade lojumo tun ni awon agbabo won ni bi osan badun eyan ma mu gba bo ba se se o eyan le joko ti apere kan
1: Yomu 200.
0: Ilodi.
1: Igba is 200.
0: Ona mo so kilode ti o mo so 200.
1: The people where you buy.
0: So bad Jimmy, sorry. Choko. Ejo jo ririn ajo o di wo oko balu to npe wa fo lo si pile osun lojumo to ni omi o na ni wero I daily post yo se ni ama sise papo pelu egbe oselu accord o lati feyin egbe oselu APC bele ta si gberu egbe oselu ohun leyin ni ipile osun egbe oselu ADC lo fo goro hun gbari o omi de tin dagbeni gbeni lori ode iwo ko yi egbe oselu African Democratic Congress ti ape kuru re nje ADC ni won mo ti sipa yo oro o won fo kenke oro oko oro ti o fo glass po ede ti awon ti nkan ko fi senu re fa won o ti kini ohun to si fi jimi ma olowo lasiko eto edibo si po gomina to waye ni ipinle osun nigba to n foro jewo to si soro to n kopa lori ero television kan eni ti se alukoro apapo fun egbe oselu ADC yen Bolaji Abdullahi ni o ma je ko di mo wipe iye iwon bible ti olohun kadara wipe ki o so le ka sinu apoti egbe oselu ADC lasiko eto edibo to waye o ni ipinle osun won ni kini ohun ko ma seyin ifowo so wopo leye ta won ni o pelu egbe oselu accord party lati daju pe won jawe olubori nibi eto edibo to waye na ni ipinle osun Abdullahi o ma tesiwaju o ninu alaye oro to se oni se ni egbe oselu ADC ni won fowo so wopo pelu egbe oselu accord party kinkan ko le mu yesi fun egbe oselu ohun ati lati pagidina egbe oselu all progressive congress ti apeku re je APC kinkan mo ba mu yesi fun won ati pe ka won le gberu won lati eyin ki won si je ko mo pe ipinle osun ibe gangan ni won ma npe bi o gege bi arakunrin ohun ti wi to salaye oro sowo waju oni egbe wo e fi wo eye wo egbe wo lokokejeje oni bo tin lo la won tele ta won tin ganu si lokokejeje oni agbajo wo bayi la fi soya ajejo wo ko gbẹrù dori la won fi oro eto edibo na se o oni se ni egbe oselu ADC ni won fi oja kan soso se gbanu pelu egbe oselu accord party nini ye ti kan fi mu yesi fun egbe oselu accord party o gbo balance re o mi daily post lo tun seri e o gbanu tan laaro tuni o
1: e wo gomina ipinle Bauchi Bala Muhammad lana odi oni ti se be se bura wole fun awon alaga ijoba ibile ti won lo bi ogun ni ye gege bi awon alaga ijoba ibile ye me won se dibo yan wa eyan lasiko eto idibo ti ijoba ibile eleyi to waye ni ojo keta de ni ogun osu kejo odun ta waye ni ipinle na eto idibo awon ohun ni ajo to ri se eto idibo ni ipinle Bauchi Basiki ni won se alabojuto re gomina ipinle Bauchi Jakodi Bimo ipe egbe oselu ta mo si Allied People's Movement APM ti se egbe oselu ti se ijoba lowo ni ipinle na ni won se be ni won gbogbo reke ni bi awon ya bai bile bi ogun to nbe ni ipinle na won ti ate waju o won ni seri ipo councilor yen ti won dibo yan ni ipinle na o ni awon ti won fi okan ti won fi le ni ojile ni odunmu iyun 319 awon ni won se be ti won gbogbo roke ninu awon about 319 23 ti won dije fun ipo councilor ohun o wa je ko di mimo o ni abajade si dibo joba ibile ye o fi han wi pe awon eniyan ipile bauchi ni gbagbo ninu isejoba ohun ti won se nse atileyin fun awon igbese isejoba ipile na eni wa leadership ni ro yawun le tentese
0: ada eja sare mu oja tin be lori igbe ko papa bi ogan ogba be ta ba ti pada di atun pale royin o nte si waju ba ti ko we e mo yi ko nbe yin la wa olodun be pelu wa eja lo papa adetowu anbo
2: Wake up, feel strong, feel free with Ferrobean. Iron for you and me. Ferrobean is a product of available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.
3: Jabira gẹgẹ bi ise re inu aye gbogbo ege alaye ni bi soji awe ati adura olojodun olojo mokanlelogun 21 days prayer and fasting ninu ijo alafia oluwa baptist church osere ilorin soji awe ati adura na yo ma waye bere lati ojo kesan si ojo kokandini ogbon 9 to 29 august 2026 pelu akori unlimited grace ore ofe ti ko lodi won 2 corinthians 9 verse 8 awon iranse olorun ti olorun yo ma lo lati mu ki ore ofe alai lodi won wa so Evangelist Doctor Oyibanji, Reverend Bolaji Odejide, Reverend Noah Adeosun, Tema Reverend Doctor Oloyeje, Isoji ni o ma waye ni agogo mefa owuro ati agogo manu role ojojumo tojo isimi Sunday yo ma waye ni agogo meji abo owuro ati agogo mewa owuro ore wa kilo wan duro je iwo na darapo mo isoji alegbara yi lati gba unlimited grace lori ise ohun idile re mo ti seta lati gba temi igbi mo isoji lolukeje
4: Ori rede fun gbogbo eniyan somode tagba ati gbogbo eyan to ti mo wo na anfani la kan re ti o fi le ma fowo re sowo loja agbaye
5: forest trading
4: ona to rorun eko ofe lati odo ADMC trading academy akanse ni forex seminar eleyi idanileko idokowo loja agbaye ona to rorun yi ma waye ni august 22 lago mewa wuro orilese ADMC trading academy Plot 9, Block 17, New Yidi Road. Begbe to Town Filling Station. Tito si Diamond Arena. Ire Walede Iloni Kwara State. Emma Ako Proving Strategies. Market Insights and Practical Techniques. Lati odo awon akose mose. Yo gawa ni ADMC. Alagba Segun Adepoju. Awon ojogbon bi. Olayinka Taiwo. Ati Abdulsalam Akintunde. Ebun repete won le fun awon olukopa. Ati eko ofe olose kan. For seats reservation. Etala Shasha te. KW1. Si ori ero 0706-168-4132. ADMC Trading Academy, Lonnie Kewa Kweko. Yes, Bresipa was a polo jo juma. Lona, top of him.

0: eka bo pada lati eka ipolowo oja wa ina ipolowo oja yin wa ke fi gbogbo ara saje bi ise se fun o mi o tu ti ze o di wo ninu wero yen punch to jade lojuma to ni bo ba ngbo wo ske ye wo ni o tele o won ni eye ti won ta cement yen bag cement kan ni ile kenya te mo ile togo kini ohun o ma rojuju tori lede wa nigeria lo iwadi ajo yi ti o nda gbogbo eto ni bara lori lede nigeria lo fokenke oro be o si gboraye won ni ajo kan eyi to nda gbogbo eto ni bara ta mo se federal competition and consumer protection commission ni won mo ti fi ogbagbo oro gbale wi pe a o mo se se o ka won mago mago kan ko mo foju won ninu eyi ti won ta apo cement kan lori lede nigeria latari iwadi olosu meta gbako eyi ti won ni ajo ohun leyi ti won mo se lori bi nkan ti se ngbenu soke papa julo lori eye ti won ta awon ohun elo ikole lasiko ta wa ye pelu bi orilede nigeria bo se je pe a npe se obtbt cement lorilede ye ajo ohun ni won fi lede o wi pe iwadi eye ta won se labeli ohun lo ma se afihan bi kini ohun bo ti ngbenu soke to si ranju kankan kan ma awon orilede nigeria lowo leyi to mu ke pupo ninu awon orilede yi kan ma pariwo ohun ta mi oro mi o ati wi pe ona wo la won gbe kini ohun gba ta won of the landlord ati landlady lorilede ye pelu eye ti won ta awon ohun elo ikole lasiko yo won ni dini yo ta fi gbe igbesi ake ta won si fi tan awade kini ohun lokokan ejeji ninu atejade eyi ti won fi lede gamboro ni ojo isegun gbato woni tin se adari eka iroyin ninu ajo FCCPC ohun iyen ondaje injoago ni o ma je ko di mimo wi pe se ni ajo ohun won gbe kini ohun segbe ara won lokoke ejeji bi kini ohun tin lo loja orilede nigeria ati ti ile kenya te mo ti ile tanzania te mo ti ile south africa ile egypt na o gbeyin o to fi dori ile morocco ile algeria ati ile togo lokoke ejeji won ni o fe da bi pe iye ti ta bag cement lawon orilede to ku won ye o fe ro juju to orilede nigeria lo ajo fccpc lo fo kenki oro be si gboraye o mi o gba balance de abi punch lo seri e la ro to ni
1: ajo leto idibo ile wa labe alaga won ojegboju asamu pita ti kede wi pe awon yo gba awon osise onigbedeke ni won die iyun adult staff ti wa labi million kan le merin iyun 1.4 million adult staff iyun lasiko eto idibo gbogbo adu 2027 oni awon ni won yo ma sise ni awon ojuko ito idibo to nbe lorilede nigeria ojegbo amu peter soro ye iyun lasiko ipade kan eleyi ti won pe ni international publican institute pre election assessment mission eleyi to waye oje ko di mimo oni igbese tin lo lowo lori eto idibo adu 2027
0: toda je sadejole mo papapa bi ogan o mi o di wo ninu weroyin vanguard to jade lojuma to ni oye o eja tujo ririn ajo ayo anything she dey pe to agba parapata fun le se olopo orilede wa nigeria alagba alotuji disu o mo tin foko ijegba lemo o tuto soke be lo foju gba o fo kenki oro si gboro yo ni egbo o ni bi abare ni kede ninu omo orilede nigeria ti o ba tu gbe igbese yi o ko ma se dajo lowo ara re ta mo si jungle justice o ni se ni o awon ile se olopa won muru fe ni be se ni won he bi eni egbin o ti won se mu sowo lokokan ejeji ojuwe igbese na gege bi iwo dana gba eni tin se ripe to paparapata fun le se olopa lo lede wa nigeria arakunrin Tunde Disu ni omo ti jade si bombo le ojuma to ni bo tin jawe akiwowo fun atewe atagbo onile atalejo omo lede nigeria oni kama se idajo lowo are ni tabi kama se kupa afurasi o oni kini ohun lo mo tako ofin patapata gba ati wipe irufe iwa be iwa ipaniyan ni irufe isele be ni won ma npe o disu ni won ma tepele mo ifaraji ilese olopa lati ri daju pe idajo ododo o ma fese ni ledan ati pe eto abo to nituma o fese ni ledan ni tibutoro orilede nigeria wa jawe akiwo ninu fona video yi ti won ni o gba legboko lori itakun aye lo jara yi ti woro yin vanguard leyi to se die lojumo tun ni o ibe gangan lo ma ti jawe aki wowo to si se kilo wipe eni keni ti aje wa bajo to ba semo lori yojo lambapa ni waju ofin koda se ni yo fi mo kato ofin won si yo mo pe orilede nigeria ibe gangan ni won ma npe bi o a gba balance ri abi vanguard lo se ri e la ro to ni mi da
1: one balance a gba balance kankan e je won leyi wa se ri ajo omo ogun ta mo si joint tax force lapa ariwa iwo oro won ti je ko di mimo pe awon ti wa gile isele ijini gbe ko to fe waye ni pile zamfara won ni awon atilawi do le niyan meje se ri awon iko atilawi ta mo si bandit ye awon ni won ti se be wo igbe bi kokan ti won gbe ni bukunyom ti won ti se be ti won ju ado loro sugbon ajo mogun kele bi won ti se gba alami lori isele yi ni won sare de si ojuko na ti won si bomi pa na ado loro na bako na ni won sare to pase awon ajinigbe na lo won pade won loju ona awon ajinigbe yi sare do o sare ju awon meje ti won jigbe won sare ju won kale soju ona ta won si ferege ajo lopa ajo mogun ni won si don awon mejeje ohun won ni awon mejeje ohun ni won je obirin merin ati awon omode meta leadership lo sere bako na won je ko di bimo yi pe ina mo rara o ti se be gba isakoso apa ibe kan ninu oja gbagi to nbe nilu ibadan ipinle oyo won ni ina awon lo bere ni nkan bi osan ojo aje to si je wi pe nigbayin gbayin ajo padapana tete bomi pa ina na sugbon ki won to bomi pa won ni o se akoba si awon ibuso kan ninu oja na sugbon ko si emi to ba isele na lo daily post lo so di mi
0: to adupe lowo oba laura bi ti o da bogo emi awon eniyan sugbon gbogbo awon dukia to faragba kini ohun gbogbo awon toro kan gbogbogbon oba deda seda yo ba wa tu won lokan yo si ro won loju yo bo won lasiri o to egbe ja mo lo tarata si abala keje twitter ko ni abala lami alayo lanfani lati so fi pe lami ito wa won ti se ngere sapa abi ta ajo wa lojumo to ni customer dada ni gbogbo ojo ru baye iyen comrade Hussein Abdulaziz
1: omo so
0: agbole nu bi jata jata ojo bo ni la kayi ni ajo ma gbenu si ajo ma ganu si ntin benle la aro tun oga akorin egbe wa wole anbo eyan ara le
2: beto eje kajo foju sunuku wo kajo foye pe eyin ojo go e o boya e ba wa da si la
1: to e ka bo pada lati abala akoko la beto wa he ba wa ki on rale
3: adupe fo olohun fun ori ofe to to fun wa ba ji si ma le alaye la ro
0: adupe
3: adupe lowo ori se diamond fm fun anfani gbogbo ba o de se nu ni jona
0: ami olohun
3: pastor adomida ani si se si o
0: ami tuntun
3: ani tenu gbogbo o
0: ami tuntun
3: ani je tan wa tara buru
0: ami na ya hala
3: gbara le aki wa pe aku gbogbo ba olohun ni josua ko ni re wa
0: ami olohun
3: mo sare kun anu fun wa
0: e se o
3: olohun wa tun nigeria se
0: ami olodumare omida
1: iroyin akoko ta ma gbeyawo mu ni ti iroyin ti minister of foreign relations lewa labuja iye some week to fi lede wi pe ibaje pe egbe are fe ki egbe oselu apc wole ni tulas ni dodogbon ni are yo ti ta yo ti ni ki ohun ko gba kagbon ko won ma gba ipinle osun lo oni nitori pe are o fe so eto idibo na ni ti party kuku fun egbe oselu apc ni are o really fi ara si eto idibo na alejuma ojuwo le fi wo atori pe awon eyan so lori takaja pe se wike ro bi osun je reverse ni opolopo n so bi pe kini ipa to fe lo ko ibaje pe are fe ki egbe oselu apc wole kini ipa gan si are oni ki wike lo ko ni ipinle osun ojuwo le fi wo
3: eri awon agbaragba ti so won ni japa won ni eyin won oda won ninu won oda won ni bo ni eyin re na ri she ti get e we je ma se n da tutele pe royan wo ni wiki won se la fe mo bi yen ba se ri eni ko soro wo so wo awon agbe ko se bo e bi se n so na ni sin yo la to like e yeah no won ni mentor she understand and at the same time yo la to mo wo pe ki le ni yin wi awon mi o si neutral pe o to opinion re ni nti o so but eh ito se koko ju nbe ni wi pe se ri aya to ba fe toju omo se ngba mi ito ma ko wo bo ti yan ba ti je pe ke se pe iwa re ni campaign fun to je pe on ni ti o ma fe campaign fun ra re o se se ko pora re ko ti e ti o je kini o ke fe mu jade nbi oro yen mi si ma ro gbogbo awa ara le ni wi pe e ma ja ma wa emotion nipa ta ba fe ma soro apapa o to ba se koko to ni se pelu alama riwa tori gba mi te ba bere direct question in ta ma gbo na ni wrong response se yi ta ba wa emotion an po ro yen a ri n to da to fe gbunu oro yen a wa ri ta fi de ni bi keji na te ba ni e bo mo ni e ma mu yan bi ni bi e ma mu ngbon e mu ni oro owo bayi en to fe so fun wa laarin yen ohun ni wi pe are je ololufe eto idibo to mo yen lori n to fe mu jade to fi wa ro aduro ejo e se ma ti le so gugu oju yo pada pe ara ni ti ke je se mo pe won pe kini kan ni anti party activities to gba ka kun wi pe ese to gaju ni ninu agbon oselu koda ninu tira oloju meji eyan that is munafiki mo sense bi na e ma ton so pe yo jarabu si ni e yo ton soju meji won bombi won tun bombi se ma pe in fact ni lu to ba laju gan to lagbo ye bi kan ti o pe ta ta mo fi e tanu abi fenu soro we ke to fun ka ni pe in ti we ke preach yi na pe lo se lu ni na because tell me ba so ni no ni politics ni ka en ti won pe lo se lu Nigeria ni te jo so lu gan ke jade ke protest against iru iwa ti we ke wu ka ni kan tan pe lo se lu lele yo ko da ya won ti o ti so fi esin ati ti olaju tan lo yi gan awon alabo si gba na o jade tan yan yan bai ah se be mi a se ma mo ba farao na abi be ko ni se be mi se nlo se mi aye re isa e ta won eyan na ni ke je pe njade ta pe bayi ni alaburu ni no nje kan mo pe kini kankan o da but ni se wiki o ja mo yi to da yi ti o da o duro na mejeji ni now eyin te njo lo si ilu e ke wo bi bi ke se portray yin because mi ma so kini kan gbogbo wa lo lo si ilu yin wa we odi after ba je responsible citizen ni kaloku ah ta ba ni o se ilu mi ta wo ni ke boya awon tin lo tan bo ta ta ndibo o comprise three components I be going winning and contesting, then participation. Participation lo ka wa lo so awa di olosilu. What about the voters card lowo? Oh, so mother da lo relate now. Mo ta so yi pe o da ko da ko gbe nu re. So what are you talking that thing kan yen? Process yen na lo je so gugu wa di nkan na. Iwo lo kan wa pe side bi no fe duro si se bi to da ni, won fe wa ni abi bi to ku die ka to. A se bo orun rere wa, orun apadi na wa na. So omo to ba wo ni ti choice. So I got the responsibility to be wa yo lowo nbe but iru ti we ke npe lo se lu ti mo yi ka nu na loporopo yin na ba npe lo se lu e ke ma do boju ni o ti ja mo pe iru ten se niyan are you getting the point now se wa ri a wa bi wike to loro to wa nle yi ke se to po rara a kan gbodo mu eko jade nbe ki le ko ta mu jade nbe ni wipe awon ga tin so ti pe se rige nbe lo to abi ko si se ba won ni pe kini kan but omo nigeria kan ni ki ba wa nbe ta si mo wi po wa awon ara osun ti prove wa nisin wi pe emi mo so kini kan omi dan adiabo bo ti fe ke ko kere to ka ku ja ka ko se gbangbanran ti e pe won le ra kan to mura won bo ti ko le ade to le to wa de na ko ba ade gun nana ngba to abo yin o bere eyin re a le ni o sa won iwa buruku ta nso yi but kini level of emi ati yan na wo la fin gba ta fin ko pe afẹ ija ti attempt se wa ti believe wi ba ku la se kina wo ku se bi won se na ni o so ti prove fun wa wi pe no awon aro osun mo nso o wi pe no in ta wa osun digbo ta ko kin so fun yin se ra won osun mo appreciate won gan fun informer niyan se ko despite the tension to wa before the election won tun wa jade se you understand in ta wa jade si ta won osun digbo fun gan ni pe mo wa be na fun won pe iti won se yen olodum ma jo hun won
4: amen
3: olodum je ko je ere je fun won to yen ba olodum tu sa de won pe onigbiyanju ohun mo se san dada fun ko ba mi se san fun osun ko fa dede ke dun won nu to ka ran si oni 2019 ni kwara bi awa na bere si jubilee ni obi apa ti dopin opin ponju however ke se pa na to ni o yato se da won pin le kwara na ama bi to ku si na se kini o po to se ba wo ro ni number yen tin complete bi ta ba won se mistake lana egbe mi won ti poju awon ti won dunnu pe awon sa ti yori lana yen lo kilo bi se bi ngba ta lati fopin sin ta fe se bi ka kin ta fe ma se oloku kilo tun wa ta tun bara ti bara wa yen be na mo fi ba won be olohun losun to do e fi gbe won ti display wi pe awon mo nta won fe osun bi as empower to ba go ba won ko ba progressive to bo ni kan si o osun ti empower gbogbo voters the way you cast your vote and you stand by it definitely is not your jade emi no aso kenkan fun my experience dey make me say awon yan really fe kenkan o ji pada si dada pastor but ona bi won se gbe igba boya kin ni na la mo se ba na la ni jo to ta na ti won wa business owo ko won na fun wa be ka mo ko wo re boso ka dupe then to ba di pa don te pe wa pe be fun envelope so be ba fun envelope de fun 1000 sibe ni se get but ife pe kikini o de ta n ba de bi ara pa fe ko da na ni ba ti gbe igba je fi da won la mo be na wa ra le awon kan pe mi njo kan won ni akin ka se assemble e mo pariwo so kan be fun kan kan pastor I have to put it into test wallahi o meda people all the way from ofa from ifelodun and they have to travel down to Lorin just come and see me but I want them be me
4: you know, from areas. If I want to walk within Lonigan, or walk whatever you want to 1,000 plus. In any way, I want you to live in Fekin, can you pada? You will be able to walk Karawai. I walk okay. Don't know if you've got to because I need a traffic. Come and see, I'll book one around sorrow. I want Karawa to repay one bow to a calendar. I think you so. Same toss of Yadi Lenu, see Ben and me, there is I want to one tough if you could die. Ben said, Rosa Nancy. Tabanaga Wulo. Se awon ijoba se bi Tinubu so only tell every governor can even malawa se white project I mean a white river project mo e touch life awon aralu emi o so mo osun se ti get me but awon ni won ma dey tin won ri amon to fara han pe osun dibo ta ko ni pe a fe impositions e ani egbe to lohun han wa le mo yi se a fe se because communication body language federal government abi ka le gbe oselu APC losun o so ki ko won ri ni interest nbe tara una si gba be bo du ta ko ta wa la lu fe nbe yen a wa fi ki won oro na wa ni lu ke ti wa so yi a mo ro ngba mi pe sirigin nbe se vote buying nbe se gbo mi se ati vote buying ati rigin ati eye position e won never play out in that game but ta wa la lu di ti won ta ko so si se ni o ni wi ke so fun wa yi ni si o ko en pe ko ruju won bayi o se a wo you to die APC na so losun national youth da won o ni defeat ni menu egbe awon je ka won su se mo be now we can do what we can. We can do what we can. We can do by fire by force. We can that word. We by fire by force. We can pe tori what we play no game can do. We can pe boya we can do. We gidi do what we can do. We can do what we can because the word agidi. In can do what we can do. We can do what we can do. I'm a man of lobby. See for that guy, you say you dig 1,000. I'm better than I'm better than somebody by the dig bone. You also touch register.
0: Ara konre de ja sare lo taja na ibi e borode e mo jabo kan yo ko nbe ba wa de mo ba ba ti pada de atupale royin abalalami to si n tesi waju e lembe won e ko kale

0: ife mi
1: oko mi
0: se o ti fi egberu lona 300 naira yen ranse si mummy fun itoju ara won
1: mo ti se be gege
0: ati egberu lona 300 naira fun owe ile eko alabi
1: mo ti fi ranse
0: ati egberu lona 100 naira fun owo moto yen nko
1: mo ti se iyen na
0: o ma ya kokan
1: be ni o ile ifowopamo ti npf microfinance bank lo je ki sisan owo na ro mi lorun
0: gbadun awin owo to ya kokan ifowopamo to dara ju eto ifowopamo lori ero aye ara ya bi asa ti o ni ifowosoya ati ise sinsin awon onibara ti o le gbekele te *7*7# lati se account pelu ile ifowopamo ti npf loni tabi ki o gba ohun elo lori ero app wa lori google play store tabi app store
1: be ni tete yara lo si eka npf eyikeyi to sunmo julo ki o si ni iriri eto ifowopamo to rorun
0: ile ifowopamo ti npf lati mu ki igbesi aye sunwon.

0: nkan lo bo se to iwo ati se awon odo to nbe nbe ni ewo lawofin to ba tun wa nlo ni dakeji owo odo ni e ti se beere eyin odo wa nle yi eti yin melo e je mo pe ta ba faaro wa lakaka ta mura sise ko seni ti o le je eyan tori pe ise la fin deni giga iwe lo ye ka kokko kaka to kawo ka firun dudu sise ka ma ba firun fofo sise ka wa na le de eyan pataki lawujo e je asora fun je kuje imukumu pelu ilokulo egbe kegbe pelu irin kunrin o lanfaani to le se fun ni aso iwo ku o to somo lu abirara kaso ni bare kaso ni bare ni gbogbo ojo jina si olaju odi pelu oge aseju igbo mumu kolo sisa ati amupara oto somo eyan pataki e jina si ayawo kaakiri ori aye lukara kiko lo ma nko ba ni on towo re oto ma fi gogofa ti won ba nfa so po gbo ti won ba fi lo so po gba ko ma ba asaku ba fojo ola re ni o imoran yi waye lati odo alase fun Shock Global Bread to ni kin so fun yin pe odo oni ladari ola Nigeria
1: Exotic hotel yato gidegede lawoju awon ile itura se ti ilana ikini kaabo wa ni kaso ni abi ti yara wa ti o kun fofo fun gbogbo ohun elo ti eni lo lati gba fe yo si tun ni aye ti o fe daradara e wa je gadu awon je aladido lati wa lose to mo ku to pa be pelu ilana onje buru fun ra re buffet lararo awon aye igba fe wa nko bi lobby ba nibi ti o ti ma je gadu live band ni gbogbo je friday bere lati ago meje asale si ago mewa asale kan na ni asale karaoke tu wa ni gbogbo alale sunday bere lati ago meje asale si ago mokola asale bakan na ni ani VIP ati VVIP lounge fun eyan tokunbe ogba ti e ti lewe bi omuwe poolside o tun be ni ile itura Wingate Exotic awon gbogbo isayeye ti o gba ope ro tun be ni ile itura ti wa idire ni ile itura Wingate Exotic Hotel to fi je ile itura onirawo marun eto ago to daju tun be ni ile itura Wingate Exotic awa ni kilometer 10 University of Ilorin Road nitosi Ajanaku bus stop Ilorin Kwara State

0: harmonize gbogbo igbo to ya to pin yele yele yi awon to cut kai lana na awon na ti awon na dare loni bayi because ninja ta sadibo ni 1999 o sadibo gbogbo le kan na ni abi be ko ni bo lo se yoro yoro wo lo sele bi da lan so te mo ri si wu ti se next chairman wa ri as ni gbogbo yi ayin ata awon tan ti se awon je gandi many of them so intern na se le na ni tell loni tori won I ma fe se gbo state kan ola pa yi hun ojo mo gbogbo gbo nlo fa won kan la fa ni ati mo pa won lo da gbogbo agbara jo sinu state kan lati mo tin intimidate she ti get me so mo Nigeria wan bere pe se ta ba ti e wa pada ri se sa le so joro council ka fe kan so gbogbo ipo pa ka tun se ka sacrifice because abapo ka fe komita wa yi pastor o require great sacrifice o ebe ta wa nse yin nisin she get e en ta ina tun ju wa re tun se to tun ju tin yin na lo ke ju le pe to e ka fe kan so gbogbo e di ijo kan ka n to ka ko ba moju to state re o ni na ti pe e lo mo threatening enikan ni bi kan o ti ge baba wike so lenu agbalagba lu o ku die ka to am bo ti ko ku die ka to to lo da ti won fe won ni mo kino fine but mama like am bo ti ko ku die ka to to lo da won lolu fe ti won na oro gidi ni won so e gbo mi ye eyin te ba mo pe n tan so o da awa ni ka gbianju bo ni roro ba won se ni mo se kini ni mo jade mo so kini kan le kan mo ni nipinle kwara ni 2019 wa na n jo ni na she understand we are at least at the end of poverty at the killing that ton gba na ron ni wipe afrika mo ri hospital to je pe omo mekun no mo lo gomina no mo lo awon sojo no mo wa be ka mo ri class mi pe you are affordable if not for absolute free to de eko ke se kan kan mo pa o le to eko o she ti get me but le ni ke se pa won tin be be le ni ese kan kan rara rara o but kilo fa to wa wa yen se ton se kini atun kele ni itumo re ni wipe ka gboro mo fi binu take decision we want to decide agboro joko daada la fin pe awon eni oro ka won ton kulu eni ko tu won na ba mo ka bi ke jeja jo kula ka ipapo ka jo ko na boro na bayo ni ti so se so olohun ran wa lo
1: ora e ja lo sori koko mi ti o ni se pelu gbolohun oro ti eyi ti repeto agba parapata fun le se olopa lorilede yalagba olatunji diso leyi ti won fi lede wipe ile se olopa koro oju be ni won gboju agan si ka ma se dajo no ara eni won ni lopo igba bon ba nawo gan afurasi awon ara lu si ti sare yabo lai fa irufe afurasi be le awon agbofinu lowo won si ti mo se dajo lowo ara won wa kede o bi pe enikeni ti aje wa baje ba se mo lori esun apaniyan oni wo fi kan ru eyan be oju wo leyin fo
0: se mo poro olohun gan so bo yo olohun o fe ku elese bi o se ko ronu ko piwada jungle justice ikoko gbayan mu gaka ko fun lo gbayan mu te ba araye ati so ke boya o le yi pada to le pada wulo fun ilu aye wa ka dariji na o ye ko ka ma fe daju aburu fun yan to en to saburu ba sunkun ke se po sunkun won ni bible ni ni fe malakeji ege bi ara re so won to ba ni fe malakeji o ni fe kaburu so malakeji se you understand to eh muslimin na so won ni ko yanu ti la ti wa na wi pe a ni gbo ni mu mi ni ododo afi ko fe gele fo malakeji to fe funra re to ba won ti yan ba nsirin lo ebe olohun fun ko olohun la wa tun ni yi se ba wa to sona abi o ti to olohun lo olohun lo ba dajo so ta so pe ka to wa ni awala wa mu fun ra wa ah o me yan awon mo si gbe ta awon si so si yan olohun mo si finance e gbo mi bo mo fe lu e titi temi fi bo lara re olohun la ko do la wa bi wura awon wa bayi yesu ni ma ti be wo le ba ti pe mi nbo ninu awon ipayan lona ti o bo fi mu ati pe bo fi mu ko ka ma sunkun ni eje se ma tan pe ni eje on la wa mu wa but o se convenient fun wa ama kini ma so yen di were ngba mi frustration de ri yen ko se to le lead yen si eni na woro ti we ke so eni se say what the say o ga won opa awon oga o system Nigeria eyin lori wa e fo to se ta ba ti fo to bo de nso yi ko wa ko mo kan fi yen yi pe awon mo Nigeria gan ko le wa ka ma para wa but yen kan wa dugo se gbo mi yenisin o mu omo olomo o ti dusunu apo o mi da ah kilo gani se fura re yen o ti pa yan e wa mo joya yin lenu pe emi o do mi o come across any of such o but sa baba ti wa ara won ti won pa yan to je local kidnapper asa ra won bandit ti won ti ko won olopo ti mu won won ko won se won awon to ko wo lu je ijobo si won ko fun won ni state pardon ya gba kan ni whistle blow wa jade pe e ma se whistle blow wa to ba ti so kan bayi ori bayi gba e so fun mi ti mo ti blow whistle enikan ti mo wa eji ara bo ye ka lo pa ni abi ko mo wa ta mo o tun wa jade pada sita pastor say mo safe so kini e no mo ti awon eyan wi pe iro anijo lo to ba lo na se kini o pada idajo ododo ohun ni ke lo gbin ju ke gbe kale e je ka ni principle pastor si se pe yan ba ti le ni principle kina pe ni principle ilana ìkó ẹni ní ìjánu.

0: discipline ba ni gege bi orilede karabawa ni ni sine president ti won mo wa so nu lori camera bi pe awon ri photo kan e la won pe senator kan test obirin nu balu e wa won oro ti awon oro ti o te vile so pe yin la kai nbe pelu eyan oro ni weekend as minister of the minister madam pe minister of fct bi mayor money bi governor money segede awon tin dari ya la mo ri emi ati ni yen e to ba wa si wakiwa talenda ta wa na video ba ni won bi mo so ewure ko ya sa ku tani won bo mo ba si jo pe bi ba jo kiji pa yo jo pe le tara video ta ba ka o te ba ka ta ba se miss bevu ni lu tara video se awon lori wa computer ara won ni ki won mo so pe ba ka na fe dan kan ru e gbo ni iwo ni won ran e gbo lo ti o dani olopa kokoro lo mu eyin ona ka wa won pe a lo to o eto idajo wa se kini o se dada so eru ni nba awon eyan lopolopo gba ti won fi involve ninu iru awon kan ta nso yen kien mo mo la keji re se ti ge bo ewu to wa mele ni wi pe gbogbo eyan te e ba mu ko la lewon te ri yen won lori ni mogun ta se na po nbe so en te na involve ninu iru act be ko da to ko e ti pelu mi tan gba mi ke ma ni a e ti mo ke so asipa ah ori re ba wa bo re ba wa bo la won to bi iru eni be bo ni won se wa amen eren to mo mo la dugbo to du to kun sinu apo ta won si ta si gba po pe poro pa ba mu tan wa la ni e fi le jo mo lo na ni amen dako eyan olopa to do olohun si so nikan ko si so oto bi ke yin gan lead wa by example omo Nigeria lo dun dari ju lagba nla yi mo so fun ile kan ala won yen fe kinkan o da ohun iru igbo kinkan o da la wa ro sun di yen e gbo mi ye bo sa bo se fe ko da ohun olohun wa jo da to doctor ni ba fe kinkan da oto ni ko da je ki mo so 2019 na ni kwara na arupa ti dokun epanju ni se ti get mi na 2019 wa ni gbo ka ku so lo 2019 sin lori governor Abraham Abdulrazak iro lo po ju nbe oro selu lo po ju nbe o enikan pe ro so oto eyo kan en ta to so oto eyo kan ni ko me monitor la to je NLC chairman Kwara State mo so en ni me second you that so na ni won ni governor Abraham Abdulrazak lo oto gege bi pe ka sawu kan se kini kan ni won ti se ama won mo pe o tun ku fa won ta won to bodo se to tun mu aye derun ju ba won lo yi oni won se o to mo oro ni yen se you understand so ni po ro gba nso ro jo gujo da ba nso kini gan eyin lori wa bo yin na nso yin na yo oro ti o mo igba to ba se to mu je se lo mi ro wa ni se nkan mi ni so don olohun o tun gugu wa se yoko si wa nu e ma lu re ni pa e ma fun re ni ni orun mo kona kesin to da bi en ba se loju ofin gan ta ba ru ba soro to ba le won le yi pada gan o di ta ka dari ti ka fun second chance abi o ti yi ka to ma wa ni pa ati wa try eyan ni court of law ati wa mu asise be eyin agbofero na ti won mu won pe a se ba ra won soja san ti won na clear na ba won banditry e ba won lu bo kan jade as allege pe won ri police helicopter olopa to lo rescue awon wounded bandit mo ni allegedly to on social media and must say cow the capture nobody has ever come out to do that and defend it so why ka je wa ni won ti ka je wa ni ai na na gbe ka re be ka si ni won forge be kan be na ni you understand te ba ti jage so be ko ri be o subsist na ni now are you getting my point here so ni ke dakun awon kan ta na ri tin ba wa le rara yin won dakun yin lori we ina yi won pada ibi tebi tin para lu oko 160 million ko lo ya so fun
1: Pada, eja sare tun mu oja tin be lori igba eku baba ti pada de asuju oko le fe yanra le lati ba wa da si en le nbe on le kan si eku o kale ambo e tete si ikede pataki yi eyi ni lati fi to gbogbo eniyan leti pe awon akosemose tun won moju ileja nipa eto itoju oju lajo Benjamin Franklin Foundation seto itoju oju fa won eyan leyi tun lo lowo lowo nilu Ilorin ati agbegbe re lati je anfani eto yi e o gba kaadi foruko sile pelu 500 naira 500 naira leyin na ni o ni anfani si itoju aisan oju gbigba ogun te mo awo oju ta mo si medicated glasses lowo ti ogun ni lapa ibi ti eto yi tin waye ni Olalomi Hospital to wa ni agbegbe Stadium Road nilu Ilorin ago mesan owuro si merin role lojojumo ni eto yi fi nwaye o fun ekunrere alaye e pe Ajo Benjamin Franklin Eye Foundation sori ero ibanisoro ye 08032622377 Ajo Benjamin Franklin Eye Foundation ni olukede
2: Matiresi yo le wole ko le wo
3: kilo de ton tiraka tori ko fe gbe matiresi koja nje o mo pe o le sunrun to dara lori matiresi to wa ninu apoti
2: duro apos kekere yi je mattress tokun looto
3: be ni mattress restorer ati compressor lati ile ise vitafoam ni
2: ha
4: náà ń fẹ̀ sí. Ó ń tóbi sí lóòótọ́ o.
3: Lóòótọ́ ni ìtura ńlá nínú àpótí kékeré kan. Ó rọrùn láti gbé. Ó ṣe é gbé kọjá lẹ́nu lẹ̀kùn toro láì sí wàhálà nínú.
4: Ó sì rí bí ẹni wípé ó dúró dáadáa lóòótọ́. Kódà ó rọrùn dáadáa.
3: Bẹ́ẹ̀ni, pẹ̀lú mattress restorer àti compressor, sun orun ìtura pẹ̀lú ìdẹ́ra. Mattress VitaFoam nínú àpótí ìtùnú, ìrọ̀rùn àti ìníye lórí gbogbo rẹ̀ nínú àpótí kan. VitaFoam, ọ̀nà ìgbésí ayé tó dára.
5: Fedobin Ion Care, the good for your body, say you yeah.
6: Wake up, feel strong, feel free with Ferrobean. Iron for you and me. Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.

0: to e ka bo pada si ori eto abalalami eto ah lori atupale royin be na ni asiwa e ja sojo ko le fun ba won ale
1: lori oro ti uke so sincerely gege mo se admit pe president tinubu o fe ki election daru aki won yin yin ni kẹyin le se mi ni kan wa da nkan je ki gbogbo e na ori be lo ti ta ba ti no experience yen lo ti kan ba baje die die na ni ti ba si dana die die na ni for at least party kokọ ri eleyi nbe na so a ki won so a de ro kan da ka je ko ma se kini ko continue be
0: ola 0913655952
2: hello
0: hello ekaro
2: ekaro
0: esho
2: ekweto
0: eso o ko yin o
2: oruko mi ni musa atela
0: oya e da suru
3: Hello. O da won ni ku ojumo aki alejo yin oro ti wi ke so o tumo si pe Tinubu ko accept re je ki aki are fun eto idibo na ti are ba fe lo owo agbara ni won ma lo Sadiq lati oke ose
0: ni fi yan ran se seun fun iwoye ti yin la dupe hello tani tun be nbe
2: hello karo
0: e seun o
2: na won wa ko le mo ki olare waju atomi dan
0: e seun
2: o de ki oga mi do wa nbe
4: yes sir
2: Olorun ni dalaka won lu aye ngbadun awon no gbadun ara won
4: amen allah
2: o si awon modibi ton ti tai daju la gbaro olorun
4: yes sir
2: oruko ti mi ni abasa eje lati thank you to
0: e das royin
2: ani seri nkan meta se no do le de ri wallahi ta ba di get the right nigeria o da kin akoko a ni beru olorun ti beru olorun o no daju ife ko si bele keji a ni se ara wa e ke ta ko si daju ododo ya gbogbo tin sele yi e pe idajo ododo ni o si o da gbogbo ire eto abo tin sele yi idajo ododo ni o si lesa ta se na ta ti get right idajo ododo ni o si ba se ofin a tele ta ba se ofin ni ta ba n tele oro nigeria yo ri bi a se n fe bibeli ati quran ta n tele na ni en ti o ba je christian a je bibeli won fi pura ti won tele yi ta tun ko wa ara wa ro ti won tele ani eja tele idaju ododo eya gbagba mo so pe idaju ododo lo ma n gbe orilede leke fire ta tele tari gba fe ko ri de orilede wa leke niyan to aya need lati try lati ma mu idaju ododo ta de ni tara wa ta de ni bero olohun ti pin ni osun eni pe so olohun lo se nbe yen to nigeria ni daru oru pate mi na pasa ida ta ke se do da bo
0: ora ise on fun iwoye tin na dupe
3: won ni e ko eto lori awon ti bi ke so won ni o fi yan the type of mentality ti awon lori wa kan ni lati fi dari orilede yi won ni he has never said something like if president wanted to better the life of Nigeria e pe he would have involved him or if he wants petrol to come down by all means he would have been involved won ni ko lohun kan wa orilede Nigeria oloye Fadipe Abolarin lati Eleko ni won fi
0: yan se e se fun iwoye ti yin na e ka ro mo
5: ẹnà nu lágbà wòlé adélé ló sọ láti airport
0: lọ ẹ ṣe wọn dá sí ròyìn
5: ju gbogbo rẹ lọ àfáà ti sọrọ ní wòlíì náà fẹ sọrọ ká níbẹrọ ọlọrun ká nífẹẹ tó dá ká dẹ ní ìdájọ òdodo ìbò ọsùn sọdì nílùú mi adúpẹ lọdọ ọlọrun gbogbo olókùn tó 27 lágbà ọlọrun bí ó ṣe lọ ní ìrọwọ rẹsẹ nìyẹn ẹni tó bá wo ọlọrun ní ń gbọlá fún ẹ mọ ìjádìbò apákàpù lẹsẹ ọlọrun ti so kádàrá yìí awa gbàdúrà pé ìbò tó ń bọ láṣẹ lẹdùmarè
0: Hello. Wole tabi fi atejise sowo o yato gidi ngbe si iwoye ti kan ni Diamond 8.7 FM ni le ilorin te mo iwoye ti awa tokun mejeji nko ni se wa o awa la ma gbe ohun to da se iko wa nipa laanu wa ati awa ti won yo saanu fun olare waju oye wole lo ko temi o
3: da ho mi do hola yin ka jani ajibade le mi je o ese.

0: Diamond FM Adeori Okin ko jo teye ke
1: la tun tun ni sona lori bi idagbasoke yo se de ba awujo wa latun ran wa leti nipa re e ba wa dasi e ba wa dasi e ba wa dasi ni eto kan arambada lori kan ye eto to gbonje fegbe to tun gbawo bo pelu awon atokun apede gbayi awon alejo to to gbangbasun loye tawo won si kajulu lori gbogbo awon oro idagbasoke ta ba sagbeyewo re lori eto ni gbogbo ojo aje Monday si ojo eti Friday bre lati de di ago mewa owuro lori ikani Diamond 88.7 ilorin e ba wa dasi eto fomode odo agba to lori telemu to nsiju wa sawon ise idagbasoke kaakiri awujo wa e ba wa dasi tose yi ajo gbo ni

Eje ka ma se be ma kiyin ka bo sori eto e ba wa da si agbon ti e ka eto ilera ni Konin Diamond 88.7 FM Lorin Olayinka Ajani Ajibade loko temi Oje mo wi pe ni gbogbo gunjo osu kejo ododun heavy August 20 tin se ola ode oni Oni ajo agbaye ni a ma nse ayajo kan ti a pe ni World Mosquito Day Ayajo to wa fun efun Ayajo yi ni won gbe kale Lati fi mo riri ogbeni kan ta npe ni Sir Ronald Ross Sir Ronald Ross ye ni odun 1897 ni o se iwadi ijile kan to wa ri bi pe irufe efon kan ti o je ile ti won pe ni female anopheles mosquito imo boya mo gba medical terminology yun igufe efon kan to je abo re ipe ohun lo saba ma nko aisan malaria aisan iba ba agwara awon eniyan

wo dada bi a ba nsoro nipa aisan iba ayajo ti odun ye ohun na ni won pe ni taking action together building mosquito resilient communities ye ni wipe gbigbe igbese alagbajowo eye fifi owo sowo po lati gbe igbese eleyi ti yo je ki a ki opin de ba aisan iba ki opin de ba awon ayika ti efon ti o ti man to ti man sara atokale aisan iba layika wa to end mosquito bawo wa ni a o se fowosowopo gbe igbese ati pin wa awon efon layika wa bawo la se fowosowopo lati le efon jina ni ayika wa bawo la se fowosowopo lati le efon jina ninu ile wa ni ibuso wa ni awon ile ise wa

gbogbo gba ta ba tin soro nipa aisan iba yi ohun ta saba ma nsoro ju le lori ohun na ni awon efon iyen mosquito net amo bi ta ma ya si loni ki se ti mosquito net tori ta ba nso nipa aisan iba ipe opolopo ninu wa la mo nipa mosquito net ele ti ijoba ipile kora si ma npin fun wa lori kore nipinle yi bi nba ti e mo ti pinle mi ran bi ta ya si loni a moju kuro die kuro ninu mosquito net a gba ona

0: eka bo pada so eto ba wa da si agbo ti eka eto ilera mo ti ni alejo lori eto loro to ni o ma se ojo opo sile fun won ara ba wa ki awon ara le ba da ko yin fun ati ise te nse
1: eka ro eyin ara le oruko temi ni amida eni olola niyan tawon eyan ma npe ni omogi olose lati ilese sparkling station nigeria limited
0: lati le se sparkling e se adupe sparkling ni awon gogo la npe sparkling e ko jumo alejuma lori eto na ni arewa amedat omogi olose na ni alejuma lori eto loni e je ka koko bere lati wi pe awon kan ti won se tawon mo ton mo to daju leyin ta ba ti mu ose a tu mu ki le ma npe insecticide yoba eyin eyan mo
1: eyan wanyo
0: gwen fo ehe ma npe lowo re ta ba tun mu pe won mo nipa ose a tu ma mu nipa awon ogun ape fun eleyi ti won tun mo to daju idi ere ta fi gbon wa sori eto yi lati wa se adamo ki la npe ni ogun ape fun gan papa e je ka bere baye ohun ta npe ni ogun ape fun ki lo nje be
1: ogun ta fi npe fun
0: okay
1: o je o le wa ni ona meji
0: okay
1: a ma npe kan ni aerosol a ma npe kan ni liquid spray
0: okay
1: awon to man ta fun wa a ma ni awon kan ninu can awon to wa ninu can yen lo nje aerosol awon te ba ma rira ninu ke ohun ni liquid spray so ele la nfin sile lati fi pa awon efon to ba nje wa to fun wa ni aisan iba
0: so eje ka wa wo pe ke ogun to ba tin pa efon nje ogun be fu o ma npa yan o ma tun pa gbugbu awon rodent awon kokoro yoku ninu ile abi awon ogun ko te pe efon nikan la won ma npa
1: o depend lori awon to ba se ile se to ba se
0: okay
1: awon ile se wa to pe efon lasan ni ntan se formula tan lo tan fi se efon lasan lo le pa imi de wa to pe won a ko si pe gbugbu flying and crawling okay. Insect iyen ko efon hanyo awon era ni awon kankan ni gbogbo nkan ba ti je bi era to rin abeyi to nfo ni awon yen ma npa so o wa lowo awon to se nkan to ba ko sara ike na la fi da mo pe se efon lasan lele wa fun ni abi gbogbo insect
0: ta ba wa fe pa ta ba fe ra ogun ape fun nje ki le yan gbodo kokko bu ni ara e ki o to ra pe okay mo fe ra ogun ape fun o ki le yan gbodo kokko wo la re ko to ra
1: ara ke abi go abi can to ma fi se la ma wo
0: okay
1: so to ma ti ko ti manufacturer ba ti ko si npe for mosquitoes eyan mu to ba ye ko won ko flying and crawling insects no eyan mu because in to wa fun na niyan so nkan meji yen ti won ba ti ri la re de eyan wo pe se ko n se industrial use cause awon kan wa to pe industrial use lo wa fun to pe eyan sese ma dilute
0: okay awon ni awon le n pe ni industrial use
1: to pe ko n se pe inu le na se fun
0: lo se fun
1: eh bi abi company la la bai to ma fumigate bi ata won pest ba n dayan la mu eh awon yen wa to pe industrial use lo wa fun awon mi de wa to pe household ni won ti se to pe te ba ti ja bai ke kan fin lasan ni awon mi wa to pe industrial use e godo fi nkan kan si bi omi te fi ma dilute so that concentration re o fi wa lower si dede n teyan ba fe lo fun so teyan ba fe rogun efon sile bayi eyi to je ready to use yen ni o da teyan ara so ko need dilution eyan kan fin normally sile ni
0: awon eyan to ba fe ra ogun ape fun opoloko ma ro pe ti orin e o ba ti conk ko ti yi pe ki sise pe the stronger the smell the effective the insecticide se lo to ni
1: kun se oto
0: okay
1: o depend lori manufacturer awon ogun efon wa to pe ko ni run gan a de sise ti
0: ti o ni run rara
1: ti o ni o wa ti o ni run rara to de ma sise so dede nton ba fi se lo ma determine bo run re o se je tori awon nkan yi ko si ru fragrance ti manufacturer ba fe fi si gan awon chemicals yen a pa o lagbara ju fragrance lo so e ma ra awon mi orun e ma ti e wa o ma wa cool to pe yan le drone be gan but ko advisable ke yan drone be and mi de wa to pe ohun re ma strong gan so ru awon industrial use yen orun won man strong gan no pe to ma ti dilute si lower concentration won a fin everybody de ma vacate ibi ton ba fi si but ti home use yen o ma wa ni lower concentration because won mo pe awon eyan te ba ni kon kuro nbe gan elomi o ni kuro nbe alẹ ga ma be suna wa se ma fi
0: ile se bi oyun yen gangan lo ma nle efun se bi to ba ti to nu yen ba strong to yin ta wa mo na mo so to ba strong to nu yen ah ta ba ti fi ba ta ba ti gbo lo ma fi nku se ki so oyun lo ma npe fun ni
1: o bi nkan mo so orun wa lare bo ko nse pe the stronger the smell
0: okay.
1: different mode ni a ma nlo fi se awon kan yen awon mi won te pe contact only ni
0: okay.
1: mode to ma je lati fi pa imi wa to e pe mist lasan to ba sha ti wa ninu le to ma ti gborun e bayin won aku so wa lowo manufacturer awon iru flying and crawling insect yen na imi wa to pe o digba tawon ayan yen ba sumo ibi te fi si ton ba ti la ton ba ti
0: crawl
1: nbe ni o to pa won imi de wa to pe smell yen na lo ma repel won so ko se pe dandan ni ko run e conk gan owa lowo on to ma fi
0: se e je ka wa wo mosquito coil ani mosquito coil ani mosquito
1: spray
0: iwo awon ogun ape fun wo latuni yato sawon meji
1: yato si aerosol spray ati coil yen iru coil yen nisin mode to mun lo ni smell yen
0: okay
1: se ona ko yan ma ni lati sana si so e fi eyen e fi atorun yen oun lo ma pa won se ke bo se se ohun niyan o to ba ti je liquid ati aerosol iyan gbodo
0: wo le n pe ni aerosol
1: ohun lo ma wa ninu can te ke te ba ti fun e ni ri omi e abi anything
0: ohun
1: lo ma se sinu can yen
0: awon olowo
1: se n pe liquid e le ri te ba fi sara bi kan
0: omi e a ma ri omi e okay to ma dabi air freshener ni aerosol yen se ma ri
1: rara
0: okay
1: aerosol ni eyi te ni ri omi e to ma dabi gas
0: okay
1: Okay.
0: So we should meta ta ni ni.
1: So ani aerosol ani liquid spray de ni bi.
0: Meta ta wo wa daju.
1: Ko se iti o da ninu meta ta. O depend lori bi household. Our household kon wa to pe on ba ni bi omo to wa asthmatic. Won le ma le lo coil. Ko je pe aerosol to pe o tete ma gbe acro ninu le no ma lo. Our household kon wa ton ni any medical condition to pe ton ma lo coil. Ko se any problem. So o depend lori household to ba je pe bi general fumigation bi industrially on fe se liquid spray abi aerosol yen ni eyan a lo coil o le ko le se ise ti awon yen a se so but for our household to je pe won ni any medical ko le lo coil ton ba ti ra channel si ton ti gbe kale to ti burn ton orun e ma jade won de wole pada
0: iwo lo wa daju ninu awon kan wa eni eso kan any ti a ba lo orun e ma ko ma ri fere ko ni po iru yen a popo nu wo n jade nle igba mi gan wa won to ma nda bi a ma n fa mu ni be fo ba tin fa ti a no ma fa ti wa nje te ba fe wa lo mosquito either coil either mosquito
1: liquid spray
0: in jo ma nda ke yan wa ninu ile abi ma nda ke yan jade
1: ani
0: iseju melo niyan bodo fi jade
1: ko si rogo e fun teyan le lo to da ke yan duro nbe
0: okay
1: niyan bodo kuro nbe ko si rogo e fun te le lo te bodo duro nbe yato sawon e ton se nse nisi to pe electric ni
0: okay awon nina ti ino gbe
1: yo ni emi ti chemical kankan jade so ina yen lo ma lo so yato si yen to ba ti je pe nkan ton ti ro sinu ke inu go abi no can abi coil te ma sana si e gbono vacate space yen o ti wa kere ju bi a fun bi 15 20 minutes
0: e wo la bi ko nle bi an ba fe fin awon mosquito kini ya mosquito orisirisi awon ogun ape fun yin nje bawo le yan se le se se eyan le silekun le agaga bi yan ba demo kekere ke yan wa fi won lale si ale lo dani si aro ni abi se osan ni akoko ile keji te yan ba fe fin se yan le si window le si lekun lekun to fin abi yan godo ti gbogbo lekun ki gbogbo nu le dudu ke yan o to fin
1: o depend lori iru nu le te yan ba wa seri elomi the first thing to e kan se light ti logun e fun ni pe kan lo di gbogbo ju window won to ti ja so ibi kan sale fun ti ngba wole
0: ngba wole
1: so teyan o ba di window to ja teyan o di lekun ti efon gba wole window te fon gba wole ko si ye nkan te fe lo si to ba se npata won tinu le ni mi ama wole so teyan ba fe lo insecticide teti spray sinu le teti ti window yin ta teti ti lekun ko necessary ki yan ti window papapa ko dudu ko but e sha ma draw curtain so that to ba je to lorun ni to ba je to ni mist yen na a le sise to e ko se so but first thing pe se ko si opening kankan loju window yin abi ni lekun ti mi tun le gba wole
0: okay
1: so ti yin o ba ti sin yen ti yin ba kan ti rara palekun de bi se ba fi palekun de te ba wa ninu ile to pe yin o ba si ninu ile yan le ma palekun de but to ke be yara le yan fe fin ki yan drum palo iyan ni lati palekun de because awa na la fe gborun e la fe inhale si imu so ba ti palekun de yen awa le wa ni palo ka fi si yara but o wa very important ki ko ni si opening loju window oju net lekun ti mi atugba wole tori te ba ti fin teni tan 30 sun ti o se fun to ba ti dola mi atu wole yan tu pada si round 1 yen
0: bawo le yan se wa fe mo pe efon ti wa ninu ile se mo pe lomi wa efon o kin efo awon efon mi wa gbogbo efon ko ma se gbogbo efon ko awon bawo wa le yan se fe mo ato si efon to pariwo pe mo wa nle o ati mi ti ohun adake janti eni bawo ni kila awon apere te efon pe ah efon ti wa ninu ile abi o ni gbedeke ti en wo de ma fi ninu ile ni ododun se o ni gbedeke
1: awon ko na ko si te fo se ma wa ninu ile te ni mo
0: okay
1: ele ma gbo win win win win win te yo ba wa attentive lo mi o kin wa very very attentive but e fun ma dun te fun o ba ye ba to wa gbo dudun yen a je yin so oju bite yen orisisi nkan lo le je yan to ma da mi si yan lara awon ayan na le je yan idun le je yan but oju won lara yato te fun ba je yin e ma ri to ma le then o de da ki yan ma fin le once in a while o le je once in a month ki yan se general fumigation tori pe beyin se bawa eyan ta se n live lawon na se n live gbogbo awon bi ayan yen na lawon na n live awon na wa ti je ati mu kakiri ni so efon to de nje wa yi nisin

0: ma ti wa cluttered gbogbo nkan bi ayan bi efun won ma wa nbe na ni to teru ba ti poju nu le ti o saye ta tegun ga fe wole gbogbo run kan yen le yan ma ni ni inu le so once name on ti eyan declutter eyan kogo to ba ye kiyan ko to ba ye kiyan buyan eyan buyan to ba ye kiyan danu eyan danu eyan de fumigate so gbogbo efun to ba ti wa nu le gbogbo ayan ni gbogbo nkan orisirisi ba yen won a lo
1: o da e je ka sare iste ka lo doke lohun na ka lo polo ta pa pade ha ma tesiwaju pelu omogi olose e ba wa da se agbo ti e ka etelera world mosquito day ambo

0: Eka bo pada sori eto e ba wa da si agbo ti eka eto ilera ni koni diamond 88.7 fm e lori e je ka wo baye awon kan wa e ba je ko ya yin lenu won ma fi insecticide won ma spray sara won ke fun ma ba je won lara eh ma je ya yin lenu nje eleyi nje oni akoba kankan ti le se sagara
1: oni opolopo akoba to le se fun agora wa se mo pe kiyan ofin simu mood kan to fi le wo ara niyan kiyan ofi sara mood kan to fi le wo ara niyan
0: okay
1: se won teyan ba fi simu awon nurseries wa o te tun le da bobo yan lati flitter yi ti o ba da ame to ba ti wo ara lonu
0: body no eje no
1: straight so teyan ba fe mosquito repellent won ta awon repellent cream teyan fi si ara te ba fe ke fun jeyin awon cream wa spray aerosol abi coil ko nse teyan ogbodo fi si ara inu afefe ninu lele yan afi si yan te soke bayi le yan te si ko nse fara rara teyan ba fe repellent cream wa e ba de bi awon pharmacy aba won oja to tin tarun kan yen e ba tin ni mosquito repellent cream le fe won fun yin ni orisirisi brand so o le sakoba to po fun agbara
0: awon kan wa te pe boya won ma mix mosquito spray papo mo ra won amele amele so that gbogbo a le sise papo nje le na nje oda
1: ko da o ko da loko gba o le se akoba fun yan tori eyin o mo se yan pe orisirisi manufacturer lo se eyin o de si me gba ton se nipo teyin a mo ton dapo awon kan yi de ni awon mi wa lara won to pe o gbodo wa papo won le se ma ri pe ikan wa to pe igo abagolorada no ma fi
0: se si.
1: Ibe lohun ma gba ko le gba nu ke e ma ri pe mi inu ke lohun ma wa ibe lohun le gba so orisirisi nkan tan lo si eyin o mo so te ma ti wa da papo imi leru jade imi le produce toxic gas to le sakoba fun yan
0: okay
1: so ko da ke eyin teyan ba ti ra keyan lo te ba de lo te ba ri effect e try another brand but kiyan ma da po yen o da ra ra ra
0: e ba o le yo se wa mo insecticide to ti expire ke mo pe awon ko si mo ti o kiyan expire je o ma nko si lara
1: o ma nko si lara gbogbo date manufacturing date expiration date o ma wa lara awon ogo e
0: so you no bother ma check e
1: you no bother ma check e
0: ke yo
1: so awon to ko si o need ton fi ko si elomi a ni a so ye kogun e fun le expire no le expire teyan ba damu nikan ni o ni expire o ta pe yan fe fin ni awon to se won ti mo pe okay nkan ta won se yi duration bayi ni boya nkan to ba wa nu e a fi degrade so i mi osu mefa nkan teyan ba fi sibe le ti ma degrade die die de pe te ba ma pada loko ni wa potent bi igba ton se se i mi le lo 18 months i mi le lo 24 months ti nkan ko ni se so te ba ti ra ko ba ti pe a e ko fun yin ni result to ye ko fun yin
0: eyan
1: o expiration bi o ti expire imi nkan to ba ti n sun expiration date lati ma degrade to pe ko ni sise
0: dada mo ọdọ ba wa le yan se le wa le eleyi a so poke boya fe mosquito ti wole a fe je ki inu le wa ko kuro lowo iba ki wa le yan le se lati fi ri pe ko iba wonu leyin jo se ki iba ma wonu leyin rara ke ni inu le wa yi o ati enefon kankan ninu leyin jo se se ki le yan le se
1: o se se akoko na eyan bere lati ibere ki lo mo nfa efon
0: okay
1: sharon ke mo so le nkan mo ni awon na wa ti je ati mu kakiri ni efon female anopheles mosquito un lo le bite eyan to de le transmit malaria ki lo de nwa o nwa eje to ma fi reproduce
0: to ma fi loyun
1: ta fi loyun ta fi le hege ni bo de lo n le hege si ibi ti stagnant water ba wa awon mi to darogun to ba pe yan gbe ojo ni teyan ti gbe ojo yen to teyan gbe wole debi teyan ade mosquito a li eyin re sibe oni te ba wonu ki omi mi boya ni tabi ninu tire gun abi nu lo mi to ba darogun ladugbo e ma ra awon ta wi ti kekeke ninu e ta mo kekeke a fi sere awon mo mosquito niyan so larvae niyan to ba ti yi awon eyin e si awon bi stagnant water yen eti gutter ni ninu tire to mi ti ko si ninu ojo

0: ni awon ke ton ti fi pomi kale ton de gbogbo ru be yen ni o ma n wa ba ti yeyin eyen sibe ohun lo ma grow lo ma di kini ta n wit yen ko to tu develop
1: okay ta n wit yen lo ma wa di e fun
0: lo ma wa de fun so stage of development se niyan so te o ba fe ri e fun ni saka ni eyan nkan akoko te yan se ni pe yan keep be clean oni si dot nbe oni si stagnant water oni sa won bushes ta pe inu leyan teyan o ti flow eni ti koriko ba ti won be e ti ro e ti fi chemical si ti o fi ni wu to ba ye pe ni compound teyan ti fence to ye pe eyan nikan leyan wa nbe igbo lo surround afi keyan keyan ro gbo so nkan yen first step lati ri pe ko sefon because efon to ba wa ladugbo yin to ba wa saka ni na lo ma wole o ma le moyan lara wole ni yan nimo o ma ti le mara lekun e ba ti lekun bayi
1: o ma
0: o wole ti e ni se de mo pe
1: adode lenu ona
0: a fi wole ato speed then a fi wole ko si be e fe wa ki e futo
1: asaju e sare ti le ko sare ti le ko

0: báwo bá pé wọn ní sparkling a pé wọn lọmọ gẹ ọlọṣẹ ẹlẹ wa mo ko gangan bai tori n ton ta fa wa nu e o ton ta fa wa nu ele o ta lo wa nbe
1: hello
2: e ko jumo
1: e seun alaji atagi soro nile kanti
2: okay
1: e da kon kale yen gbe omi ojo nisin bayi iyen wa ri pe tanwiji o ti wa po bamu ninu omi un se eyan le re awon tanwiji un keyan o mu omi un abi tan ba ti pe a tanwiji ba ti po keyan o yi omi un danu ni na la ni adere
0: sparkling kokon re rin gba ibere ibere yen se mo re re lorin e je kin kokon wo mo ba won times eyin yen si pe ah iwa e tiri tanwiji nu omi e se ti wa mu e ma jo ya yin lenu ti tawiji ba be ninu agbo awon mo won ni tawiji yen gogo lo ba ka gbo sise ewo to kin ba te bere tawiji won rerin ewe kan tin gba mo loyun ti mo yin ko awon agbo kan de tawiji kun ni awon mu won tawiji eyin ati tani eyin ati u e da won lohun ibere won
3: awon na gbogbo mi ti o ba ti clear ti o ba ti wa odorless ti o ba ti wa tasteless ko save fun mimu to ba wa clear gan to wa tese e o gbodo test e pe se omi yi save fun mimu so te yan ba ri ta wi ti ninu omi te ba ti se e le fi for sure e le fi nule amo ko advisable ke yan mu e sha le ko omi tan gbe ni se an pelomi ibi osoro na ma gbe kesi tala won gbe ojo so orisirisi nkan lo ma bo soro yen bole yato si tan wi ti idoti orisirisi latori pan la da sinu e so ko wa safe
0: tabi category se wa fi awon kan mi sinu
3: awon kan mi leyin te ba free time pelu awon water filter ton fi purify omi lati so di mimu nikan le le mu so se wi ti ba wa nbe te ba ti koko se pelu ase ni le ti tan wi ti ba ti kuro nbe te ba wa filter pelu awon filter ton ta fun omi mimu ehn le mu won ti o ba ti si gbogbo awon step yen nbe ko wa safe fun mimu e le fi for sure ke fi nu le ke fi se nkan mi amo mimu e ma fi dana gan
0: o da adupe popo lowo alejo wa omoje olose won fun wa ni awon mosquito spray pe ka fun eyan ara le won fun wa ni won ba die pe ka fun eyan ara le a wa ma wa wo ba se fun yin lose to nbo lori eto yi tori akoko yen o release mo baye a de ni fe ke tori eto wa wo moto wa gba bawo ni ka se se ngbo ba dose to nbo a ma yanju ara wa tori mi ni fe ke lomi to fi 2000 to fi won to wa gba mosquito spray o da e ba mi ke ara le e ba wa dariko yi fun won and social media wo ni won ti le mi yin ba soro e ba wa fun
3: aku eto eyara ile oruko mi ni Amida Eniolola niyan emi ni oludari ile ise sparkling station ta tin se orisirisi ohun elo ta fin tun ile ati ayika se awa la nse tough cleaner te ba ri tough cleaner ni oja ba won stores at supermarket awa la de nse bug smackdown ta fin pa efun ayan ati awon kan
0: se o le ko wa fun wa
3: ben smackdown smackdown
0: oyibo nle
3: smackdown sawala nse smackdown lati le se
0: so smackdown yen lo fun wa pe ka fun yin
3: so ola ni world mosquito day so yi ni lati fi se idanileko fun wa nipa awon ohun to buru ti efon to le se ri daju wa ni imototo ka ma gbomi kale lai nidi leyin pe wa fe fo shunta ko si reason ti yan fi gbe omi sita te ba pon mi ojo te gbe ojo ese ke gbe wole ke bi se awon kan te ba fe se te ba lomi ninu le na e kan ma si kale ko kan wa be kade ri pe gbogbo nu le wa mo toni yato se fun orisirisi nkan lo le ti ati bi idoti wo si inu le wa so ka ri daju pe gbo e wa ni mo toto wo de si net wa kankan to ti ja tori yato si pe yan lo mosquito coil abi spray abi anything the first thing se ko se ona tawon kan yin gba wole en to ba de ni mosquito net ohun gan ni the safest option fun yin mosquito net awon ijoba na try lati pin mosquito but ko le carry ko se gbo awon bi to ma ni kan de
0: no
3: ma de afani ati ra net gan ni social size bed e ba nlo teyan ba lagbare kiyan ra so teyan ba de lagbare eyi to ba wa nara owo to yan bi mosquito coil abi spray coil it to wa cheaper kiyan ri pe eyan nu lati fi ri pe ko si efon ni inu ile
0: social media
3: so social media te ba ti check

ile ise olopa ma ti fi okunrin kan eni odun mokande logun sarama o ki lo se gan ni pato e gbo bi royin ba wora tan e mo kutubu pebe pebe ajawawo oroso o fa bag sapakan o awon ara lu tinu bi kan lu okunrin kan eh won mo lu bi eni lu bara titi ti emi fi bo lara re nibo ni isele ohun ti waye gan ki lo fa ti gbodon roso yi to fi waye e gbo o bi royin ba wora tan losan tuni agba ka iroyin mo ni o owo te awon afurasi afi oko ji ewure ko ladugo aladugo ewure nikan ko ni won ji ko atawon nkan osin miran bo lo ti lo gan e o la nfani lati gbo gbogbo e losan tuni

won yi ati awon koko miran le lanfani lati ma feti koloni kongbe kongbe kombo ki losan to ni e ku dede asiko yi o se dada mo ba yin ode o dabi oko yin ko aya yin ko awon mo yin ko be ba ngbo koko igba te ngbo koko igi ki sekere ko mo du woso woso na loko ka jo ma feti koloni kongbe kongbe kombo ki losan to ni atugbe on te mo jede o egbe yewo o le to losan yi olare waju oye wole loko temi bo tin lo ninu aye bo tin lo ni gboro aye gbogbo e parapata le ma feti ko bo tin lo legbegbe lanfani lati ma gbo loko kejeje e wa ja kese sona ka te pepe eto lo ni rabaji gan ati ni regede fin losan to ni egbe yewo de o odoro ogbode kankan kan losan yi lori iroyin akoko eyi to je okele akobu futo san to ni o gbenu ta o ni gboro aye tori pe agbake iroyin gba ni won fi lede o gege bi o ti yo gamboro ninu we iroyin daily post to jade lojumo to ni won ni ile ise olopa ni won mo ti fi gboro o fi gbe arakunrin eni odun mokadin logbon kan o inje 29 years old man lori esun wi pe se ni o mo fi pajaran suku si to si fi eso dagolo omo lomo lo to mokan loko odun mokanla kan o ema agbaka iroyin gba ni role ayedepo won ni arakunrin kan ti won pe oruko re ni Samson Amachi eni odun mokadin ni ogbon manisho ni won mo ti fi si ahamo to si ngbe oju paupe o bi bebi onike ninu ayanran ile ise olopa papajulo ni ogba atunse iwe ni to nbe ni oko ni ilu bindi o lori eso wi pe se ni o fi pa ba omodun mokanla obinrin kan lo mo fi pa ba lupo o agbaka iroyin gba ni gege bi eni ti se commissioner fun ile ise olopa ni ipinle edo iyen arakunrin Patrick Dahor leyi to fi oro da to fi lede o ni ojo isegun ti se ojo kejidinlogun osu kejo odun 2026 lasiko ti won fi oju afurasi odana da lasiko ti won foju re hande o Dahor o tesi waju ninu oro re o je ko di mimo wi pe afurasi ohun lo ma wa laabi na ni ojo kewa osu kejo odun ta wa ninu re yo tesi waju ninu alaye re wi pe won ti tari ejo na papapa bi oga o kuro ni lese olopa to wa ni okoro lo si eka eyi to ri si oro iwo daran to si tondo wadi kini ohun ta mo si CID leyi to fi de pa bawo ti lo obini gege bi o ti fesun kan o je ko ni mo wi pe afurasi ohun lo ma tan omodebirin eni odun mokanla na lo ma tan lo sile akoku kan leyi ti won lo nbe leyin sobu re to si fi pa jana suku si omo olomo sugbon o iroyin je ko di mo wi pe se ni won se iwadi lorin kini win lori oro na leyi to mo ki won gba wi pe afurasi ohun afi ko foju ba ile ejo eyi ti won ni ombe ni ilu Benin o ṣugbọn won ni saaju ko to foju ba ile ejo o nibi ti yo ti lo kawo pọyin rojo ohun tori lobe te garu owo won ni ku won lo ju si ahamo ogba tun se iwe ni leyi to nbe ni oko ko lohun o saanu ni agbaka iroyin gba ni ye o mo tun gbenu tan o won mo saanu wa mo tun ni o commissioner olopa ni ipinle edu ohun mo tun ni o tun kede be lo foju omo kan eni odun mokanle logun ototo ti won tun pe oruko to onitin ni innocent emmanuel lori esun wi pe ohun na mo to fi pa jana suku si omo odun mejo kan o won ni isele ohun ohun mo lo mo waye o ni ojo kedinla osu kejo odun 2026 ta wa ninu re yi gege bi o ti salaye oro lorin kini win o ni se ni won wa fi ejo esun na nibi ti won ni afurasi ohun o ti fi pa moko loko lara omo olomo won ni koda igba ti isele ohun waye awon obi omo ohun ni o mo si nile o sugbon omo na leyi to fori sogba isele la luri ohun je ko ni mo wi pe opo olopo igba ni afurasi ohun la mo tabuku ohun ta si mo se ohun basu basu nigba ta won obi ohun ti won o ba sile o papapa bi ogan bi royan ohun bo ti bale ka bi owara ojo Dahor o tesiwaju o ni afurasi ohun ni won mo fi gboro ofin gbe ti won si ju sinu ayanran nibi to tin gbeju pepe o bi bebi onike o bi eni ti ile kan oko mu lowo won wa je ko di mo wi pe laipe laijina won ni se ni won gbe omo obinrin na lo sile iwosan fun ayewo lorin kini win won si ni ise iwadi o lo lori isele na gege bi o ti te iko egbe yewo lowo losan to ni ye
o mo tu gbenu tan o ko lohun o saanu wa ni o iroyin miran to tun te iko egbe yewo lowo gege bo ti yo gamboro ninu iwe iroyin punch to jade lojumo to ni mo ni ohun ni arakunrin kan ti wo pe oruko re ni Sunday Pada, eni ogbon odun mo ni o olonjo saanu ko wa wa mo mo je ka jo eni ti won wa laburo won ni Sunday pada won ni won mo lu bi eni lu ilu bara koda bi won tin lu se ni won tun fi nkan gun titi ti emi fi bolorun re won ni isele won lo mo waye latowo awon ara ilu kan ti inun bi ni agbegbe korompa ni ilu mina nipinle Niger ni isele aburu awon lo mo ti waye o won ni lori esun wi pe se ni won pe o na gbe na ni ole ajibole o gege bi eni tin se agbenus confesso kan wi pe ole ajibole ni gege bi eni tin se agbenus of lese olopa nipinle Niger arakunrin Wasiu Abiodun o mo si paya re o ninu atejade yi to bi lede gamboro ni ojo isegun o je ko di mo wi pe awon ti fi kele ofin gbe awon afurasi merin ototo ti isele ohun to lodi mo o gege bi lese olopa ohun o tesiwaju ninu alaye won bi won ti fi ogbagboro gbale si so loju egun oro ohun lokokan AJG won ni se ni apapo awon afurasi leyi ta won ti nawo gan lori isele ohun mo ti lo bi medogun koda awon mi se ni won fi won bi eni egbin lori wi pe se ni won ba awon ohun to je ohun elo ijoba je ati ni lo ni lowo gba iwajibiti te ma won oniru iwo daran miran sugba o won wa soro lori isele ti Sunday Panda won won ni ohun lo waye o ni ojo kewa osu kejo odun ta waye lasiko ti won ni se ni awon eyan kan ke gba jare won ni igbe ti won ke lasiko ti isele ohun to waye o ohun lo je ki won fesun kan wipe arakunrin Sunday ohun gangan ni ole ohun ninu alaye eye ti won se won ni omokunrin ohun lo mo nbo jeje re o lati ile ore re kan eyi to lafani lati lo se abewo si won ni bo ti nbo ni awon kan bere si ni gbo igbe tawon kan pariwo ole ole ole ko lo won mo saanu wa mo ni o won ni igbe won yi lawon eni afurasi yi ni won mo gbo wi pe enikan kegbe to si pariwo ole ole ka to wi ka to fo ka to fo ka to wi o gege bi eni ti se alukoro ile ise olopa ni ipinle ohun gege bi o ti salaye oro o ni se ni awon eyan ti surubo Sunday Panda ti won si lu ni ilu bara koda bi won tin dawo lu be ni awon kan tun gun ni nkan titi ti emi fi bo lara eni eleni olorun mo saanu wa o gba wa o mo mo je ka jo eni ti won wa laburu o gege bi o ti te iko egbe yewo lowo losan to ni iroyin ele na o mo tun gbenu tan o ko lohun saanu wa ni

se bi awon agba bo won ni ohun to ba wo omo je ki mo ro omo ninu o egbo bo ba ti je pe ohun teyan mo se na ni bo ba dojo kan ojo kan ojo kan kini ohun o se se o ko pada yi ni lowo kolohun o mo sanu mo ni o eyi ile ise olopa ni won mo ti fi gboro o fi gbe afurasi kan leyi ti won ni o gan mo na o lasiko ti o fe ba awon nkan kan leyi to je irinse ina oba je ni ipinle enugu ni isele la luri yi lo mo ti waye o awon osise olopa eka ti ile ise olopa leyi to fi ipinle enugu se ibujoko ni won mo ti fi gboro ofin gbe afundasi eni odun metale logun kan leyi ti won pe oruko re ni unaji chidi ebere lasiko ti won ni o n gbiyanju o lati towo bo awon ohun elo leyi to je ti ile ise ohun loju sugbon ti na oba to mo he ko bo o lasiko to n gbiyanju kini ohun gege bi won ti fi lede o won ni isele na ni o mo waye o ni ojo ketadinlogun osu kejo ni ojona ogba ike ni obolom afo ni ijoba ibile udenu ni ipinle ohun leyi to da inu fu ayafu sokan gbogbo awon olugbe ipinle ohun nigba to wa nfi idi isele na mule ninu atejade yi to bilede gamboro ni ale ojo isegun ojo tuesday eni ti se agbenuso fun le se olopa ni ipinle ohun gege bi iroyin to te ko egbe yewo lowo to ti foju han ninu iwe iroyin punch to jade o sp daniel Undueke, oje kodimo bipe awon ara adugbo ohun ni won mo kefin o afurasina leyi to mi jolo jolo lori transformer olohun o sanu agba ka iroyin gba ni papapa won ni opolopo apa ni won mo ri lara re o leyi ti kini ohun to ti ya pattern si lara ti awon eyan si bere sini ke gba jare egba ni elaja egba wa o egba wa o won ni ariwo won yi ni won mo pa o titi ti kini ohun to fi bo se ti ile ise olopa o wa se afikun re wipe biroyin ohun bo ti baleka sori tabili ile ise olopa ni ipinle na papa julo eko ti odenu papa bi ogola won na ta mara ti won si tata parada ti won si teti gbo igbe awon ara ilu leyi to mu ki won sare lo si ojuko ti isele ohun to ti waye yema to gbanu ta o agba ka iroyin gba ni

sáré fẹlẹ ko lo ni yajo yajo bi kini ohun bo tin balẹ ka sori tabili ko egbe yewo fun tosan toni gbogbo alabi ama patapata eja te wa dua atobi ati alagbato kori oko wa yo ni o ko ma fun wa lomo gba jensin mi o ile ise olopa nipile ondo ni won mo ti nawo gan arakunrin kan o se ni won he bi eni egbe kobo lori wipe o sa iya to bi lomo o mo sa ya oniya o sa lasa pa mo ni o gege bi o ti yo ninu iwe royin punch ile ise olopa eyi to fi ipile ondo se ibujoko ni won mo ti fi gboro ofin gbe arakunrin kan ti won pe oruko re ni Samuel Akwade boya Akwade ni abi eyi te ba wo ki won pe o lori aso wipe se ni o mo sa iya re iya to bi lomo iyen abileko olufunke Akwade o no mo sa pa titi ti emi fi bo lara iya ohun ni ilu ore nijoba ibile odigbo ni ipinle won o won ni sele won lo mo waye o ni nkan bi ago marun irole ojo sunday iyen ojo isimi ni agbegbe powerline ni iluna gege bi won ti se akojopo iroyin ohun to si ta koso si eti iko egbe yewo losan to ni won ni afrasi ohun ni won fa sukan wipe se ni o se akolu to lagbara si iya to bi lomo to si sa iya oniya yana yana titi temi fi bo lara iyo ohun o nigba to fi di sele laluri imule ni ojo aje eni ti se aluko fun ileise olopa ni ipinle awon alagba abayomi jimo o je ko dimo wipe awon mo ti he afurasi na ko da se ni o ngbeju pepe o ninu ayanran ileise olopa lowo lowo ba tin soro yi won ni isele ohun lo mo waye o ni ojo isimi tin se ojo kerin din ni ogun osu kejo odun 2026 ta waye won ni rojan lo te ileise olopa lowo o wipe arabirin ohun ni won mo ba ninu obitibiti agbara eje nilege re ye o mo tun gbanu ta o ti won si ri oju ogbe ada lara iya na yana yana ko lohun o sa anu wa ni olonjo o mo fun wa lo mo gba jensin mi o

0: ma si ojo o le foto san toni ni yin na lati ma se nu wanide sibi ni abala akoko eto yi ta pe ni egbe yewo fun ti ojoru ojo wednesday baye eh awon akoko wo le lanfani lati gbo ninu awon iroyin yi to kayin laya e lanfani lati so iwoye yin lori e 0913655692 hello e ka so o
1: hello e ka so
0: o e ma ka san
1: e ka san
0: e sewo ko yin o
1: apo ijike o ni lati sere
0: ewo ninu awon iroyin yi lo kayin laya o
1: awon agba iya don fi ti pa jeran soku si awon olomo ni
0: kabisi olohun
1: o ti pe da tun sin gbaru ni o da ipo ni se mo wa wa npa di ra ijoba ni lawo lati ko tun fi ko igbiyanju o ka le ba wa wo re wa le ati en da so pe ko gbofin ro na ati eleyi in fact ona o sha ni wa lo ni
0: ada e seun adupe 0913655692 ni number te fi dasi to losan to ni egbe yewu la pe hello tani nbembe ka so o
2: e ka so
0: e seun o ko yin o
2: olorin lati pele so
0: o ya ewo ninu awon iroyin lo kayin laya o
2: ile ti tomo to lo lupa mo me ah o ka mi laya o
0: Ami olohun e seun adupe e se

0: kobirin ori lenu loro ibo obirin se pataki o ye kobirin ori po adari dimu ja dara po makitiyan to da lori ati yo awujo obirin kuro lo fi ideye si ni mo sinu ilenu loro lo se lu ati ikopa ninu isejoba obirin o to ida kan ninu ida mewa awon tan dibo gbe wole lorilede nigeria ise nitori aikunju osun awon obirin ki se awon idiwo to ko ifaseyin ba ikopa won ninu isejoba ati ipinu lori oro ilu awon obirin lopo mu lero onu ile igi leyin ogba awujo ati orilede asiko ti to to ye ki awujo obirin ri ipo to to si won dimu esa ati leyin fobirin ese koriya fun won ninu ikopa ninu isejoba e je ka se agbode gba fun dede emi pelu re le fowo so wopo lori bi gbogbo eni oro ko se lenu loro lawujo ja fowo so wopo kako awon obirin nigeria kuro ni po ero eyin bo sipo ara waju ajo to wa fun rogun sapo awon obirin ati idagbasoke odo women environment and youth development initiative woyodef pelu ati leyin latodo e ka to ri soro awon obirin lajo so ka agbaye un women lolukede
1: Eje mwe kaba pada, na to du di oja ye. Eje nsare mwele wa, koto dikwe, akuro la bala, awon molo jobi ta bosi. Ipele dati emo, dati ndati wamo, ti otini dabamo. Happy birthday to Oluwade Milare Ishwe loyi loyi. Today 19th August 2026. Yego lojo bi je from Mr. Korede Aaron Olawale eleyi te mu wa yen mo je ni pe ki n ba yin lu be ni o ojo mi baba le fa te ranse sowo sms ibi aba le ba wa gbe to nbe ni ke ma ba wa gbe to in le fa te ranse sowo si mi lojo opo whatsapp sugbon mo te ni celebrate Oluwa Damilare Ishwe loyin loye to je pe ni lojo bi ti e ijabare to fi je pe mo fi ka teranse yin o egbe ni ara korede irona lawale happy birthday to you oluwa demilare ishe loyin loye long life and prosperity more money into your account oya ma je tinu eyin kawo ta ki won ma je teyin eyin o ma ga so lo ga so bo nu aye o wu lo o ni tebo bo je ma je niyan Oye javi yele, ka lo si abala. Abala dati emo. Ka tu lo sare lo ma dati wamo la pa abe ye. Eje nko le fu ye, e kota ma agbe ye wu lo zen ye. E yi mom si e yi pop si me. Fembe la pa abe ye, ke li lamfani. La ti mo baby, ko jen lo go go go. E yi nko ko le fu ye da da. Egbo nino. Uprising, olodo. Olodo uprising ele te ba ti e pe to wa la America abi scholar to wa Naija ewo leyin fara mo nbe ke je olodo uprising la America abi ke je scholar Nigeria to ya ki kuku yanan na re fun yin dada be mo si e pop si mi te ngbo mi bi won ba nso nipo olodo uprising olodo entertainment o ti salaye are olodo uprising la America ati scholar omowe to mowe go ni Nigeria ewo le ma e ma explain ta ya go evidence o abi ko lopo kuku everybody olodo uprising l'America abi scholar o Nigeria ewo leyin le gba pe ke je nenu weje ewo eja sare de ka fese rajo die baba de lati yun mo si ojo opo le le nbe wo eku kale
2: olohun ba

0: yes, mo de pada na ni e. Ọpẹ bi ti mo wa lude. Ogoro ni bale ko mata. Akume dugbe dugbe le ke meje gbene jigbene. Yes ka. Emi o ni ba wo tori ewa gbebe yi jo encyclopedia ati dictionary le ka wo pe de soro re. Ba ba wo te ko takara be ni pe oni yo ni mo ti wa be se be. Mo ti fi la sa ko mo lorun bi adon bi agbode. Ina o ni jolo legu abatake o ni sansengere. Aha. Mo de ba wo gbo de dagboro wa o yo wo gbo dagboro sese. Awori temi o se fi ronde awori tin damu ni sona ni. Elebe mo kiyin. Ani awon owo lowo awon owo wo lo lo pelu keyin o je gbese. Ji je gbese awon owo gan lo lo pelu e. E ja jo mu. O me 1365569952. Ko to di pe won wa mo we temi gan wa fun yin loni. Owo ta jo da si loni ke to mu yen wa. Awon owo wo gan lo lo pelu pe yen je gbese. Aha. O me 1365569952. Na loju opo ohun. Eje we lo wa nbi e kuro le o ko yin bi le tin pe o
1: e kuro le
0: ma o
1: to sa o
0: olorun ni se to ko yin bi le tin pe wa
1: mami ayo lati ga imam
0: okay mami ayo oya e pa owo e kan fun wa to ni se pelu gbese jije
1: iyan le to pe ni gbese n se bo do don gbe
0: eh oni gbese hun
1: oni gbese n se bo do don gbe
0: oni gbese n se bo do don gbe ah ha eh hey, o to si ni o mo ni gbese ba nse bo ero ni awon ni e wa o ada e ja ngbo tele mo ba wi mo mi lati ga imam yes hello e kuro le ti wa nbe o ko yin o
1: e ku le ku
0: eto olorun ni se to ko yin o
1: oruko temi na ni prophet Elizabeth Abiodun lati agoja
0: o da epo we kan to lo pelu gbese jije ma
1: pekele pekele arugo je gbese ta ni o san
0: ah so we na ana adu pelu oyin ma awon na gbiyanju won gbiyanju tian oyin wele tin pe e kuro le o
2: e kuro le lati gbejula ni this is yes si eni aje lowo le sinni
0: eni aje lowo le sinni ah ngba te yan ba si ya lo ro to o se wa ba se mi pe bo je lo eh eh eni aje lowo to baba ko ni sinni o lati gbejula be yan ba je lowo ki lo wa fa ma se mi lowo fu aja wa lo mi ka wo bi meji si ka to to fore la engineering ogun si ngba ije lowo engineer ko le office ko pe opa wo to je mi nko ko ni se ngba ije lowo ene se mi lowo ngba ije lowo ma je lowo si o le pe ah owo to je mi ba ngbowo mi elo ko yin bele tin pe ah o
1: elo
0: pe to e se adupo ko yin o lati asada ma ngbo yin ma
1: amonde ni baje lati olorun
0: ami ami olorun
1: owo temi ton ma ni pe eni to ba je gbese to ba tun lo se nkan bo yo ra nkan sara ni
0: o owo la nso o ki se expiration owe ni o
1: eh oni ai fi gbese sorun soso
0: ha e ti po we bawo ai fi gbese sorun seso
1: eni
0: e ti po we bawo eh ma wule explain e ma explain ta ai fi gbese sorun seso ara owo we to lonu mo gbe fun yin o da bi ara oro temi na ti so koja lori awon tin je gbese ni eyin o je gbe elomi gbese tin be loro elomi ko le gba waju elomi to wa je gbese ko te ni gba waju eni o je gbese koja mo e ti ri bi ti oni gbese gan tin yari mo eni o je lo lo ah wo ibi to ba ri mi omo mi lo o ah ibi o ba de mi lo mo ja gbe mo gbe mi lo bi o ba fe gbe mi lo owo ti o si kini ka o le gba a je wene kan si ke wa forin la lapa mi elo ko ibile tin pe a o
2: elo ni kuro le ade omo ade ni
0: okay lati jara ngbo yin sir
2: owo ti o si onigbesi ori gba
0: owo ti o si onigbesi ori gba ah ara owo na ni e owo ti o si e sa lo onigbesi ori igba eh ona lo wa fa idi ibi to wa ri wa mo me lo o lagba na onigbesi won wa ni gbe ni kan wa fi sun le wa logo olohun logo olohun

0: lejo mi ta la lejo mi lagbon bi ta wa yi bi atode yi na e ja gbalejo wa wole e ti mo odun ni won wa yi si amo foloko elomi gan o ba ti won pe lodu eh ijo kan bi a fi seto ki won pe lodu gan ti si amo foloko e o pe odu boya boya ojuju ojuju ka won pe lodu o ki won pe lodu gan le yi o ba oro jo mi lele yo e ja gbalejo o ba e ba ka won yen we ba nda ko yin be si je
1: e se lotu aki bi gbara ale lokunrin ati lobirin pe aku ise oni o asiku ojumomo aku role oruko mi ni oluwa toyan labode popola lati diamond amusement park ni lori
0: mo ti like be se wole pe aku ojumomo bi le ba se mo lawon agbon bi kan no tori ki se nigeria nkan lati npo wa
1: ato
0: awon kan se nji bayi
1: awon kan se nji bayi
0: eh awon kan se nsun awon kan se nji awon mura ati losun do ba to time kan sin eh bi olosun dale aye na no baba lati diamond amusement park ni lorin kila we to tun lo lowo ni diamond amusement park lowo ta wa isa
1: e se lotu eto po tun lo lowo ba ti so lo se to koja go ile to se baba nbare ni ti swimming training ta n se fa won omo lewe abi gbogbo eniyan to ba ni
0: swimming training iko ni ba se wewe odo
1: wewe odo so iyen lo lo lowo lowo ba pe opolopo obi lo si tun tin ko awon mo wa e go so pe abala meji lo pin si ani ti aro ati ti role so fa won to pe omo awon a lo fun summer iko class laaro koko mo wa ni role awon to ba ti mo gboke aro la won daaye lati ko mo wa awon ni gbo mo wa ko ba se nluwe
0: aye wa fa won na
1: fa won na be sa pa se tin fun re pe ki se pe kankan wa ko ba se nwe odo la se so pe ke wa ko to ra anfani to wa ni be to ro mo pe mo mo we odo we anfani e po jojo sa
0: pe anfani po ko yo ma we odo
1: we
0: aba ba ko yo ka bi meji
1: e se lotu anfa pe mo mo we odo we o ndu lai mi eyan emi lo si jaju
0: emi lo jaju
1: be ni sa opolopo ni ekun omi lo ti gbe lo
0: eh
1: te ko to ba ko won mo bo sin wewe odo ni
0: won ni ba lo
1: ba lo so fun anfani pe olorun ye ka buru sele si wa
0: amen
1: sugbon gbo la ma prepare ka pe for because of rainy days
0: e ma ba ra le dudu
1: do mi
0: opo opo mi le dun gbe ni bo se won je
1: so pe yo sele ko sele bo o ti kokko gboro mo we na awon orile de kan wa to pe latomo bi 18 years no ti kan bo se njeja bo se jo omo ogun mo kan bo se yin bo se defend country won bo se je ko se ri na niye pe gbogbo rufe agburo mo bo se nwewe odo ele to wa dabi re ni diamond arcade ta man so
0: diamond arcade kila won en to wa nbe ta won ele tun ko
1: awon ere computer igbalode lo wa diamond arcade wa sa pe as it in phone re pe ko si rufe game te ba gba diamond arcade diamond park ni lorin te ori gba nibomi
0: tori won kale se
1: they have specially customized for diamond amusement park
0: kabiyesi olohun
1: e le ba won bomi ato wa ni rufa awon machine mi to pe te ba ba diamond amusement park e le ba bomi
0: te yo to le ba bomi
1: e ni sape lori ofi olohun ata se baba to ni le ise wa
0: kabiyesi olohun
1: and bi kin daruko bi meji fun yin be space travel ani space travel machine wa e ba ni taba gagara wa lori in the whole of africa mefa pere lo wa sa
0: ni gogo le adulawo
1: mefa pere ni le lori le nigeria ani meta diamond amusement park lo ni latest one be sa
0: to jele to tun gba gba mu
1: igba mu to ba gba mu pe gba lo de re diamond amusement park lo wa
0: kabiyesi
1: drop to wa ani meji the whole of nigeria meji pere drop to wa nigeria lo ni latest
0: ah
1: if elekeji go won ti install so bi pe nigeria awa ni corner la si ni lowo bayi
0: lowo to wa yi
1: lowo to wa yi la fi so pe any game te ba wa gba diamond amusement park lowo ti ogun ni lapa diamond park fun yin the best ni
0: eh lo lowo wole baba be yan ba fe gba wo tori e lo lowo pa eh wo ta so boya bi 100,000 ni boya ko 100,000 le yan ma na ti o wole ti o fi se gbogbo awon te so eh lo lowo wole
1: eh ko ba n gbe osubara banta fun baba to ni le ise wa tori pe to wa pe pelu nkan ta ko si diamond amusement park to ma fi 10,000 wole o to be oju be lo sa
0: be yan ba fi 10,000 wole abi ju be lo
1: o to be oju be lo
0: kabiyesi olohun
1: da baba to ni le ise so pe 500 naira pere ni
0: ₦500
1: pere lowo
0: wole marun
1: lodo marun better life lodo mewa
0: tutira mewa
1: be ni sir
0: apo kan meji ati order kan
1: olugo wole lo ba pada moda mo se pa kini park to jowo
0: o jowo e lo o jowo e lo
1: sir a ma won park mi to pe won to daji diamond amo yin to fi wole
0: mewa na njade ari
1: awon na
0: ki mi o pe wa gobi ogede wa gobi gbepe iye bepe to wa ri kana ni to mo murele park mi wo ko ke wa gogi mango o ba ri mango ka eh ge ni ti enu to mo mu lole obi wo pe wa gogi kasu kasu to ba ri ka o na lo mo mu lo wole awon park kan be wa owo tan se fi wo be ki so keke
1: olori ni lo park kan ogede lo ko fun won o gbogede ogede agbagba lo gbe fun lori ile ah
0: ogede agbagba o fi ni dedo nu o te to wa le jogere ti opon o fi se peke
1: won lo diba re o gbe le won lo diba
0: ka mi se
1: lo kini mi da bona mo se pa
0: eh
1: e sire te fi gbara lo ara yin
0: e do se be n ba wole pelu 500 naira na sa won kan sire wa ti e le fi sire lofe
1: bi nkan bi mejo lo wa lofe sa
0: orisi nkan bi mejo
1: lo wa lo fe
0: mo omo kekere atagbalagba na lorisi le lo
1: patapata sa
0: o ba pari
1: ani adult swing pe swing wa mete at adult yo ati children lo le fi sere ani basketball ani football pitch tete lo fe le gba ball awa no awon ta ran ball fa omo wa amun ton ta ball nisin
0: ah
1: awon ton ta basketball be ni sa amun ton ta basketball offense lo bade so ani si so ani swing ani os merry go round mini rock bo awon ti mo ndaruko yi ofe lo bade
0: o fe ni gbogbo awon te nda ko
1: e ba gbe fa ni latun se fa gwara be ni sir so te ba wa pe okay mi wa fe lo fe mo pe se swimming pool en wa ni damodam park swimming pool is one of the best
0: ah
1: be ni sir
0: lara eh
1: kabisi solo awon to daju to gbagba mu to je gba lo de lo led nigeria lowo lowo bayi damodam park swimming pool wa nbe
0: mo ri pe swimming pool beji lo wa
1: be ni sir
0: ngbe mi wole e mo pe mi o kuku la siri e ti ri se bero ba po ko le gba won na ni abi bo aboje jura won lo na ni
1: e se lotu alakoko awon e mo beru pe awon pool kan wa o jin gidi damoda mo se pa pool regular debt la fi gbe
0: asin regular
1: debt and safety debt nkan ta mi by safety debt ni pe atomode atagba to ba wa nbe okan bale wi pe
0: ayo atalabi
1: awon o jade no fi no we no fi jade atwa ni lifeguard damoda mo se pa sa lifeguard merin la ni lifeguard merin o didi lifeguard merin lo shop wa so ko si be se fe wa si damoda mo se te wa mo beru pe ah omo mi fe swim kini o sele damoda mo se pa pelu oro fi olohun sa pe lati leyin olohun sa damoda swim pool wa number 1
0: number ah baba e dato mi die na e je nsure se bayi e dato mi e je nsure se bayi eh lori eto ade le ba rin na ko ri akoya bi na lawa mo nbo won ne pe de je nsure polo oja won ne pe de
2: Ooh, wow. Come taste the nourishing goodness of the new Bubble 100. Yeah! Bubble 100 is another milk drink in a whole new 210ml bottle filled with vitamin C, DHA that aids brain development and essential nourishing vitality. It's bigger, yummier, fuller. Bubble 100, the best vitality for your test.
3: Duro na ko tora multivitamin yen beere lo wara re nje o fun awon mo re ni asara lore to pe pere

0: kaba pada si ori eto ta pe ni adele bari ara ko ya ko ya ibi na ni abeun ka lo sodo alejo wa na lo ni tarata ai ba se ba kini onbo lori eto fun ti role eto ni ani alejo wa ba se ba kini onbo e ja tun jo fuju wa won kan te lo lo lowo ni ojuko damo amse park ni lo ti lo ni bi
1: a soro nipa swimming pool wa te so pe swimming pool o je meji
0: ah
1: mo ye so pe regular debt la fi gbe o la si pe ni safety debt so ko si omo to wa wo ni diamond amuse pa pelu ore ofe olohun ba jomode ba jagbalagba okan bale wi pe alaafia tun fi wole na na fi jade
0: pe ah okan bale
1: okan bale sa
0: eh
1: opolopo ni ko mo lo si sumi pu je pe won mo bo se ngaanu bayi no mo bayi pe ah
0: so ko wa mi nko fa mo wetin to yori is okay eh
1: so pe awon lifeguard ta ti wa ni lifeguard merin ni diamond amuse pa kini to so sumi pu e kon pere
0: merin
1: merin sa
0: kapisi olohun
1: ka sa le mi so pe safety wa guarantee a to an soro da ba wa soro nipa security fun da mother must be part
0: eto abo no
1: eto abo sir to daju pelu ro fi olorun sir and awon opolopo awon agbofiro ton iwoso ton wan agbala wa and awon to te ba awon bansa wa sir teyin ko wa riwe o pe ah ah pelu ro fi olorun sir and olopa and awon to pass moto so gbugbu e lati se leto leto lese lese pelu ro fi olorun ati leyin baba to ni ile se wa so okan bale pe mo fe lo ko mo mi se da mother must be part ati mi ati awon dukia mi ati awon eru mi o alafia la wa
0: ah o da pelu te wa so ye beyan ba nbo kilo le mu lowo kilo le mu lowo o
1: to e se lotu fun awon ti se agbofinro to se se eleto abo fun joba awon rufe nkan to le pamula keji lara eh le mu dani wa si da modern amusement park
0: pe ko se se
1: se se a fa igba
0: aha
1: be ni sa so awon to si je pe awon ti won won rufe abawon abuda adugbo to nge fi lenu to nge go green
0: fenu ja ona ga o baba ran seri
1: a fa igba nu da mo da pa to agbara wa je bi awuko si rere ati mo ye awon park to tin tra ti gbianju ati dide na to je pe da mo da bose park no wo waju pe ah
0: bi awuko se
1: awuko se pe bo se nsi da da ni bi da won fe ka won si ma ri so fa awon boda adugbo to je pe abawon si sta adugbo to je pe fenu ja fenu igbo green orisi disi a faye gba ninu diamond
0: pe ko se tin je iwa ti se wo mo lu abi
1: be ni sa aso te ya wo to on le fe je ka omo re ri e le wo wa si diamond amusement park be ni sa
0: awon so tin sira le ti se wo le
1: gbugbu e la faye gba diamond amusement park
0: aha
1: gege be omo lu abi ta je te ba wa ni wa omo lu abi e gba nu wa daada mo mo so lore de pe eni keni gbugbu abi customer to ba ko n ba oni ede ayede pelu diamond amusement park staff bo yo tin try ti kok ati kokona ni
0: o ti fe wo kona wo kona
1: over da woru tori pelu training awon idanileko ta se fa won staff diamond amusement park ati gbugbu awon ilana ta fi lele fun won a ko won lati boju to awon mo wa daada ni a ko won lati moju to machine to pe ti machine kan ba wa igun course won so a machine o se lo bayi o bo any customer of anybody to ba complain pe staff won te se bayi si mi e lo bere lowo re daada
0: pe boyo kankan
1: we be over gberu da mo pa la de yi ah ko le ri be so bo se ri ni a si tun tenu mo pe e le fun any even e le fun staff lowo
0: eh pe ba sanwo wa le ba o se wa ba nseyin
1: so lo se so pe ah ni agent lo wa ba yin lati gboro pe damo park agent ni me sanwo eyin lo ba yin sanwo si damo damo park to je pe ati sawon bi te ti le lo sanwo
0: to ti je rorun
1: to ti je rorun e lo be ke sanwo ke si gba ticket yin
0: o da baba tori akoko wa be yan ba fe pe boya won to fe kero wa lati pe lati school ni
1: lati school abawon yi o ni
0: be ka be yi o kini kan ni boya ninu lorin abi lagbegbe re abi ni pele ko abi lawon agbegbe re number won lo le kwisi sa
1: won le kwisi 080 2626 77 77 31 32 52
0: eto mo
1: 080 2626 77 77 31 32 52
0: ni number ta le kwisi o da je nsure polowo oja yi eyin ara le te ngbo mi lori eto ta pe ni adele bari arin na kore akoya bi ah ke to wa polowo oja da ko ba da ko yin le kan sibe si je o
1: oruko mi ni oluwa toyin olabode popola pelu ro fere mi ni manager diamond amuse park ni lori
0: to adupe pe agbayin lalejo fun tirole eto ni e je nse bayi asimo ati lo

0: se n ba bo lori eto ta pe la lele bari arin ran koroya koya ibi e ba gbagbe oro owe to ni se pelu awon gbese nla kokon so lori eto tele asi ni opoloko we to ro mo an je gbese nile yoruba okan ninu e ja pari e ni role yi laarin seju bi melo to ku won ni ara o ni igbofa iwofa bi o ni gbowo ara o ni iwofa bi o ni gbowo e pari owe un 0913655692 0913655692 ke wo ye bi meji meta ara o ni iwofa bi o ni gbowo e pari owe un ka wa jo wo aha e ti ko nbe o won ba pe ara o ni iwofa bi o ni gbowo e pari owe un elo ko yin bule tin pe kuro le ti wa nbe o
1: alaafia fun yin
0: e se alaafia fe yin e kuro le
1: gorilla da jorin
0: oya e pari owe un tori akoko iwo fa lo ni gbowo e kuro le o ko ibile ti pe a o
1: tele do ni latadita
0: latadita n gbo yin sir
1: a ke le ki ni e le mo bawo lati
0: ah oda ebi ebi na ki yin mo ki fun yin o ko ibile ti pe e kuro le o
1: e kuro le oruko mi ni baba olomo lati jomo
0: oya a gbo yin sir
1: awon yoruba ma so pe ara oni wo faji oni gbowo abani kowo la ni
0: abani se kini
1: abani kowo lara ni
0: o wo fun yin egba e sumo subo egba e sumo ipari owe subo egba abani kowo e sowo idi ebo won ti e wa gbiyanju 0913655692 hello ko yin bule ti pe wa hello oda eja wo ye bi meji ki wa kukula mo fe la kale dada ro le yi o ko yin e kuro le
1: lati beji la ara o le fowo fa bi o ni gbo abani yawo lara le kuku
0: abani yawo lara n
1: le kuku
0: o fe yin na yin o tun gba egba agbekale yoruba won to lo o lo jai yoruba won lo dada mi mo se fe ke gbe ile ko lo dada mi mo se fe ke hello ko yin le tin pe a o

0: Eh kuro le. Okay.
1: Eh kuro le so.
0: Adupe. Oya, a ngbo yin ma.
1: So, e ba ni aro ni wo sabi onigbowo.
0: Uh-huh.
1: That means pe
0: eh o e pari owo ni. E ba ti e wule se tumo kankan. E ka pari owo ni. Eh?
1: Ani so ti se ina le aro ni.
0: To se pari e na nu. Oya, I'm going baba.
2: When you are out, you will
0: find. Eh,
2: you need to go.
0: Ben,
2: Abani Yawo Larani.
0: Abani Yawo Larani. Can you walk when you walk, Baba?
2: You will find the pay and tell Lord that he told a lot of you. A lot of
0: you. Tell of you. Eh, that
2: will not go.
0: Eh,
2: and that you go, Lord, then you will
0: find. That you go, Lord. Lori owo nla ti mo fe ya yi ni won pe ni wofa baba wa gbowo nta wa mu enikan ninu omo re o gbe duro pe o eh eleyi bi collectora ni o te nse iwe ilewe le nsin o wa gbe duro pe ya eni ti mo yawo lo re mo ba bi nsin gba fun o wa lo be eni to ti yawo se eni to gbogbo se to ba wa nse fun ni to o o dabi ele ele ori owo o na lo dabi fun ni to nti won yawo lowo re eh sugbon eni o soju owo eh bi o ba wa yawo na yo to wa mu enikan o ti o fa le to pe eniyan ni o duro bi onigbowo eyan duro pe ah ewo eni ti e fe ya lo to ba yin sa lo yato fomo re to wa lodo yin emi bi enikan aha mo so ni duro fun oni duro leleyun se wa ri meleyun ba sa lo eni ti won to ba ni yawo iyen leni ta mu duro yato fun omo to fi lele omo to fi lele iyen le sa lo bi ya ba je dada o le sa ko lodo lowo o wa sa lo se wa leni ti won tori e yawo eh to lo ba won gbowo to duro bi e pe ah emi ni mo so nduro fun eh mo gbowo njade fun loruko re eh wa ni eyin ni iyen ni won wa mo lekire eh abe ni yawo nu won ba ri mo abo mo re lo sa lo iyen ni won wa mo da laamu eh pe ibo lo wa ibo ni o si won mo wa kiri omo ti won fi se gbawo to se eh eh iwo fa ti won fi se wo fa o eleyun ko ni problem to ba sa lo so won yen to duro pe emi na ni yo ba wa bi ta wa kiri ni o ah yo o gbodo wa awari lo bere wa nke yo wa kiri yo si wa kan ni yo ba fi pe ara o ni iwo fa bi oni gbowo aha ara o ni iwo fa bi oni gbowo leni to dun abani yawo on lara ni mhm abani yawo lara ni e ja ma fe yin se lo lori eto ta pe ni adele bare arinrin kori akoya bi fun ti role eto ni a tun ma pade lose tin bo lori eto hun ta pe ni adele bare arinrin kori akoya bi titi ose tin bo ta ma pade olare waju ogun ni opa ibi ti lo ko temi adan olohun ni fi wale ire atan olohun yo wa lori gbogbo wa o e ja ma se bayi mo fe ma buga lo le mi fun ti role eto ni e ba yi kuro ni be o ifile sibe lori eto ta pe ni adele bare arinrin kori ele osile re kanu pe ka si wa lede ti gbo ise gba bule lede ga lo le bugba lede zoma a fun ni jawa lede fun ani saju wa lede ta wu soro fa lede faranse o to de o lede o beta aha gba lede ti le bo dabo lede ti wa ntiwa e ja jomo se kini e ja jomo buga

0: ekaabo pada esun te yi kuro nbe ekunrere iroyin agbaye na re nichi sentele gomina ipinle osun ademola adeleke lo ti gba iwe eri moyege o latodo ajo olominira eleto idibo apapo ilewa ni itele ijawe olubori re ninu eto idibo gomina ojo kedogun osu ti awaye ni ipinle ohun adeleke to feyin oludije egbe oselu APC Bola Oyebamiji jole oni olu akoko na lati dupe olowo are Bola Tinubu lori bi o se mu pe ki eto isejoba awarawa ki oduro re ni ipinle na nigbati nsoro ni bi ti o ti ngba iwe eri na nilu Osogbo ti nse ololo ipinle Osun adeleke ni o gbe fun imularada te mo isoko ati mo gbogbo memo riri awon ti o ja wipe won padanu emi ati dukia won yen ni ako eleti olana eto idibo na fi waye o je ki odi mo saleye oro wipe molebi adeleke igba ti eto kan ti o ko re je Spring Mean Development Foundation oni yo pese eto eko ofe fawon omo ati awon ti won gbara le awon eyan ti won fora lugbadi wala on frojogan to waye nipa oro eto idibo na gomina ohun bakana ni okede owo ti oto milionu lona 500 naira eti owo fun owo iranwo fawon ti won lugbadi eto idibo ohun lati le se atileyin fun awon malebi ati awon eyan won Gomina teleri ni ipinle Ekiti Ayodele Fayose ni o ti fesun ko wi pe egbe oselu accord ni won na owo ti o to bilionu ogoji naira lakoko eto idibo ojo kedogun osu ti awaye ti o waye o ti ni ipinle osun ti nse eto idibo gomina oro yi o ni o so afomo re nigbati nfi imalara han lori oro kan eleti irawo olorin siwosiwo omo ile yi Davido ti o so wipe egbe oselu APC ni won na owo ti o to bilionu lona adofa naira lori anra ibo lakoko eto idibo gomina na Davido leni ti o je omo egbon gomina Ademola Adeleke saju oni o ti so wipe egbe oselu accord party ni won ko na owo kankan o ti o bi o ti le o kire mo lakoko eto idibo na sugbon ti won gbara le atileyin awon omo bibi ipinle osun ti mo awon olugbe ibe fayose ogba be lo fi patalari oro Davido ohun eti o je ki o di mi o wipe awon egbe oselu gbogi ni won ko obitibiti owo jade lakoko eto idibo ohun fayose fesun ko wipe o le ni bi bilionu meje o le owo marun naira ele ti won pe o sawon ijoba ibile kakakiri te mo awon wodu ko to di pe eto idibo na waye eti o si je ki o di mi mo wipe awon wodu kan ni won gba owo ti o kere to bi milionu lona marun dini ogoji naira wayo egbe oselu All Progressive Congress APC eka ti ipinle osun ni won ti fesun kan wi pe opo awon mo egbe won te mo awon alatileyin won oni won se akolu si nilu ire ni ijoba ibile boripe ni itele bi gomina Ademola Adeleke se jabuwe olubori ninu eto idibo gomina ojo kedogun osu ti awaye egbe oselu na je ki o di mimo wi pe o kere to awon alatele won ti o to bi mewa ni won farapa ni yana yana nigbati opo awon dukia ati awon okowo di bibaje ati jade latowo eni ti se adari eto iroyin ohun ilukoro ninu egbe oselu APC na ni ipinle ohun Kola Olabisi je ki o di mimo fesun kan wi pe awon afurasi alatileyin egbe oselu accord oni won se akolu na eti o si naka alebo si awon kan ti won lowo ninu akolu ohun bakan na ni o je ki o di mimo wi pe opo awon ti oro na kan oni won fi oro wa lenuwo ni afi oba alaye tilu ire eyun oba muritala oyelakin eti o je ki o di mimo wi pe won ti kowe esun saju ti won si ti fi sowo si commissioner ile ise olopa ni ipinle osun o lori esun isele na kuro lori iroyin ipinle osun are Bola Tinubu ni o ti pase fun ajo ti ngbogun ti iwa ajebanu tabi lu owo ilu ni popo EFCC lati ko lati fi owo eleti won ri gba pada sowo si eto kan eleti o je eto iranwo lori eto eko iyen lati le mu pe ki agbega ba ojuse eto ohun ti o kore je Nigeria Education Loan Fund, Net Fund, Minister Feto Ekonilewa, Tunji Alausa, ni oso oro idi mima loni ojoro, lenye ipade igbimo alashe ijoba apapo ilewa, Alausa shalaye oro wipe, igbimo na bakana ni wanfawasyo, wipe awan owo, tiko si eniti owa, so wipe onlo ni, oni konf, ni are ti o ni pe ki won fi sowo o yen si eto ajo net fund na o se afomo oro wi pe ase ohun o ni yo se ba o ti yo de awon owo obitibiti eleti o je owo eleti won ri gba pada ti ko le enikan ti n bere fun bi akan na ni ko ni kan se o pelu awon dukia eleti o je eleti won gbese le lo si ipinle ogun ijoba ipinle ogun ni won ti kede ojobo tin se ogunjo osu yi gege bi aya ojo aye isimi lenu se fawon osise ijoba lati samisi ayeye ise isese ti odun yi ijoba na se alaye oro wi pe ipinu na ni o se afihan ifarajin lori atile mu agbega ba asha ati ise ile yoruba ati jade latowo eni tin se olugbani nimoran pataki si gomina lori eto iroyin ohun ato kayode akimade je ki o di mimo wi pe ijoba salaye oro wi pe aye isimi na ni yo faye ba gba awon ti won je ti onisese ti lati le bu ola fun awon baba la won ki won si se be mu agbega ba asha ti mo ise ile yoruba o fi ko wi pe ayeye na oni yo mu koriyaba mimo riri asha ati ise ile yoruba ti yo si mu isokan ana elegbe wa lo si iroyin mi iko omologun adikae ni won ti jakun emi awon afurasi karambani agbesumami iko eruko iswap mejo ninu akolu pati oju ofurufu eleti won so si awon agbegbe kan iyen ni ipinle Borno ise oni iroyin je ki o di mimo wi pe won se o laarin agogo mewa ku iseju merin asale ojo kejidini ogun osu yi ni itele ifimufile ti won gbara le lori agbegbe eleti awon karambani on wa gege bi iroyin eleti enikan ti o je oluyan na na oro nipa eto abo zagazola makama se so o je ki o de mimo wi pe oko oju ofurufu ni won se be ti won lo lati gbogun ti awon karambani agbesumami ohun iyen ni oriko na eleti won ti samisi ti won si kefin dada wi pe awon karambani agbesumami ohun ti won duro si to iroyin jake jado agbaye lati si lati ile ise igbonsafe ikoni ikejide ladonu ole owo meje diamond fm to takomale sile ilorin ni ipinle kwara ngbati aba padade lati odikeje leni idanuduro ranpe yi lati ma boyin gbo iroyin ile okere iroyin okowo iroyin amulodun temo iroyin ere idaraya aroyin e ma se yi kuro be adeto
1: e darapo mo wa ni idakun kai lujara wa idakun ibadore facebook idakun abeyefo twitter ati Instagram lori Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme.

kilomita die si agbegbe garua bualua ni nbe ni ila orun orilede Cameroon gege bi eniti o je igbakeji adari ilu lagbegbe na nana mabari bi o se so o je ki o di mimo wipe awon oludola ti mo awon aralu oni won ti ri oku awon eyan ti o to ogbon niye iyan kuro ninu ile na eleti ori ni bi iwakusa ohun nigbati awon ti won farapa ni won se gbe lo fun itanju iroyin okowo ijoba apapo ile wa ni won ti na owo ti o to trillion mesan o le owo meta tema mesan nera lori owo osu osise to kereju to je alekun re ati atunse ilana ewo osu tema awon owo ajemonu mi fa won osise oba larin osu kefa odun 2023 si osu kejila odun 2025 gege bi minister foro eto okowo tema alabojuto eto oro aje tewo oyedele se siso loju oro na o je ki o di mimo wipe owo na oni o koja trillion marun o le owo merin naira iti ijoba apapo pe lori owo eleti won ri o latara ayo owo iranwo owo epo temo oro pasipayo pasiparo owo ile okere atuto re ngati nsoro ba awon oroyin soro oye tele je ko di mimo wipe ijoba apapo ni won ti ri alekun owo ti o to trillion lona ogun o le owo merin naira iyan ni akoko na iti atire fifi owo pamo latara atuto owo iranwo ati alekun eleti nba idaduro anpa owo wole ati afikun anya owo iroyin amulodun irawo olorin siwosiwo omo ile yi black bones ni o ti salaye oro on ti o fa idiaba ti agbora eniye olojo pipe to fi nbe laarin ohun ati akegbe re odumodo black eyi ti o je ki o di mimo wipe oro na ni o bere o latari obirin kan eleti o je wipe o ni kan se pelu awon mejeje eyi ti o je o di mimo wipe ohun o mo wipe obirin na ni o ti nba akegbe ohun soro ni akoko ohun oro eni o siso loju egun re leyin odun kan eleti odumodo black ti o tako gwanle wipe wala timbe lani on ati olorin ohun na iun black bones ni o koja anko orin lo ngba tin soro ni iwe foro wero pelu awon royin black bones isalaye oro wipe obirin na ni o je wipe o tin ba eniti o je oluyoko ohun eyun manager ohun soro eti o se dukoko wipe ohun pa iro orin ba ise orin onje leyin ti odumodo black ti o ti fesuko wipe ise ni ohun se be ti ohun ni pe ohun n se be o ohun mu oro ba eniti o je alajosepo ohun o se alaye oro wipe leyin na ni o to mo wipe odumodo black ni o ti ni kan se pelu obirin na eti o si yago lesekese fun obirin ohun iroyin ere daraya irawo agbabolu omo ile yi to je adiarin gbogbo mo ninu iko Getafe lo ile de Spain Cristantos Uche oni o ti se ise abe ti o si yori si ayo ni itele bi o se ni ifarapa alagbara ni ekun re lakoko idije ifesewonse olore sore amaragbona preseason tako iko agbabolu AS Monaco ni ojo kefa osu kejo gege bi iroyin se je ki o di mimo ise abe ohun oni won se olu ilede France nilu Lyon ni abe
Eko eleto ilera iko agbabolu getafe na iko agbabolu onfidi oro mole wipe ise abe ohun oni o lo gege bi won se to leto ti won si se alaye wipe o se oni o ja wipe ara re tin bale ni komo kobo

atudupe fọlọrun ba mi alaura bi baba ti n ba wa se ti omo ba wa se ah e ri pe aso le kan na pe alagbaja mi abule a ri number won pe mo si so lojo ti won wa na pe kala ri number yi pe ni a ni di ati mo bere yin lori ategun won si la won wa loni sugbon a ri won na e ri pe oro to ti gba ope ka odi meji ni se lenu se ta gboru wole yi oh batisa another one na to ti de lori oro okunrin yi na ni afi ka se suru e ri pa mo so gbogbo ayin eyan wa aye la se ka tun sorun eja saye yen ka le je n to da ale domo lo do aye la se ka tun sorun o sugbon bo ti wo ka je to laye nbi e ri pe ki to na ni to ba se pe n ba n to ti n ba n to eni tin se bi o ni se be ma tori pe ko to na ni fi n po si ni fi n po si olorun ko wa saanu wa o gbogbo omo Nigeria e ri pe asoro titi ile ifowopamọ kan ati idako ama bi ise wa ba dodo won lola bo ba se pe lori etan ele le pe enu to transfer wu wa aso awa owo kan awa si owo kan eni eleni bayi o ti won transfer owo re yi o si evidence lowo awa o si ni gba a ni gba o a jo fese bo bayi ni gbogbo eleyi ti won tan bo lati le o ti debi ti o lojutu bi won oba wa gba jeje gbogbo omo Nigeria e gbo oruko banki na lori ategun be ba wa gbo mi won ba wa binu tan si mi won da mo so ni confessional court o te wa lorun ama pa ni dako koda odidi osu kan gbako la fi ma dako le banki na ngba won transfer owo mekunu olorun mi raya olorun tawon eyan ti won tun ni gbagbo si ti won wa so pe iwo ma lo le ba wa beere oja ah o ma batisa o ma bi tin se ni ki se pe lo di fi so wo o ba lo le ra oja wa awon ti won wa ntaja fun yen ni won ni ko fa won la kan ti on ton won wa transfer owo si owo titi e to ko je awon to loja won wa fun ni isepe ti e ti o ko da sapo won wa ra oja yi won wa po awon ti won ran ise wa ni ko ba ko wa bi ko si be baba la kale bayi ele mo mo ti rin ngba oya won wa ni todo awon gan awon o ti lo bo ba de yen ti ora ko ta ko ba won fowo re njo ta won ba se tan ta won ba nilo oja ko lo le fowo yen ba won ra oja wa lo ba tan won si transfer owo si lojo Friday o abatisa o si dake Friday ngba do won role 1.3 lokoko lo ngba ti edale 3 million lo ngba ti o fi di Monday 17.6 million lo won wan da eni eleni kaakiri awon to je lowo ni se awon kan ti ra mu ni ramu ti won ramu won ti lo court won ti gbe judgment kale won ti ni won lo tale e won si fun Monday si ojo jima eyi won tun lati nbo aye ti o ba ti ru awon se suru to awon papa ta ile yi na ni 4 bedroom flat to fence e ninu toro kobo ti rire lori oja ti won be leni eleni fi kole eyin banki e gbowo e tun gba dukia re bayi e wa ni be ba yeju re a da ko yin o awa nu si ni wewo a ni da ko yin lasan a jo fese bo debi ti o la pere ni o 9136 556952 bayi na ba ni ipenija ti won ko yin lese to yi dande ka lo jadari oda eja lo jadari o

0: Hello. Orúkọ yín àti ibi tẹ́ ẹ ti pè.
1: Hello. Ada aseunga. Oh 9136556952 ni number ta fi nda si eto ko tu me kunu lawa lati Diamond 88.7 FM ti nbe nle lo ni hello eh hello uruko ye ati bi te ti pe
2: uruko mi ni omo ta lati Ilorin
1: e tesi waju omo ta yo
2: mo ni oro kan mo fun yan kan ni owo ko ba mi ra TV lati December
1: ko ba yin ra
2: TV
1: lati December ilo lowo na
2: 52,500
1: se o rorun fun ke wa lojo Wednesday tin bo wa laago 5 aago 6 la nbere program o
2: okay da
1: yo fun wa ni anfani yo fun wa ni rorun lati pe eni yen
2: okay
1: sir to ba wa ri won pe abi ti won ba ni esin deba se yo gori ategun
2: yes sir
1: ka ma ri ti njo mejo lagu maru ni Diamond
2: okay sir
1: ese go

0: ku dede asiko yi ni gbogbo aye kaye te tin gbo wa asiko te n gbo eto yi se da da la ba yin o se ka mo tanra wa ma se logun ko so n ta le fi ilera ko so n ta le fi we o gbogbo ile teyan ba ko gbogbo ko teyan bara abalajo tawon agbabo ti won ni ilera ba ilogun oro ohun te yo gbodo fi sawewa ohun te yo gbodo fi owo yo boke mo ohun ni ilera o e wa fi apere te ile ise health code eyin na mo wi pe baba soro nipa ile ise to mu oro ilera ni baada lokokodo oka gbogi ni health code je o e wa je ma fi le kiyin ka bo sori eto ni bi tete lanfani lati ma pade ogbeni sibe sibe e a jo seto ti akoko yi ni tori bi pe yo se gbogbo apatapata porogodo lanfani geregere ba ni agbe wo toko re leyin ei ogbeni sibe sibe etuku dede asiko yi lekan si o
1: olotu e se aku akoko yi
0: adupe
1: gbo ibi ti ikani yi ti won ti gbo un mu kiwa wi pe aku ojo dara dara yi
0: e se un inu wadun ayo wa kon e ja ataki ni ohun kokan kan tori arojo mu soloko baba soro nipa ile ise f code baba kini ile ise igbeda ni gan
1: e se olotu ile ise f code o je ile ise to je alternative medicine oni won pe ni health code awon bi won se ntoju lati sendale aye wa awon locally ni won ntoju la ntoju ara wa biwa akoko bi eyi health code na wa gbe eto ilera wa
0: okay
1: ani awon instruments awon ero igbalode ti ko ti isiru re ni agbaye
0: ri abi esi olodumare
1: oni won fi yo ora kuro olati ora ora ama ama di liver eniyan
0: ama se akoba fun ara
1: ba po la po po ti o ni je ki ara ki o se dada
0: olodumare
1: awon mi ni arthritis ti on pe ni awoka awon mi ni chronic rheumatism lagun awon mi won ni ewo ara riro ni awon mi bi won se ranju kale ni for good 6 months mo ti ri won ti won
0: kile o fi mo
1: be ni fun odidi otu mefa awon iri orun osun
0: kabiyesi olodumare
1: be na ni orisirisi ni ero ya ma awon mi ni stroke ropa rote awon mi fibroid olotu mi o ni teyin ewo akoko ta wa yi akoko ti o wo rara ni nitori pe boya tori bi ilu se ri ni opolopo awon eniyan lo ni won si aisan asoka ni won dabura because a lot of them they are working cops ele mi ko le ri opo mo opo
0: ere lo kan si ra won
1: ki o fi di office
0: ya ti ma mi hele
1: ele mu le gule
0: o da yin ni teyin olotu eni so le
1: serial code gbogbo awon imbalances in the body system
0: awon kudie kudie to so
1: lo ma yo ara life pe on logun sa bi alafise
0: kabiyesi olodum
1: and eru okan ninu won ni awon obirin mi ni fibroid awon okunrin mi o le tu mi o le teyin won agbara ti bo lowo won
0: bi ele je battery phone re
1: because
0: o ti lo yan
1: yan so fun ye posture ti ti pa opolopo sara awon okunrin nisin bi to ba de ti wo 1% kiloku
0: oton nkan
1: yen si ti agbara okunrin ba ti le bo lowo re o di yen teri and that is why today I hear awon weddings ti won ti na millions of naira o collapse kilova okunrin o le se nkan
0: ka ko
1: le
0: se
1: ko so bi ni ti o gba ati bebe ati bebe lo ni olotu
0: to baba on te wa yan na te ka le ye ogbeni sibe sibe eh oni omo me tari bere to kan yi si yi ile se health code won se agbe kale to kan ni ipinle kwara le ti o se to lori telemu lanfani baba ijo wo ni eto idare leko yi ijo wo ni o waye ati pe bo ni o se logan
1: olotu ola ati otula ni o waye
0: ola ode yi ati otula
1: ati otula ni ago mesan si ago merin role
0: ago mesan aro
1: si agomere role ni Equa Event Center ni ilori wa ni bi ni challenge
0: ni ilori ta wa ye
1: ni olotu
0: roll out the year ti otunla
1: be ni
0: to baba eja tete na wo gan kini ohun tori pe akoko ko ba wa sore won number wo la won eyan le pe bayi bayi ba tin seto tori pe mo mo ko te fe salaye te fe yan na fa won eyan o po gidi gan ati pe awon eyan o se se kari ninu won ti won fe kopa ni bi eto idanileko ti o waye lolai ati otunla e sare ba n pe awon number yen jade
1: mo ba won jeje
0: 080 080 3 3 3 3 4 6 4 1 4 1 20 20 ejamu na ko si 0 0 0 8 0 3 3 4 6 4 1 4 1 20 ekeji 0 0 3 9 3 9 6 3 6 3 6 3 7 3 be ni olo to awon number yi e ma pe lowo lowo ba tin seto itori pe eyi eto idanileko ti o waye lola odi ya ti ni otunla ni Equa Event Center to nbe ni agbegbe challenge ninu ilorin yo si ona anfani to po awon ero igbalode eyi ti ile ise headcode leyi ti won ko wa lude yi ogbo eyi yo mu ki eto ilera re ko dangadia yo si mu ko fese ni le dan ogbe ni sibe sibe
1: Ejen sare bere lowo yin ko to di pe a ma di gbadagbo wa kuro lori eto fun ti akoko yi kini pataki idanilekọ igan tori pe beyan ba nlo bi kan o gbudọ mọ iredi ati bi ibi tin lo bo ti se pataki to e je kan wa ra le mo be ni olotu se ri agu ara wa opolopo awon eniyan ti ri ije ku je ti ba ye elomi je kabiyesi o opolopo awon nkan ta nje ya ma ko ba wa awon elomi bi won se wa yan mi ni to awon na mi bi won se service moto won ti won se radio won ti won se wa seyin awon na mi bi ki won service ara won nitori pe opolopo ko lo lo ti ju titi okuririn loju titi
0: elomi kan rin
1: nitori pe agolo lo wa lara re o kan da so bu mo le that is why today every opolopo iku po repete won ni ana o subu ana ko ji elomi ra pare ti lo ese re ti lo oju be ori mama e wa accident n gboro ni ego machine yi yo ku opo siru le fe ni ran ta wa yi a feli feli mode and kila nso ni wi pe bi bi ojo ba ro lotu ti o gba dota koja awon drainage si e ko ri loju ese yo ya kotiti kila fa ki keke ti digota e lo ti digota ni to tell you pe gbogbo agu ara wa ngba mi elomi gbogbo cell e ti ku
0: kabiyesi olodun
1: gbogbo awon vein re ko si blood circulation kankan
0: eje oraye san
1: be ni pe
0: ko ara
1: si oraye san ko si eni to le wo and that is why awon ni ero ero ti igbalode ta so nipa re yi to je pe yo straight in gbogbo awon ibi to se kude kude gbogbo awon gedegede inu yen yo fa kuro and ona wo la fe ma gbe that is why today sir mo be wa ja mu ilera wa ni okun
0: no ko kudu
1: mo fe gbogun mo fe dogbon omo mi ni aya mi ni oko mi ni nkankan e wo bo ba ti lo o ti temo
0: pare ni
1: that is why your health should be paramount should be number one and that is why today China is over 1.5 billion on it
0: wow
1: bi eni ya ba ku logo ni odun ofo mi nibe
0: bi eni so
1: ni ba wo ti ma wa mo la ti wo ma pa wo ye mu re wo ma pa malu that is why we are telling you today pe eje amura because the last time in China is 150 to 200
0: wow. Would,
1: I stand to be corrected and iye nikan ko awon orisirisi ayewo la ma se fun yin lati ola yen
0: lati ola ode
1: be ni a wo blood sugar re a wo bp re a engine ye go so fun wa equipment ta ni ye ro igbalode ye yo so fun mi aso to ba ni sugbon ko to le se nkan kan ta ba ti ayewo ta se fun o egberun meji pere ni step 15,000
0: pẹlu gbogbo n te ka le
1: yi be ni olotu
0: egberun meji pere
1: ni o fi se ayewo ara re
0: kabiyesi olodumare
1: to ba wa si ayewo ara tan
0: eh
1: to ba di pe yo a se toju re pelu engine yen owo ti won fi won mu owo dani o tori even if you time there's nothing that is free
0: beni
1: and that is why today an pe ehun eniyan e jade kuro nibi te wa because if you fail to move out from your comfort zone oju kan na ni wa bi odu adagun and that is what we are saying today kini awon target wa awon wo gbogbo eniyan lo wa fun to ba ojo ori o mo ti ri awon omo 15 years 18 years to ni cancer ati na awon to ni fibroid ati na awon to ni bad eyesight ati ni orisirisi won ba yen awon ewo na gugu eyan ni sugbon awon to ba ti se awon jo mo ijoko elomi le wa moto lati bi de nibusa o le wa de kalaba
0: ti o wa lori joko
1: opolopo waka awon accountant awon bankers awon tailor ati gugu iseda o me ni patapata ko si eni ti o ye ko service body o le mi fi ba so wi pe gbe ara re lo si ile iwosan mo je ki iwosan ko gbe
0: o je ki aiso gbe o lo si ile iwosan
1: ba ti gbe o wa wahala de
0: mo ye si ona
1: and that is what today mo fi pe wa e je jade wa every life mean tradition olotu ni. And I don't need to tell you what is good, Wagana. Tell you how come you come in the mama. We are not under mood. Is that to my logo? Sad, my life is a. I want the hanging a yo yo crew. Mostly, you're banning one in down below. One in down the walk around with your celestial.
0: So, other air, boy, hey, Jack Pair, one number, your leg, cause see, Baba Tinko, Ria Tabo, Baye, Emma Pair, one number, Emma Bago, or now, dear ye, at your tuna, dear to Dalako, yo, why you may go mess so raw, see, I go many, Ero, Lenny, Equa Event Center. Equa Event Center to be ni agbegbe challenge ninu Ilorin oya o awon number o re le kan si
1: 080 33 33 46 46 41 41 20 20 again 080 080 33 33 46 41 41 20 20 number KG 080 080 39 39 63 63 63 63 73 73 again 080 080 39 39 63 63 63 7 7 3
0: So ada eja ma lo futi akoko yi eh mo gbagbe o ola ati otun la ni idanileko yi o waye wona ri daju pe wa nbe mo fi owo yo boke mo fi mu ilera re tori pe ilera te ri o gangan logun oro beyin o ba si mojuto boba ijimi mo yan lowo nkan yanu jajo pade nbi idanileko yi lona ati otun la yo da fun e ma gbe ninu anu olodum.

especially mo fe dupe lowo eyin te n wa wo ma nkan tun se bon se ma nse won tun se be le ni emi ma gun se ra won te n save emi won yen won ha ele da won asan fun yin yato si pe won dupe lowo yin yato si pe le se ti wa no appreciate te n se won ri pa won people yin nawo danu ya yin wa ni ewa ibi temi lo ton ti get orisun aisan to n se mi ton bi mi ni nkankan won de wa get enikan won wa prescribe nkan ti ma lo mo de gbadun ah ko se anything mi ni so pe ko wa si Greenwood ni suru lere nlorin bi iya yen tun se be loni so iyen lo fe mu mi so lori awon nkan to nfa aisan what are the causes likely causes of sicknesses ki la awon nkan to nsokun fa aisan bawo la se le sa fun won gbogbo nkan ta nko wa lori eto niyan o every week le to yi ni impact positive one idi ni pe awa o so pin tori pe a fe taja no ogun Greenwood lo n polowo ara e that's the fact mo fe so fun yi mo ma so nkan meta ni ogun Greenwood n se ti other ones o le se number 1 it is natural ko si chemical additive kankan or preservative si ninu e it is meant for prevention o se da bobo aisan kale yin o ti laisan e fe laisan a ite ta fun yin te ma lo wa e ti wan look good e ti gbadun e te ma lo wa to je supplement gangan ti aisan tun fini wole o de tun ma boost immune system mi ile to wa se babambari nbe ni pe eni aisan to ba wu ke ni aisan to loruko abe ti o loruko ogun e wa le se Greenwood en to ba fe jiyan e gbe eni to ni aisan to mo po le bi terminal diseases or likely bigger name instead gbo yen just bring one case then you know mo pe ah eleyi ah won ti toju e kaakiri ko se e wa gbianju e lodo wa in ta nso ye le confirm pe ogun won se lo to n wa isansan awa ko olohun ni but in ta mo o da wa loju ile ise de gbe n to ba tu yen sori won ti ko awon ogun kan mo ti mo display sinu product catalog leni e wa wo awon new product ti Greenwood to se se jade won so fun wa pa won to se meye bo la po ni tori won duro research ni lojojumo iyato ninu keni to ni ile ise je professor niyan so ogun ti wa ko ya awon kan won ro pe boya awon agbelero kini kan la wa na ma fi toju won ta ba sayewo ton ah rara o a n seru awon tele ngbo yen o ogun ti wa ilu ebo na lo ti wa but combination china at america ni eni to ni omo she's a chinese but america lo gbe lo dagba lo ti keko lo ti di professor lo ti ni awon igbimo si so idi niyan ti china fi je production base si wa ti michigan ni us wa je administrative center idi niyan ti Greenwood se carry aye so mo fi opportunity yi so fun iwo odo to n gbo mi boyo se pare ni zada you are nc holder hnd holder or nd holder or even graduate to ba study to mo pe science lo se abo study any health related courses you can call my number after the program there's a particular community announcing nkan to je fun but when you come I will screen and give you to the right person ori ofe kan wa so ti won no lanfani lati ba wa lo se ru danileko ta nlo fun ni china like pe yi so mo kan fe jule fun enikan lori eto ni anfani pe ngbo radio niyan so omo yin te mo pe o ni mo nipa ilera abo se science in school e le pe number mi number te ma pe ma ti pe nsin o lori onkon te ba fe bere lori ilera ni o e fe tojo ara yin ni abe fe wa office wa ni suru lere e ma pe sori number yi 080-63-72-35-39 ema ti pe bayi 080-63-72-35-39 number te ma pe si to ja si odo wa na niyan e ma si office lo suru lere le nbo adojuko senate bank complex white and yellow to dojuko senate bank ni suru lere ni lu lorin ibe ni office wa kale si gbogbo yin te nwa e ti mo be eyin te se nwa ibe na ni e ma bo awo n biyan lere to n se yan ero na lo ma je won to n se gbogbo awon to wa lo n so pe ayewo ti wa yato si tawon tin se mi tawon tin se o o to de ni awa la wa so n tin se o fun o ta ba ti wa get gbogbo e ton
lawa

ni oruko Olorun Allah pelu atileyin asiwaju eda to nje Muhammad ni mo fi kimumi ni ati mumina mo ki blessing Christ lapawo blessing bile patana mo ki o ibanuje wa lawfo Olorun Allah ko ni fi kangun aye ni kokan wa oruko temi ni King Dr. Asiwaju Adeyemi Akirele ti mo je alase atuludari ile ise wusan bile agbaye ni Dr. Worm International Apps emi ari agbomola ile Yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile de Nigeria mo ki wa gbe awon ni faisan lugba o osele an lo lowo lowo ni ilu Ilorin boyo nbo lati ofani abon bo lati jeba ni bi dani mo kwa ni abi to asin bo abon bo lati gbeti bogun mo so ba ti wolu Ilorin sa so po nlo odota bo le le party grist nbe lo odota atigris ye face npc ni o wa ri asi shopping complex yen to fe gbe ti le party grist le pala de npe tele o ti di atigris bayi wa gori oke complex yen office ya ko to ma kan la posi wo be biraria gbomola wala wa nbe egberun kan lo wo card egberun kan bo lo wo ogun apapo 25 apa awon ajegun ofe ni ero gbalodi ofe ni won to ba be case ti e fu treatment lojoma ti be kokan ogun lasan ko ta basiko bayi lomo asiko bayi lomo wa bilan ti ba je la so fun o to ba be ti man sure ogun aye ni bilan ti ba je la so fun o ero ibani soro mi ni 08022656265 aswa ni luofa ni aswa mega plaza legbe le pondala subsem ni luofa won tu kesi pe olarun oju olarun ya olarun la palapa olarun mo jamu je abo olarun tantan latolata bo olarun giniza inu en gbono nlorunu o ti fun ledaro edabu abedorosun njo won ti wole oko ogbopa ogbopo boyo ti wa primary infertility abo wa secondary infertility obika bi kejo ari daduo olorun ba la lo ba tun somo so olorun ti wa re mi ari agboma la ile yoruba oba isegun agbaye lati fi wa ti gbogigbo ubi ti arun ba wa lagba re ko si bonu awon na ko den ti finu soyun ko den ti fe yin gbomo kun ba yan la san lo fa ti eni abogun aye ni lo fa to from bi ba le se wo sun bile wa en lo ma rin jade lo gbara olo won to wa ke si po lanu balopo onure infection woni abi staphylococcus infection aboni syphilis kol kolet wa kolun komo kun ye o ti fu oni da kole ojilarun komo kun ye obo ji abo ji o ma fko den ti wa abi wo ti eni asuki o wa lo mo gojo odun ti wa dabi tomo odun medogun bi battery eni komo kun ye lo mi ti kiri o se mi la vento jo asuki ti wona ba rin komo kun ye abu erin bitun e marude abi ti ti wan si wo o ti no span count abi what spam ni pa si awon infection yi abi ti se wo nanu ajaka oko elewu gbedu ni woni egbo kinanu ni woni nanu ajaka oko elewu gbedu jagun labi jo lara bi owa o ku na tun paradi o kinanu ni npe be to ba ti pe odo yonu agbara abi si ma jaku e kakiri aja arabo si ma je oje oju obere si ma su o le sokun fatan pe ni cataract fun o abi ko kisipo ni gila koma koma wo yan kan gba tun gbogbo yan komo ri kan bi blue komo ri kan bi green elomi wa to je godun medugungun odun ko fujo ri nkankan ododo ari agbonlo fujo ri na kedere ori pe to ba suku ole sewu san bile wa nipa si oju e ti ori na yen won no dupe fọlọrun to gbigbo ope abi o to te je pe oju ti e ti ori na la lona abo won e fi cover oju e to si lowo ka bi kijinu laarin ose meji la fin toju to ba en to ba wa spiritual yen tori pe on cover oju e ni pelu ase olorun oba enta gbogbo baba wa laarin ose meji yen won no ri pe o fujo oju e ni na kedere sugbon kata abi gila ko ma ni to su ka bo si meji won to wa kesi pe o latogbe ni to bi e mejo mi wa kilo to ma to ba tin koje kan abe meji vitamin ara urua lo to danu yen abo n to kale ran pebo to sugar ni e ta lo mo npe diabetes abi won to ti e ni fun gbaiga o nlo lo ni han lola o ti wa ko san re ti jo ni stroke lo pa lo se o ti ni ahun ba lo po won to jobirin o nkesi nkan fun loju are wa wa ti wa yellow ko ko le ti wa ko lu nkosu e to di fojo ma lojo meta lojo meta lojo meja bo ti fun nkosu e lo nipa se nkan wa yi o ti wa fo ni jo alakan abi jo alama abi jo lola abi jo alapadi e lo mi nu o le kan kan ni jo lolo ni e jo alapadi bo dagun dile wala bo de ile fiji na bo de ile adewo abi ti won ti se wo ipake ni abi kwa sare ta lo mo pe ni ania oni iku e bi abi ko se mi se mi boya wo to je pe ogun aye nte o se bi ni je je liri woko woko roko fenti e wa ya wa yo raya fenti e elomi nbe to je poli poko ri pode abo je nge loju won bo sa si po loju orun in to ba ti pe ndo la mu nu mi ara enu eja re o se be ni abo ti bele ti pe wa du ara egbon la ko dupe fọlọrun oba wo to wa ni so gro pa do se abi o to mo pa tun ti so pe ogun aye yan bayin la esan lasani wa du ara egbon mala ero ibani soro mi ni 08022656265 08022656265 ba ti wo lu lo so pa lo so dota bo le le party grace asi complete to wa legbe le party grace gori oke office akola ko se awon lo ma ri me emi ari agboma la ile yoruba oba isegun agbaye asiwaju gbogbo ni segun bile jake jado ile de nigeria mo dabure pe mashallah ko ile ko

0: se komo bi ni wa pariwo si ta ba gbo ko un o fi o fi o ko fo nje
1: ke pariwo
0: ni su atele o da o ni o na ngo bayi o ti jeri si o le
1: pariwo
0: awon die lai se fufu lai da mo na le be pariwo le lori ele ka le to sai o lenu
1: dami ile tene ka gbula gbo
0: lo amen amen
1: to sin o lo kilo ko lati le sha
0: o ya nsole
1: o de ki yawo ori afefe
0: adupe o
1: eni baje o
0: amen
1: eni lori
0: ko ni fila ko sori be
1: seri yawo ye
0: be ni
1: omo gidi ni
0: omo
1: yawo gidi ni
0: olorun
1: omo ye seri abi ko so afi yo ko fun yi o
0: okay
1: omo jari jari o
0: amen
1: I'm going to go to the house. Mo like yawo se bi dipo kan le ko fi ma se ku se ka kiri ni ilu ye
0: lo se ra roba
1: o lo roba ko ara ra yes dem I like dying woman I like her well well
0: o ba pari
1: about
0: come wa lo roba lo ni abi bo lo se fe bonu ogun roba bayi
1: ina gbo lagbo na ba ona ayo ko e pada
0: ami
1: ona ayo ko e pada bo na ba se o won we di kan ma jara won ara
0: Come, to
1: Olorun ojo dira da
0: abi Olorun abi
1: ni ba da mo de fe mu
0: abi Olorun abi abi o
1: tere mo e oko re yi o ti loju bi kan ni
0: to
1: lete Olorun
0: to
1: Olorun lo ti pataki
0: wallahi wallahi
1: e ba go yin oko ba pa wo la yawo le ti mo
0: ehn
1: tori pe oko ba ti pa wa yawo le ti
0: be ni
1: o se go ru
0: mo da o dodo oro eh
1: amon gba to wa ni
0: to
1: ori awon call ten fallu be n koja yi pe e pe yan pe lo ti mo yun te wa ni to be ki yawo se yawo ti wa ra kini to mo ti bo
0: ti o mo ti bobo ho ambassador mule n gbe wa lo yi
1: oju
0: ba o ni o ti ra je ti bobo ho o je bi ifami
1: Okay.
0: Oda. Eyin lo daju ju labe oro yi po ti nikan tawo.

0: e ka bu kada sabala elekeji amo bi awon eyan ti pe won ti soju tawon fi mu won ti soju tawon fi
1: ototoloro
0: ototoloro nto ba
1: ko bi senikan eyin lo ko selomi bi gangan
0: laarin mi ati kini komo tori yo se
1: ah oro to wa nle yi on to ba si ni
0: o ke mu ati di meji bayi akoko addiction ponran oniroba o ti wonu oro re elekeji ni pe ohun atoko re o ti si ngutan bayi toroko ohun atoko re baby neighbor ni
1: oloye bo ba nu lo ponran roba mu tani umo ba grisi kini
0: ogun aye ogun aye o enikan ni won ba nfo ogun sa bi aso awon nikan ju won tu jita enikan ka se tawon kan
1: pori iru amara ti mo le gba bayin sin ti ma ni ko fi eleile iru nkan bayin nu o si da tori ko budo mo yan lara
0: that is it
1: bo ba ti mo yan lara ogun ni o
0: wallahi
1: bi ba wa ni ko fi le soko mi ma ba wa ni abi ta
0: bibo
1: bo ya ko lo ye o lo ba
0: rector lara rector ni jagujagu
1: o to ni
0: rector ni jagujagu
1: emi o ba mi ri solution ti fe
0: bo lo si wa fe ti toko re na wa koko na mo gba ye ti de ko fokole because nisin o la bere ti affect you lo si fa bere le to si
1: ilu ibo sire oko ilu gbe lo loyinbo ko yi si lati so pe o fe fi oko le bayi
0: ohun
1: atoko si lele won ti di ko tenant
0: ko tenant won jo bo dabi ara le sara le ba bi kilo tu ko tenant ni le kan jikan ira won ko dana ko je ko ko si lo ndi e ada to awon ta lukalu ku yi winner en to loro ko un na mo ke ti ko gbo anti eyin na e gbo la le yi bayi nisin eleyi ta ba ro pe o je titi yin be te ro pe o je bi ona abayo edimu ti mo ri nbe ni pe bo se wa yi kikini yi o to di pe yo fa laso ya o ni di awon ti won je bi therapist ki won le ran lowo nipa dido yi kemi re o le bo lowo ko ni kemi re mo ba bo sowo dido tori yo mo gogo si ni ikani ari nu ni nisin jo ni to plug dido mo na to ni pe dido ku to plug e mo na to ti babe to si gan
1: wallahi
0: to si gan
1: wallahi
0: o ni pe o fe lo battery ti ku o wa ko ko plug e mo na ko won mo lo to lara won ti gbe kan o si plug e mo na o si ki babe o si gan o si babe don
1: ikan mo wo nibi ti ara obirin tori oro awa obirin go ye mi o si mu obe o si nti boju ara re
0: imagine
1: obe
0: imagine imagine
1: bread knife
0: tori olohun ifin wa ifin wa in wo in wo in wo
1: oni kini ti wa le
0: so that is it so ko oni anti e lo ri therapist loju woye temi nibi ti won ti gba yin mo ran ti won ti ba ko yin lona te le wa te fi bonu e ekeji ni pe boya ka gbianju te ba ti rowo re ebe awon ebe oko yin pe ko je ejo lo le to ba le tele yin wale ka ejo ka pa won obi ayin mejeji ka ejo so ko kuna abi bo nu temi ri nbe nu o
1: o de sheri o tun mo ni pelu surgery o de si sese tomo yen ba ti stop breastfeeding
0: ki o tun bo sipo pada
1: o tun wa pada si normal stature
0: o se se be
1: o ah o se se na tomo yen ti o ba fomo yen lo mu mo o le pada si normal stature
0: soko yo si pada wa
1: oko yen ti e to ba ngbo o ti lo
0: o ti lo
1: ha is gone so pe o ti lo
0: is gone to omo bi jago awa wala patu
1: abala keji o na ni awa bayi ni ori eto tasmani ki awon omo kekeke ki won o lo sun mo ti fe se wedding o si nbe iwo to ba ti so pe o ti sanwo ori mi mo ti sanwo ori e to le so pe iyawo mi leleyi nibi kibi to le so pe oko mi re abala keji o si fun
0: yin
1: awa ta wa ni RPP responsible people's party
0: nikan
1: awa gangan labala keji
0: wa nikan nikan lo wa
1: fun eju be eyan mo kekeke go and sleep
0: elosun
1: eyo
0: oda ebi ta n lo lale yi ni pe kilo buru ninu kiyawo eyin o sara ale ta ti mu kuro ina la mu kuro wala omo bi plus n ti yawo eyin ba sara to yen ro eyin o ri nkan di mu
1: o mo ri nkan bu egbon mi ti won bi mi le ani o le fe ti o sara
0: o ni
1: o ko be ri bu nkan bu
0: e ko ti e se ru emi ti won la ki ti wa fe ti o lara
1: abubutan
0: so si eni e dakun tori olohun gbogbo eyin te fe yawo to olohun ke ti olohun won lara e ma bu won be ba bu idi e bu
1: omu e ba ku e be ni mo ko yo kun ba kun ba
0: kilo de to bere oni yo kun ko yo kun
1: won ni ka tun mo bukun
0: e bukun e ki
1: si bukun mi
0: e bu
1: olóyè
0: ọmọ mi ti dada bu si
1: ẹ ma bu
0: kún mi lọ
1: ẹyọ
0: ẹbùkún ẹbù di ẹbù ọmú
1: gbogbo ẹ
0: mara wọn bọọlu ìyàwó yín wa bọ ajé bẹ kéé so bínú ọlọmú kò nídìí
1: kò nìkan kan
0: kò lẹgbẹẹ kí lọ wá rí bù
1: egun afọrin egun lára ẹnìkan ló tún lẹja ọbọkún báyìí tó tún ní
0: o ti to bi fo kini wahala le aye iru en ta si wi na nisin iru en ta wi na nisin to tun le je pe lori yawo re ni le pa wa lo ti jogo ni o si wa gbe di kini kan bayi o tun mo complain e dot aya le tera wa lorun sugbon ta ba ni eja value
1: eja
0: value
1: ka o ye ka mo ni pe sherry marriage dance ojo kemi atoko mi jo soro ko mi ni ohun february bere ko lo mi pe se mo ti ever joko ki wa ro ri pe 20 years to this time emi atoko mi si joma wa
0: okay
1: mo wa jo mo wa joko mo wa so fun onjo yen pe e duro na kini onu o nkan so ni pe okay anything ba se mi anything ba se e so she ready pe ko si nkan kan
0: to
1: le pe mi kuro lodo ko mi
0: mo aduro ti e tan
1: ti soro pe ah boya tori gbogbo e se shomshom toro ko mi anson tori pe oko mi boyibo toro ko mi good be tori
0: emotional love
1: sugbon to wo pe pelu 20 years to kun ojo ori mi 20 years ko kun ojo ori ti e gan ko wa wo bi wo se ma ri
0: eh ati be mi na se
1: ma ri so se o ni complain
0: so le duro
1: mo wa joko mo wa ro pe ah asi jo e ni foresight mi mo ti wa ma ro nipa
0: only
1: future not now
0: only
1: ko soro 10 years
0: only mo se ma wo awon obirin ti won toko won ti won jo dagba pe loko won tan ti won ma fi ibalopo dun
1: oko won
0: ti won ni jo ni ibalopo ti won si mo pe ai ni ibalopo oko at that age o le fa prostate cancer
1: fun wallahi
0: ti won si ni care ti won ma so pe awon oni nkan kan se pelu e ko mo wa laye ara titi at this age e mo ko le lo fe lo mi ntamo
1: ben
0: at this age e mo ko ni nkan to fe lo se ntamo ngba to kere age o lo
1: e jo lo
0: ma dojo obo ti e mo
1: wa fi ya je
0: e wa fi ya kini yi dun e mo bira yin lere in 20 years time lo to gege bi oro tomo bi so se le ma fun ko yin se kan lo ko yin gan o ti e le se ju e kan lo lo su kan lo se le ma fun le kan yin se
1: eyo
0: se si si gba fun pe ajo lo debi ta
1: be na se le fara mo
0: se le fara da
1: debe boyo ko ni pe ni ja oju se le
0: duro
1: boyo ko ni pe ni ja kankan se le duro boya yawo na ni pe ni ja kankan se le duro
0: che duro ti awon nkan won yi ni keje amo bara wa ro ka mo ro mo ra wa ife ta nso npa ike se nto je pe adajo si
1: ijoba
0: ni won tan won ti dead duro
1: wallahi
0: ti ku o fi ya wa ni won pe o ye ka wa le fi fe yan ti bi ti ku o fi ya wa ni ke se ka mo ha se swe swe wa bi joko wa di la le di gogo ori ko se le se dada mo ese nkan sun ni o ni ko se kan sun gba te bere omo
1: abi
0: age ni o te lara re ti o mo se nkan sun
1: e wa mo so pe obirin sanra tori ko sanra ke to fe
0: to fe
1: e wa mo ko birin na dagba o na dagba si
0: iwo to so ko birin sanra ti wo yato si
1: e wa no birin ni stretch mark to ku omo wa saye
0: omo wa saye
1: e wa ma bu obirin yen
0: stretch mark gan lo ye ko ma kiss
1: pe e o pe a mi pe elomi ba to ba ti ri ni ko wa ti mo pe a ile ti bi mo
0: that is it
1: ara awon apere pe no
0: e ja mo sapole ara wa ko ko yo sapole obirin ko bi lo sapole okunrin a le ba ti bere ko la se mama ri lo mama
1: be ni
0: be ni be ni be ni
1: o wa mi kan lo ku ti omo gboluwa ero
0: o tan ko lo ma fowo won wa
1: ami o
0: ko lo ma fowo je wa ya
1: ami o ami o
0: ta ba ti rowo fi toju ara wa ta n gbadun ara wa bo se nkan le ba le ni ba lo po lose lo su kan
1: it's okay
0: it's okay ke ke ko le se bi ta
1: si ba ti si nkan to se yin si o si nkan to se healthy ko ye ke ma fi dun oko
0: ko ye ke fi dun nti yawo re ba ni appreciate
1: ko ye ke fi dun oko
0: shamu lo ni ni di obu omu so daada ko mo fo mu
1: se di ni
0: ti buso ko mo fi sie baba lo baba bo ko fo gba nkan re wonu mi se kere lu omo yo
1: omo kan wa sori facebook njo woni lady emma heart movie o ti wa lo reduce are o sanra gan tele o ti lo yo di o ti yomu o wa bo sibe lana wa nso fawon eyan pe e wo asise to n ti se laye to bayi awon to n bo leyin o
0: gba se o
1: se ru e o ni se ri gbogbo idi ta won a ma gbon ta ma gbara e o ni ko easy o ni gbogbo ese bayi
0: ni o ma ro
1: o ni o n ti ni problem le
0: se o ti gbe weti sori ese tolorun o da mo
1: wa lai
0: bẹẹni
1: o nu ti ni problem le se o ni omu to n ti wa se o nu lo mo nkan to o ni tori eleyi asise to n ti se te ro pe boyo ni stature to se kini o nu lo mo nkan to n to n ba finra o
0: to
1: ṣùgbọ́n a ma sọ pé torí pé ọkùnrin torí kíní kan wá lọ́mọ ṣe ẹ wá abẹ́rẹ́ tí wọ́n yẹn lọ ń gbà
0: tó lọ ń gbà
1: lábala àkọ́kọ́
0: tá lé yẹwò láti kú òun wà abẹ́rẹ́ tí lọ ń gbà bóyá ìbádẹ́mi rẹ̀ lẹ́gbọ̀ọ́ tí o bá ti
1: rìsọ́ọ̀tì
0: sí kọ́mọ lo kó
1: rọ́bà wọ́n ní millions of naira owó gbowó
0: tí o bá ti rìsọ́ọ̀tì kọ́mọ lo kó rọ́bà èyí wà lẹ̀ fàánú ìjìn ẹ dákun torí ọlọrun gbogbo ntaba náà mọjá ṣàpọnlé rẹ ọyàwó mi ní di ẹpọn dídí ìyàwó rẹ kọ ọmọ pọn tọba tọba bọ kọ fọ gba
1: kó dín
0: ọkọ fún ara pọn ọkọ rẹ pọn
1: normal exercise ta le jo se laarin ara wa bo ki se pe ka wa nbo nkan ni dada won ko won ka ka ma soro alufansha
0: ka ma soro abuku
1: oro ko birin a ma gbo ti o mo
0: fun wa da mental health
1: mental health eni eru si wa da wa bayi si wa ronu nkan to so bayi ti wa bu se ku
0: babu wa kilo de eberu olohun o eberu olohun o e ja ma gbadun ara wa ka ma look younger si ara wa ni gbogbo igba
1: e ma
0: appreciate nkan ta ba ni omo yawo e ko ri be tele mo gba de
1: oyan
0: mi nigba to fe
1: be ni
0: nigba to fe tan na
1: do to do mo ma lalu barika to pe
0: wa saye iwo ina lo mumu to hand over for mo omo to mumu to hand over fun e pe ko gba nkan
1: ba ko na nigba to mo kan su mo mo gbe kan
0: lo gbe kan e ti jo contest omo ni omo mu kan wa na mu kan yawo wa laarin to ye ke sanu awon iya ifa aje wa laarin
1: iya kan pe mi lori lawujo biro ni kini oni iya oko mo kin gba oni to omo ba tin mu eyo kan
0: lo
1: kan no mo na ko tun mo omo
0: iya won pe ni se kan ko mi ko tun se kan ko ra
1: oni omi be ona ko sura bread yo fi mo je wala we iya ni olorun
0: pe won fi bread
1: ona ko wa tun ra bread oni to ba ti fo mi oyan
0: ni yo bread le onto yo go si
1: oni wala ore wo lon e mo pori sise eyan lo wa
0: that is it e ja gbadun kan ta ni ile aye kan yi na ni koko meji wo e bara won sun lorun ile aye na lati bara wa sun ta mo yo si da
1: wa
0: ni foki foki front and back
1: walai
0: ko ke mo ja mo se bi gbe pe ara ara kini kana mo kan news kan kan lara won osire o lohun ti pe 50 years ohun loko mo no ti mo lohun ti bi mo ko si loko mo ni ah won ni pa so mo mo ni o lohun mo ko mo mo sugbon e jawo so se ko sese ko je po ti fa won okunrin sako irin ajo sugbon ni si a ma regret e kekere to n si be fun eyin te ni okunrin lowo eyin te lobin lowo e ja mo ponra wale e ja mo sapinle ara wa kiss yawo e je te re mo mu
1: ko te die so awon oro wuri pe ah my god you looking so beautiful
0: e ma soro wuri sa awon yawo ya olobi o fine odida
1: orida ko pe ko so I love you
0: that is it we like aso yo we look good we dey shade da o toko e ba wo so so pe like e yo tun won ori re na o wu
1: nbe mi aja
0: mo mo ponra wale
1: la jo n se program jo wo ni Bani Sulawa no fe pe iyawo o ma so fun pe I love you ki won kan si iyawo ma so
0: to
1: bi Sula se pe iyawo eni I love you iyawo eni I love you too my baby
0: so
1: no ya iwo na
0: pe oko
1: ai ami koko se gba bi mo se pe oko mi niyan o live on radio la ba fi speaker mani a oko mi I lo ni lago melo se bo kuro nu le so so si lori radio asbe la won yan si pe mi ni lago melo se binu le lo ti kuro nbi
0: so
1: ati soro soro loni bi go I love you okay to buy ko ti master enu e won ni so fun mi pe
0: of course
1: of course na go melo ki la n ba ka kiri se ba ti soro soro lo
0: ewe ja won lo ni so fun yawo re so fun ko re pe I love you
1: o to ni
0: I love ara yin e fi fe han si ra yin e pe ra yin e je kinu ara yin o ma dun ko ma ran ti po oloko kinu re o ma dun ko ma ran ti po ni yawo kinu re o ma dun ko ma ran ti po lo le kinu re o ma dun ki yawo re ran ti po un lo le kinu re o ma dun e je kinu wo mo dun pa ran ti ara wa e je mo bara wa sere e mo je a mo se kundukundukundu
1: ko da
0: o ni gbo mu ilorun e mo mu lorun
1: o ti bi wa ka so ka
0: o ni gbe di ilorun
1: we
0: te di lorun aye ni won ti te di e je te di
1: e mo e je kan ba yin gbe je koko yin la ko to to melo to dada
0: e mo fi saun o ni gbe lorun e mo lorun
1: ma ka lo la le ta mo wo e wo
0: ko wo e wo ni but are not angeli he toto beloto ile aleye ile ati toto beloto e je mo funra wa je
1: la
0: la la
1: la la
2: o ti se mi ye lo mo kan bale iwo ma
3: Opo mulero on to sakala mabo to fi dekun erinrin to ba se gunugun ni awo koko mori eyin igbe aye loko laya leyan ko gba sati eko to bere keko ni perewu opo mulero opo mulero ile eko yi feju keke debi pe opo lo ti rula opo lo si ti ba lo opo mulero ohun ti kaluku n ba fira labe odede sototo ose ati palara re lo gbogbo lawujo yi topo o si re ni baro re ni bare won de mora labere lo ba diran to mo wo lowo po opo mulero eyi lo je ki diamond fm o seyo lale aye jaganboro fun gbogbo eni ti kankan kan mo lori ninu igbeyawo labenu nipasẹ eto kankanka opo mulero asoro ọlọrọ rẹ da fi kọgbọn laago mẹsan gbogbo alẹ ọjọru wednesday lẹhun ma pade awọn onimọ nipa ọrọ gbeyawo ati ilera Okumulero, e fa yile fa wan tok mwa kwe de bayi. Mwa kwe lori dan to saka, tiki ipe de koko lenu. Mwkola omwa bori owo omwa bi. Ati ba batun di aziz o loye wan. Okumulero, ango mesa ale o joru wenze no so se. Nito yoma gori a fefe, fungo gwa wan ila koja, a ilira. Tabi a wan oro toruju, lori oro idile. E mwa onfi ate dishe SMS, WhatsApp message, WhatsApp voice note. Ranashe, sorry number yi. 0810-674-7573. 0810-674-7573. Kito kota ya takman to midan ta freson on bubo jeka jok padelori eto.